0: wax ju rafet ji yene ji tabarakallah
1: wallahi ndaysan
0: ma sha Allah ñu koy gërëm bu baax ngeen gërëm ko ñaanal ko bu baax
1: yalla gërëm ko te degeural ko
0: wéral yaram bi def
1: jam ak xewal barki xasside yi
0: ba ndaysan
1: inshallah ñu koy sand bu baax baax
0: mom yeen ñepp lay safo mom
1: wallahi ndaysan da baax
0: motax mané seen badjan
1: wallahi ndaysan
0: tabarakallah jërëjëf fall ni wa jëmul yépp bismillah
2: bismillah
0: ak baax koko inshallah abdullah
2: bay mor
0: fal bay
1: ke
2: yar
1: ay ñing lay delo ziar baax señ mor
2: da ngay tey
1: ñing sant yalla bu baax
2: alhamdullah yalla sant yaak
1: amin fal amin
2: ah yir amna solo wax deug yalla
1: wallahi ndeesan
2: konta nan bu baax ba da
1: ñere jëf ñere jëf
2: ñi nga telu lepp wax deug yalla
1: wallahi ndeesan wallahi
2: konta nan da ziaral na gayit
1: wallahi inshallah dañ ko deg bu baax
2: yalla nga am barke ko ci def yalla señ bi nang lepp
1: amin barke señ bi amin
2: ñu teelu lepp wax deug yalla
1: wallahi alhamdulillah
2: amna solo amna solo
1: jere jeuf fal jere jeuf
2: ñu ziar bu baax baax
1: yalla yalla nang lepp barke señ bi
2: ak jeewri jeewri door jere jeuf
1: señ ali wallahi jere jeuf
2: wallahi
1: sant nañ bu baax
0: barakallah
2: ñu borom ñu andal
1: jere jeuf jere jeuf
2: jere jeuf way
1: sant nañ bu baax fal
2: dere
1: def ndaysan señ mor suñu rak la ñu koy ziaré bu baax diko ñaanal tawfiix yalla taxaw ko te jappalé ko
0: allahumma amin
1: rafet na lool machallah
0: jërëjëf fall bismillah assalamu alaykum
3: alaykum salaam wa rahmatullah
0: ak ko baax ñu ngi ziar
3: ni jaay ñoy ziar
0: ba jaam ngam ana koku
3: jaam rek alhamdullah
0: tabarakallah machallah
3: amay señ jaay bigin
0: ah señ maysa
3: waaw ñoy ziar
0: ndjay yaram jeureujeuf
1: ndjay waaw ndjay ndjay
3: ziar
1: bu baax ndjay ñing lay ziar bu baax
0: ana wa pikine
3: ñi bi
0: alhamdullah señ abdou ngi ni
3: waaw jox ma señ abdou jey waaw
1: bismillah señ maysa
3: señ abdou
1: mbayke
3: jey way
1: ndjay ñing lay ziar bu baax ndjay
3: ñoy ziar bu baax baax baax
1: yalla ko yalla nangu
3: di contane torop torop torop torop
1: jere ñëf ndax yalla
3: billahi dila ñaanal yalla suñu borom mom yow li nga bëgg dal ya ko xam yalla nako yalla def rek
1: amin amin amin barki señ touba
3: kant contane nañ torop di fi sang ba legi nak baay deglu me mënuma dugg quoi
1: wallahi wallahi ndessane
3: billahi xama rek merci telebi ya mu gëna xam
1: wax nga deug day jaay jere ñëf
3: billahi me contane nañ torop wa deug yalla
1: wallahi ndessane wallahi
3: waaw mom dal yalla yalla xeb doli
1: amin amin barki señ touba
3: katan
1: amin ya rabbi amin
3: dal li nga bëgg ci xasaayidi ya ko xam yalla nako yalla def ci
1: katan amin barki señ touba amin
3: wa deug yalla neex na torop amna solo lol
1: lol mashallah ngere jëf ngay jëf
3: contane nañ torop torop torop torop
1: alhamdullilah alhamdullilah
3: ngere jëf
1: way ngere jëf ngere jëf
3: baax na ngere jëf
1: ngere jëf ngere jëf
0: señ maysa
1: wa señ maysa mom sunu baye la sunu rakku papa la
0: ndeysan
1: wa wa ñu ngi koy ñaanal bu baax baax
0: barakallah
1: yalla taxaw ko tayo ko ko mom
0: amin jay
1: soforu karafil la ñu ngi ñaan yalla defal ko ay karta giris yu bare bare bare barki khasside yi yeen nañ ko ko te suñ ko ko ñaanal ci khasside yi suñ borom man nako ko defal yalla nako ko defal barki khasside yi ñu ngi koy siyar bu baax di am bekte ci mom
0: jeuf jeuf señ maysa
1: jeuf jay
0: barakallah bismillah alaykum salaam wa rahmatullah
2: salaam
0: barki an ko baax koko Serigne Seydou Ndiaye
2: Touba wa
0: ah Touba
2: okay
0: okay Ndiaye sina wax Seydou
1: marhaba Seydou
2: baye nañ ci Touba bax
0: ni ci jam bax ñu ngi lay koy ñaanal alhamdullilah
2: barakallah ñu rafa lay ñu sama
0: taala jere jeuf Ndiaye ndessane
2: ñu waajo ci
1: sama Seydou Seydou Seydou
2: ma ngi lay tuta
1: yalla yalla nangu siar ñi ngi lay siar bu bax Ndiaye
2: ah ñu kontan bu baax bax
1: insha Allah alhamdullilah Ndiaye jere jeuf
2: ma
1: ngi tewlu ci ndaysan
2: bay wax ci am ci ndekte lol
1: wallahi alhamdullilah
2: ci jëm joji ma sha Allah
1: wallahi ndaysan wallahi
2: ni jëm sa ndox bu ya fay teng
1: wallahi wallahi
2: ni ko ba
1: hmm alhamdullilah
2: ni ko ba ka ya do ni mo ma sha Allah
1: wallahi wallahi ndaysan
2: ba man gi man mi def
1: hmm
2: amul ben yek bo xamne bok ko jëm dang koy gis
1: wallahi ndaysan
2: boko fek tali
1: deug la day njay
2: day bu ko xol ni di top ci gënal ci fay sen tan daw ma nga mo nek fof ci ma do
1: wallahi njay wallahi
2: dank do xay bu ci bo la
1: ndaysan
2: mom tax tax na mu
3: gën ko japp
1: wallahi alhamdullilah
3: tax japp ci bu ñakam seen di gën dara lo ma sha Allah
1: wallahi alhamdullilah
3: waye ngey mu bu baax ni seen ci war ni amuñu lu
1: hmm
3: yalla nga yëk ko jëf
1: amin jay amin barki seigne touba
3: bi ci xassal man ta ko yag bolem gaay yu mel ci ndo
1: amin barki seigne touba amin
3: ni seigne bada
1: hmm
3: waay bu ko man koy ni mo xamne bop
1: wallahi man koy ni mo ala ni la wallahi
3: lu baax ba ci wax da ci yow bi ni la fekk nañ la da ko bobé na ci mo sangal
1: deug la lol de werna
3: yalla ci ñen ci rafet lo won ci lay dalay xam ci seen ci jaax
1: wallahi wallahi ndeysan
3: ci bu baax ak mo ngo jang xassine ak mo ngo liggey rek lañ
1: wallahi ndeysan wallahi
3: ne mo am kat ak
1: amin barki seigne touba amin wallahi wallahi
3: seigne khadim ni deug ni koy roy ci xit
1: hmm
3: ci bu ma ta ci day ak le docteur bu ciet bu tal non
1: amin amin barki seigne touba ndiay amin ya rabbi amin
0: wa kay ndiay yaram jerejef
3: di rabbu
0: seigne hasan
1: hmm
0: wa kay ansante barakallahu fik hmm wa kay geureum ko ñaanal ko sa wajoju
1: waaw seigne asseynu ndiay mom sama jawrin la sama kharit la desan di jangatu khassida di kilifa waaw ñing koy ñaanal bu baax ndiay xamni fi la nekkon waye legui da fete Touba yaru fa dare alquran waaw ñing koy ñaanal bu baax suñu borom yalla may ko fanu guddu te cardinal go mom nit ku baax la nga xamni fekk nañu ba fele tiagal ci suñu bis bobu ñu def fekk nañu ba fofu ndaysan japp lañu ci am ci yene lol ñing koy ñaanal yalla taxaw ko te jappale ko barki khasside
0: ah suñu suñu bu ko la ban
1: waaw mom la legui nak da fete
0: ñex na ko xame
1: wallahi ndjay
0: nga deug ndaysan
1: wala day wallahi
0: koy gëreum diko ziaru ndax diko jox waccu wayam
1: hmm
0: tabarakallah ñu seenu jere jëf ndjay barakallah bismillah
3: assalamu alaykum rahmatullah
0: alaykum assalamu alaykum
3: boy ngiare
0: yaram anako bax kogo
3: wala seigne fallu mu seigne sam
0: seigne fallu
1: mu seigne sam
0: mu seigne sam
1: job mu seigne sam ñu
3: ngi seigne ba
0: alaykum fallu no def job ah seigne fallu dem na da am na ne ci yalla ma da xel may na ci ki rer ak yoy xamna am jobene mom fi ne
1: exam
0: yalla xam doyna akay job dire jeuf seigne fallu bismillah akay yar man ko bax koku
3: modou karandoy tegal
0: modou karandoy marhaban
3: ngi len di ziar wer wer
0: dire jeuf ndoy
3: seigne abdou ngi lay ziar wer
1: dire jeuf seigne modou ndoy
3: say bayan ci diam bax
1: ñoy sant seigne touba bu bax
3: mission bi amna solo de
1: jerejeuf jerejeuf
3: ngay telu bu baax baax baax
1: wallahi wallahi ndessan
3: yalla nga fani gëna gudd rek barke borom Touba
1: amin ya rabbi amin
3: yow mom nit ku baax nga mom nit ku baax nga vraiment
1: alhamdulillah alhamdulillah
3: jerejeuf yalla yalla gëna wërël ci rek
1: amin barke seigne Touba amin
3: gëna yag fiñu karam bu
1: amin ya
3: rabbi
1: amin doy amin
3: jerejeuf jerejeuf wax
1: amin ko andan nañ baax doy
0: jerejeufati arek allah
1: seigne modou ñing lay
0: seigne modou ñaanal ko
1: bu baax ndoy mom suñu rak la
0: waaw
1: ño bokk dekk fa lay tiagal muy suñu rak ju baax
0: hmm
1: te bëgg lu baax lool wax deug yalla xamni gune yi dal ñeppam bëgg
0: ba ci Touba ndeysan
1: niñ may safo nonu la leen safo ñomit
0: hmm
1: te may leen ni ñaanal taranga ju yaato yaato sax waaw jo xam non dañ ci may liggéey serigne bu baax baax
0: hmm
1: sama xol sédna ci ñom lool wax deug yalla seigne modou sant nañ bu baax ndoy ñam ni yalla samuta taxaw la jeri jeuf
0: di beral nuyo sa waji serigne hassan ndaw khasside
1: hassan ndaw waaw ma ngi doon waji ñew ci
0: nga xamne tay bu jotaay bi amé seigne borom mom lako jaarale tabarakallah
1: wallahi wallahi
0: ma sha Allah
1: seigne hassan mom
0: day mu def ci yité jox ma sa numéro ndeysan dama jambar nga lool ci xassaay di
1: wallahi
0: tabarakallah ba di nga ak seigne jotaay bi seigne hassan ñi ngi lay bel sa nuyo ñi lay ziar bu baakha bax momit mana jang lol car machallah yalla deugural yalla yok man gi tabarakallah di ziyara bokki sa gaay yep medina ak wa koloban tabarakallah ñom seigne basirou fall
1: lay
0: ñom seigne adama ndjay gaay yep
1: tabarakallah
0: seigne baskan ñi nga xamne mo fi muju momit ñu koy nuyu koloban diko ñaanal tawfiq ak seigne bada cham ñom ñep rek borom tindodi tabarakallah ñu koy ziyara
1: lay
0: bu baakha baax ak gaay yepp rek kulum da ngay dessal ñum suñu mo duggé tubarkala ñoo ñep ngeen di siara 88 la batay 628 06 18 ñi ngi nuyu di ziara ka ñaanal aladi serigne moussa diokhane mom serigne fallu borom touba ndiongen ñu koy baye xel bu baax di ko ñaanal tawfiq ci pikine di nuyu soxna ndey ciam ak wa pikine yep serigne imam serigne padou diop mom serigne salih mom ñu koy nuyu di ko ñaanal tawfiq serigne modou mbay mu serigne salih ñu koy nuyu serigne modou ngom mom serigne mbacke madina touba ndiane ñu koy ziar di nuyu wa touba ndiane gep baye wuñu kenn fenn ak ñen bajen fama fal ci jëmul jërëjëf fal ñi nga yaram ñi ngi lay jox sa waccu way suñu goor gi bay mo jël ci lamuru sadikh ci keur señ louga mo bit ñu koy ziar di ziar ndjabot gi yalla barkel bayad massar ci ngeen sar ñu koy nuyu bay usman ndjay ci lamdu mo bit ñu koy ñaanal tawfiq bismillah assalamu alaykum yaram anako ba koko
4: señ modou sall la ciagal
0: señ modou sall ciagal marhaban sall
4: ñu ngi ziaru ba señ akko
1: señ modou
4: ziar nañ bu wër
1: sall ñi ngi lay delo ziar bu baax
4: tawé nañ de sant na
1: de alhamdullilah ñi ngi lay ziar bu baax
4: jangi mi kawé na lool sant nañ bu wër
1: wallahi jere jëf sall
4: yalla na suñu borom doli taxaway bi rek gën la sam bu baax
1: amin barke señ touba amin
4: yépp yépp ak ci barke al khadim xam nañ ko
1: wallahi wallahi ndessane
4: ñun nak matuñu sédé ci yow mom motax da naka duñ ci taxaw
1: wallahi wallahi wallahi
4: matuñu sédé ñi ngi leen di ziar bu baaxa baax
1: wallahi ndessane wallahi wallahi jerejeuf alhamdullilah
4: jerejeuf
1: sant nañ bu baax sall
4: mom dañu fessel dara muñu luñu wax dañu sant nañ da
1: wallahi jerejeuf jerejeuf
4: jerejeuf
1: sall ndeysane sañ kogu mom mom la doon wax sang mom ci jeuri ni daayira bi la bok mok cheikh fallou fay mom
0: ah ndeysane
1: ñom mom dañuy kenn ci man
0: barke
1: seigne touba sama jëm ji daana amuñu ci sago
0: ndeysane ndeysane
1: barke seigne touba ya xaar na ni mom kuy téem micro mom mala dakh jang te mom xam nga ni mënu ma jang
0: jeureu sall wuyul koku bismillah
4: assalamu alaykum seigne fallou seigne mou seigne tam
1: bismillah
0: seigne fallou mou seigne sam
1: seigne fallou ñi lay siara job
4: ya am bëkk bu baax baax ci liggéey
1: aw goor way
4: di yok di la ñaan rek
1: wallahi ne
4: sey serigne bi defal la ko inshallah
1: amin amin amin seigne fallou
4: wa tuk yalla jambar sunu ba yag di waxe rek
1: wallahi
4: yene ci ngi defal
1: wallahi
4: di ñaan sunu borom kat na la rek may la gudd fa nak wër dak seigne tam
1: amin barke seigne touba amin
4: bal depp lo jox ci xafaay rek sunu borom defal la ñepp bu gëri xafaay rek
1: amin ya rabbi amin
4: day suñu xol mo fiir mo ta mu ñu wax wallahi
1: wallahi
4: ko tax ba baax ba
1: alhamdullilah
4: suñu xawon na xat do nak may sant yalla bu baax ba
1: wallahi
4: ya ko jar
1: ma sha Allah ma sha Allah
4: yalla sul borom gëna kata
1: amin barki señ touba
4: nañ lool lool lool
1: jere jëf señ fallo
4: jere jëf xasaay
1: jere jëf jere jëf yesan ko mom sama doomu bajjan la cheikh mahmoudoul fadel mom señ sam yalla baaxal ko lool muy sama xarit sama lepp ndeysan mom danaka bo ñu fekke ak mom danaka mako mag lool waye yalla xamna ni tubarkala dal mom sama waye la
0: ñu fallu jere jeuf
1: waaw ma ngi koy ñaanal suñu borom yalla defal ko teranga yi aduna ak juy alakhirah barke seigne touba sant nañ bu baax job kontan nañ ci yow
0: barke la bismillah ak yaram jere jeuf anako baax koko ah señ Allah ah wa jeng way sa waji no def ak je degante wa kay jeng señ Allah jeng khasaayit ko lo ban wuyu ko
1: señ Allah jeng ñi ngi lay ziaru bu baax
4: ndax cione baye na jam
1: waaw waaw ñoy ngi sant bu baax alhamdullilah
4: waaw mom da ñu am contente bu baax baax
1: jere jeuf jeng wasalla jere jeuf
4: dama nekkon ci yoon motax emission bi mang ko soga japp dama xamul ko togal na ci plateau bi
1: wax nga deug seigne badangom seigne mam cheikh diouf ak seigne bakki sey
4: baal ñu len ziaré bax
1: wallahi alhamdullilah
4: ñaanal jamm ak tawfiq
1: wallahi alhamdullilah
4: te di ñaan yalla na seenu yokute
1: amin barke seigne touba
4: barke cheikh ul khadim
1: amin ya rabbi amin
4: jambar nga lol ci xassaay di
1: wallahi alhamdullilah
4: yalla dogal nga boole
1: mhm
4: ah te kenn dakku la lolou ngay def
1: wallahi ndeysane
4: ñun nak dana man bir
1: mhm
4: abi aram tax duñ ko nangul
1: mhm
4: lolu dalu la
1: ndaysan alhamdullilah
4: la di ñaanal di ciar suñu alu bu baax
0: ñu jëf sama wayra ndaysan deug la kay
4: lolu yag na
0: deug la
1: yalla ndaysan
4: ali koy ñaanal baax di den jaajeufal bu baax baax
1: amin ya rabbi amin
4: ah ñu ngi tewlo ñu sa bu baax nak da na nekkon ci yoon ak moto
1: wallahi jere jef
4: baax na jere
1: jef deug
0: ndaysan barakallah
1: señala
0: waaw gërem ko ñaanal ko
1: mom sama jëwri la sama mag la
0: waaw jambar la lool momi ci xassa yi di
1: jankat bu mag
0: ndaysan ma sha Allah
1: barki señ tu waaw ba nopi yaatal ay rakam waaw momo wax deug yalla dañ koy bëré ak tiant mag señ Hassan ndaw
0: señ Hassan waaw
1: bolem kilifa yi nga xamni ñi ngi fi diwanu medina ak
0: qurban ndaysan
1: jëwriñ señ adam mag señ bass ñepp rek nga xamni wax deug yalla ñing ñu jappalé bu baax ci xasside
0: ndaysan ndaysan
1: barke señ touba ñing ñu yërem ñing ñu jappalé ci côté bu né waaw di ñu fo xamni dal
0: ñom señ Moustapha Diagne
1: fass ñom señ Moustapha Diagne fo xamnu jankat dal fa wara jaar ñing ñu diggal ñu fay jaar
0: ndaysan
1: barke señ touba wax deug yalla mënu ñu leena fay waye suñu xol sét na ci ñom lool
0: bismillah
1: kontan nañ señ Allah jëf jëf
0: ay aan ko baax koko alhamdullilah han
4: pap ndoy tagal
0: Seigne Pape Ndoy Ndoy
1: Seigne Pape
4: Dagal
0: Wara ak Ndoy
1: Ndoy ñi ngi lay siara
4: ñu ngi siara lan len
0: jeureujeuf Ndoy
4: Seigne Abdou siara lan la
1: ñi ngi lay delo siara bu baax Seigne Pape
4: ay ñu ci jaam
1: ñi ngi sante Yalla bu baax
4: wéri amna solo trop
1: jeureujeuf Ndoy jeureujeuf
4: kontan nañ trop
1: wallahi ndaysan wallahi
4: mom borom baax la
1: alhamdullilah
4: na suñu borom lay la fañu guddou rek wërna rek
1: amin amin barke Seigne Touba
4: suñu borom ko la tay taala
1: amin ya rabbi amin
4: ci barke borom ko wax
1: amin ya rabbi amin
4: ñi na ñu tewu baaxa baaxa
1: wallahi ndaysan wallahi
4: tewu baaxa baax
1: wallahi alhamdullilah jere jef ndoy
4: la suñu borom dafa la taw fiix
1: amin ya rabbi ñu bakku ko
4: ci barke borom ko wax
1: amin amin barke Seigne Touba
4: ziar leen ñen ñep
1: wallahi ma sha Allah
4: ñen señ barke deure ñen ñep ziar la leen
1: jere jef jere jef
4: ñen ñep
1: jere jef ndoy jere jef
4: jere jef wa jere jef
1: jere jef
4: jerejeuf
1: jerejeuf
0: okay
1: seigne bab mom sunu sunu magla
0: seigne bab
1: sunu magla sunu dekkando la ñu bokk dekk fele ci tagal muy sunu mag ju bax
0: ndaysan
1: waaw comme ni ma ko waxe rek ñom mo wax deug yalla amuñ ci man sago barke seigne touba ay man may seenu jankat dañ koy utiliser fuñu toll ma lay ñaan bu bax ndoy yalla yokku la taxaw la
0: amin
1: jappale la barke xaside yi
0: amin
1: sama xol sedd na bu baax ndoy jere ngeen jëf
0: ah jere jëf non la 88 le batay 628 06 18 wa tabarakallah bu ko defé ñu ngi nuyu bokk fi jaar wote yépp tabarakallah bismillah
5: assalamu alaykum
0: wa alaykum assalam wa rahmatullah
5: xala ba le ziar ba
0: yaram ni ngi nangute ziar
5: ndaw xassaid
0: ah señ hassan ndaw xassaid señ modou bousa jeng rom khaira
5: aw
0: jere jef
5: le dar ba
0: barakallah
1: señ hassan
5: abou ma le ziaré
1: yalla nangou ziar ndaw
5: na ba yalla dafa la tawfiq
1: amin ya rabbi amin
5: ya tay ya gar na ko ma sa wala ko gal ak yeen
1: wallahi ndaw wallahi
5: fana da fek xawna japp tout rek motax sax ñu yaxa dug
1: wallahi ndaw wallahi
5: ay ñu la koy jog lu baax baax
1: wallahi ndaw wallahi
5: le ziar di ziar suñu badango ziar suñ mam cheikh diouf suñ mbakk sey ñu ngi andal
1: wallahi wallahi nisa
5: deug yalla jotaay mom tambu lebe leg ñu koy tewul jang mek kaddu yek yar bi ak dal bi lepp rek ma sha Allah way suñ alu ki nga dalal day sama rak
0: ah ndeysan
5: deug yalla lek yaakaar ne suñ alu jëm wax leg rek dafa fekk man na jang
0: kar ma sha Allah
5: am na yar am na personnalité
0: ma sha Allah
5: te man bo gisé ma xawna xaré andal man man da am qualité yi may gis ci soga andal yow ay qualité yi wax ci mom nonu mu ko amé la ko suñu badango mom amé
0: deug la
5: suñu bakk sey suñu ma wax jox ndax man dama fa do xani bëgguma kenn dama yab diko jaaré ci kimay andal
0: wallahi ndeysane
5: motax wala ñu baax yo xamni xana day tay suñu bu ko dalal rek waye ko ci mën nañu wax ci lu bare bare bare
0: deug la ndaysan
5: suñu bu di yalla joxe ciir te mën na limi def té man wax deug yalla daf ma japp japp bama xam ma xam na limu yini ba xam ba xam
0: ndissan ndissan
5: ndax man yalla dafa dogal dama xawana xari andal lool
0: wallahi ndissan
5: waye bañ ta legi bona na likol ne ay likol na xar lepp mu mu waxam ba ci sama bis bi ñoo ni barki dem bo ñay wala defal señ fallu ñom ñep dañu ñoo taxaw
0: ndissan
5: nga xam ni bo ma xamul sax bo ñewé man nga bañ xam ki def bis bi ndax taxaw ko ci taxaw ñom ñep kenn sétal wax deug yalla
0: ndissan ndissan
5: kon ñu ngi lay ñaanal yalla defal la taw wax guddal sa fal
0: ndissan
5: nga bëgg aaji xati de yalla la ñu wala adal ko sa jor
0: amin amin ndissan
5: ci barké señ mo tax ben barké
0: amin amin
5: xamna bu topé kaddu man na ki té am na ñu ñu bëgg dukk
0: ndissan ndissan
5: da ñoo ñu dugg sare
0: amna solo amna solo
5: wax ay ci ay wax ci ci ab
0: na lay ndissan
5: ay xartu mo ko lolu wax deug yalla
0: alhamdullilah ma sha Allah
5: lay jara bax
0: jere jeuf uyiko
5: ba ci jara wa bi dina ñepp bayu ma kenn yi jara sun adam jaay mi nga xari mo sun jëf daara mo way na yi jara sun baba do fi ci mit na ak sun ko fay
0: baba
5: sun baba taw sun baba bajam
0: waaw waaw ndeysan
5: ñu sun yu mak fi ci mit na ñu ñu leen jara bax
0: ah ok ah ok ah ok
5: jara ci oseen ñu jaay mo ak sun alluun jeng
0: waaw waaw ndeysan
5: ok kon xamna
0: بارك الله جيرا جيف سيغ حسن
5: بارك
0: الله اكيد دا بارك الله
1: سيغ حسن موم موم موم
0: نكو رافتال nga
1: داي كان سي مان
0: ديسان
1: داي سام ماك سام جاورين واخ دغ يالا جاب ما جاب غا خم دا منا صح يالو مكو يالا خم نكو واو تي ين ساي مودوال ما الله بي جاب سي لوخو خاج يوب تا دوما سانيا باج تا لول نك لوما جيل موتاخ مو ام كو سي مان barke seigne touba mbayke te comme nim ko waxe rek ci mom la nek kon mang koy ñaanal bax mom mënuma wax ci mom sama mag la sama xarit la mang koy ñaanal barke khasside yi yalla nako seigne touba taxaw te mbollem yeneem ci khasside yi yalla na ag barke seigne modou sa jam yaakar seigne assane sant nañ bu bax xamni sama teway fi ci mom lako suñu borom jaarale lolu rek lu reey la ndax ciofel la sant nañ ci bu baakha baakha baax ndaw jerejeuf
0: jerejeuf seigne hassan barakallah bismillah assalamu alaykum assalam wa rahmatullah wa jeure ñu ngi ziar baax ana koku han seigne jili
6: gaku
0: gaku wa kay barakallah
1: jili
0: gaku jerejeuf alhamdullah ah kay gaku jerejeuf
1: jeuf seigne jili ñi ngi lay ziaru
0: ba naka cione yi
6: waaw
1: ay kay jere jeuf señ jili
6: ñi lay ziaru baaw
0: nga ko jere jeuf
1: ñi lay delo ziaru baax baax gako
6: ala yalla amati ma solo bebe
1: alhamdullilah jere jeuf
6: yalla neexna laaje tam te gëna ci yoon
1: do ne tam wallahi wallahi alhamdullilah
6: ñu gaay wax na lay ñaan baaw
1: wallahi wallahi yalla nako yalla bolé amin amin barik
6: sen bakke
1: amin amin ya rabbi wallahi amin barik sen jere jeuf jere jeuf jere jeuf
6: waxa ba
1: jere jeuf gako
6: señ
0: ali aladi jiri
6: wa ñu lay ziar waxa ba
0: akay gako baraka la jere jeuf enceinte
6: on ba waxa ba
0: yalla yalla nagu ñaan yeb
6: comme ñu ngay waxe fi ñu bu baax
0: lay ndeysane waaw
6: jere ko dal waaw
0: deug la kay gako lay ndeysane amin amin gako amin ngeen fekk lepp inshallah taala barakallah gak seigne abdou xamna waxtu bi tabarakallah togaay bi yag na yité bari waye batay gaay ñi ngi feñal seen yene machallah
7: assalamu alaykum
0: wa alaykum assalam wa rahmatullah
7: ay bay ma len di jaar bax
0: ana ko bax koku
7: abdou sar lañ ko wax ndongal abdou sar
0: seigne abdou sar barakallah sar
7: lay jaar bu baax baax
0: ba jamu ngam
7: di sant yalla bu baax
0: jerejeuf sar bokki fan
7: serigne abdou dié mbokki fas
0: en face d'accord
1: jerejeuf sar
0: na kay jerejeuf sar
7: serigne abdou dié ma lay ziaré bu baax
1: yalla yalla nangou ziar bi sar
7: ziaré sama gaay nga bokkal prato bi yépp
1: jerejeuf sar
7: kay ziaré ba kuy xeex yépp dal bayu kenn
1: wallahi wallahi
7: le yalla ñi ngi téwlu bo ba légui ñi ngi bëgg dugg mais resul mo waxona kat lol
1: wallahi ndaysan
7: ñi neex na lol ma sha Allah amna solo
1: jerejeuf jerejeuf
7: lay ñaanal ci barké parce que yalla nga éggali
1: amin barké señtu
7: ak mbolém ñi ko xéxal yépp
1: amin ya rabbi amin
7: barké fasi dey
1: amin amin
7: ma sha Allah ñang mi neex na lol wax deug yalla bo ba légui ñi ngi téwlu ñu sax mu neex lol
1: wallahi ndaysan
7: adi jaajeufal ñu bokkal plateau bi yépp
1: jerejeuf
7: te di leen ñaanal jamm ak tawfiq
1: jerejeuf yalla nako yalla nangu
7: yalla nek ngeen ay ndaw yo xamanteni xassidey rek mo leen ñor ak liggéey serigne bi
1: wallahi ndaysan
7: te yow mom ma sha Allah da nga man di ngay def bu bare te yaru lol nak
1: ndaysan alhamdulillah
7: di leen ñaanal rek ci barke serigne bi yalla nga éggalé
1: amin amin
7: ak mbolé ñi ko xéxal yépp
1: amin amin ya rabbi
7: aba di ziaré djourum bobu nga xamni mola dalal fofu
1: seigne aliou wallahi
7: mom seigne aliou diko ñaanal suñu borom bi taxaw ko
0: amin ya rabbi jerejeuf
7: ndax it gis nañ ñu ngi gungé jankat yi ndaw yépp ñu ngi gungé di leen jappalé bu baaxa baax
0: jerejeuf wallahi
7: diko ñaanal mom seigne bi tek ko loxo jappalé ko ba fi mu bëgg egg suñu borom bi eggalé ko
1: amin amin ya rabbi
7: jerejeuf dafa de yalla gis nañ jankat di fété walu dakar fi mom gis nañ ñu leen taxaw
1: wallahi ndaysan
7: ñu leen di jappalé bu baaxa baax ci dañu ngi féré diko ñaanal suñu borom bi dem ba mu war ay télé bopam
1: amin ya rabbi
7: yalla defo ci barké xamdé
1: amin amin
7: wantan nañ torop nak
1: wallahi
7: ñaar bu baaxa baax
1: jere jeuf sar
7: wa ñi ngi téwlu bu baaxa baax mu leen faté
1: jere jeuf
7: ok jere jeuf señ abdou wantan nañ do
1: jere jeuf
7: jaajeuf
1: isan seigne abdou sar mom sama xarit la
0: jerejeuf sar
1: ñu ngi koy ziaré bu baax ci jangal bu xasside di jambar lool momit
0: ndaysan
1: di borom pastef ñu ngi koy ñaanal sar yalla defal la tawfiq ba nga agale ci barki xasside yi kontan nañ bu baax sar jerejeuf
0: baye modou mbeng keur demba fall ñu ngi koy nuyu baye daoud mbeng dal jammu usman baye usman ndjay ci lemdu momit ñu ngi koy ñaanal tawfiq di nuyu wa mak barage salam alaykum mam lay sen koy nuyu ak wa mak yeb tabarakallah sunu yaay ummi jeti keur ale yaay ummi koy ziar gi ni ko deg ni ngi koy neme ko bu baax tabarakallah yaay ummi ja ak wa keur ale yeb tabarakallah bay lay sun abdou khadir ca bagdad momit ni koy ziara sun fallu job ca sam momit ni koy nuyu sun jay diouf ak wa sam yeb sohna fatou sar barakallah fik jere jeuf 88 628 06 18 seigne abdou xamna waxtu wi fa tabarakallah waxtu ba ngay ki anaka levina xeyna luñ ci dolli rek inshallah ñu man la yewi inshallah taala defena ñi ngi won fanandi sax ci ni nga tambalé di roi seigne khadim kebe fa tabarakallah ginaaw bi programme yi tabarakallah jang ma ngi mag mi ngi avancer
1: waaw jang mi day mi ngi mag mi ngi yok bu baax wax deug yalla ndaw ñi waaw gaay de wax nañ ko gaay waye ñun mom ala naka mom mënu ñoo jang waye gaay mom dañu baax lool ba lo def ñu ni baax na waye ñun liñuy def sax japp nañ yalla xam nañ kéman la waye nak ñi ngi ci sante Seigne Touba bu baax
0: ya nga jangé programme ci seen côté yoyu wala xeyna
1: waaw ma ngi jangé ay programme yeen say nga am programme dem jangi ko ñëmaat ci liggéey bi
0: da nga am kurel gulay gungé ci loolu wala
1: waaw amna kurel gu ma ci andal xam non fofu lañu fété dëkk ba
0: kurel gogu ya ko formé wala
1: waaw kurel gogu nak kurel gi nga xamni mo da répété ci
0: jangum kurel ma
1: waaw xam nga ñoo yag andal mom daan nga ñu ay to tank bu yagé lu bari man na ki ñu nit bëgg yëfi lool wax dëgg yalla nga xamni man sax dañ ma ciy soñu yalla xamna ko ma ngi leen di siyaré bu baaxa baax di leen ñaanal yalla defal leen mbotum xassida
0: ah programme bi nga jëkke jang bokoy fatalé ko ah fan nga jëkke jangé programme xeyna bo xamni xawna yaatu wala xeyna bo xamni ya ko fanané ak yoy tubarkalla
1: wa programme bi ma jëkke jang bu ma jumu de xamna ni xamna ci biir tiagal buma joomut
0: ah ci sen deuk
1: waaw ci biir deuk ba waaw
0: ma sha Allah
1: mu joomu dal bu weso daayira nga xamni bi may doom jang mom do na ci jang programme bi nga xamni mom la ñëk jang mu yuub dal deuk ba la laylatul khadar xam nu mako fanane jang bu set
0: ñissal waaka bismillah
8: assalamu alaykum
0: wa rahmatullah alaykum assalam wa rahmatullah
8: ya
0: ram anako bax koko
8: final bashir barka
0: da ah cheikh mohamed bashir
8: ma lay yar la
0: wa kay fal jerejeuf
8: may ni ngam tawfiq
0: bax ngam jam bax ñum likoy ñaanal
8: may jaar jaar sun xar xar bo kan gandi sun fuddu
0: ne sa jerejeuf
1: fal jerejeuf
8: digi ñu koy yar bax ma sun ba dañu ñep rek sun baake
1: masallah
8: di wax na am nañ dekk bu wax ba ci émission bi
1: wallahi wallahi
8: sama gude wacce lo motax top mo kon la wacce rek am ci ñu ubbi won liñ ba mo na xaram ci mo du problème ma ngi ci am ma sa ba du
0: wallahi nissan wa mu xaw xat wa
8: wallahi mu xaw xat lol wa am nañ ci dëkk bu baax ci gan gi dal mo
0: nissan nissan
8: ko ngo fi yaru ay ci nga sama ñu ko yalla ñu ngi ya ñepp rek ñu ko wax ko yaru la ko man ni def la wax de yalla te ki ci bopam lol
1: assalam
8: I mean, nga tam ñu ko xamul mo lu yëkëti ñu rek ngay def
0: bo
8: mu yëkëti la yu tam
0: bu baax amin fall
8: parce que fall
0: ndeysaan amin fall
8: ciar mu gaay ñu ñëpp rek
0: ndeysaan jërëjëf jërëjëf fall jërëjëf ma sha Allah ya abdou contane barakallah
1: señ basiru ñing koy ciar bu baax
0: ndeysaan
1: ndeysaan mo sunu mag la ñewriñ la aw comme ni mako waxe
0: mom kër gi min nako lol muy jambar
1: mom da bax lol mané jang
0: ndeysaan
1: am jangam dama koy yegg lol warna señ Touba té lima wax rek ñom dañu bax da mané yaatal warna señ Touba bo ñu féké bo ñu féké ñu tok suñ biir da nga yaakaar né ay morom lañ té da naka suñu kilifa lañ ñom ñep barké señ Touba japp lañu lol sunu xal sedd na ci ñom dal yal nañ aggal ci barki xasse yi bas kon daan nañ bu baax faal
0: dira jeuf ma sha Allah bismillah salam alaykum
9: salam alaykum
0: alaykum salam ku baax ñu ngi ziar
9: lay ziar bu
0: alhamdullilah yaang ci jam
9: sant bu baax alhamdullilah
0: ana koku
9: pablo pap wad
0: señ pap wad
9: wad tagal
0: ah okay marhaban wad dira jeuf
9: di
0: contante
9: ci
0: mag dodu sama diak abdou neena jerejeuf
1: seigne pap jerejeuf
9: abdou contante na trop wax deug yalla
1: jerejeuf jerejeuf wad ndeysaan
9: am bekk bu baakha baakha baax
1: wallahi wallahi
9: li mom dañ ci contante ba munu ñu wax sax dañ doon nelaw mais dañu yew
0: nga yew kay dañu yew rek
9: wallahi aji yalla yalla gëna defar lepp mu baax
1: amin amin barik seigne Touba
9: ñu tuddu ñom xadim kebe ñom xadim ge ñu tuddu
1: amin amin
9: ak ñom señ mbake ñoo ñu suñu mag yu baax ngir wax
1: tegg yalla wallahi ndeysaan wallahi wallahi
9: yalla gëna yalla mom gis na lu baax li nit ñi def mako mu ci japp kenn mënd wax lepp dal contane lañ def dal bu mu ñëw
1: jërëjëf señ bab jërëjëf
9: dañu tëddoon mais dañu yew
1: wallahi wallahi wad
9: ñi wote gëru ñoo bokk ak yow
1: wallahi deug la de
9: yene lañuy waxe nak wona señ ci waar
1: loolu wërna loolu wërna
9: wallahi aji
1: jërëjëf
9: contane nañ trop machallah
1: jërëjëf wad jërëjëf
0: serigne pap wad
1: serigne pap waaw
0: tiagal barakallah
1: suñu rak la
0: jërëjëf wad
1: ku baax barik señ
0: ndeysaan
1: mom amul ci man sax da na amna bes bu may jangi fele gam gi
0: waaw
1: ko day ngay gele mom mi moko lijeendi bama fay jangi
0: ndaysan
1: ak yeneen yo xamna mo ne su ko wax xam da am ci man yene lol yalla xamna ko
0: ndaysan ma sha Allah
1: mang koy siare bu bax diko ñaanal
0: jeureñu fatte
1: yok ko
0: amin ndaysan
1: barke xaside defal ko teranga ju yaatu
0: allahumma amin
1: musal ko ci am ndok sant nañ bu bax waan jeureñu
0: jeureñu seigne abdou kon ci bir lolou tabarakallah jang mi mi ngi mag yaangi am ay programme fa tabarakallah ma sha Allah di ngay faral def ay enregistrement studio wala xeyna ay clip ak yoyu wala batay wala yaangi ci njangum bass mi rek
1: waaw yoyu mom danaka waaw defaguma ko ma ngi ci njangum bass mi rek
0: tabarakallah aha ma sha Allah amna solo ay ci mo ngi nonu fa tabarakallah xamna na waxtu wi tabarakallah xawna sori togaay bi yagna te xamna ni tay bari na ngi gërëm ñi fi jaar ñëpp Serigne Bassirou Fall Khassaye mo ngi koy gërëm bu baax tabarakallah ñi koy ñaanal suñu borom defal ko tawfiix ak gaay yi fi jaar wote yépp ak sa gaay yi nga bokal tolub Khassaye bi yépp tabarakallah ñoom gis nga ko ma sha Allah ñoom ñëpp wote nañ
1: wallahi
0: day wone benno gi rek ak jappante gi ak yeenante gi
1: deug la dem
0: mo xit xeyna bu leen neexoon ñu téseen téléphone ne li nga man lañu man
1: wërna de
0: garaw dañ ko baye fofu mu doxal dañu ñew and ak yow bu wote yeki di sen cadeau wax wax ju rafet ñomit wax deug yalla lolu jarna saluer yalla yalla defal len tawfiix
1: amin
0: dañ neexon du len ci fek jerejeuf ok lolu day wone benno gi rek ak jappante gi
1: wallahi wallahi
0: ma sha Allah jerejeuf bismillah
10: assalamu
0: alaykum wi ko
1: ko alaykum assalam
10: ah sey ibrahim
1: sal ibrahim
0: ibrahim gude nga da nga don reer xana
10: ah gude na de dama nek ci saluer
0: ne ma ko don tewlu
1: xana da nga don reer
0: no da jappone rek ne ko tele bi xat rek
10: wa ye jamm ba
1: ñi ngi sant yalla bax
10: ah wa de yalla da nga contane de
1: jere jef ndax yalla
10: benen def yalla wax du yaa doom ba
1: wallahi ndesan
10: ah ma ye men dal ciat
1: wallahi
10: deug mbar ma ak dalen
1: wa deug la de yagna
10: wa
1: yow sama way nga
10: ñaaram dal yalla yalla da nga am nga dem baraw ci nantu ndek
1: amin amin barke seigne bi
10: wallahi nana ko ñaaral seigne bi dafa ko ziar ba
1: jere jef mi lay fay amin fall amin
10: ya yef amin
1: ok jere jef fall
10: baara
1: jere jef ibrahima
0: ibrahim
1: rek la sama xarit la mom sama xarit la lol sax lol
0: ndessane ndessane
1: wallahi ndessane
0: jere jef seigne ibrahim
1: yalla dogal mom sa boru taxi la ma ngi koy ñaanal bu baax baax yalla yok ko defal ko ay carte ay giris yu bare bare bare barki xaside yi sama lepp lo wax deug yalla sama xarit la sama xol sedd na lol jere jeuf fal
0: jere jeuf cheikh ibrahim ñu koy gëreem bu baax tabarakallah ma sha Allah jere jeuf xamna bu fekke da ngay ki barkel wat danaka ñu mën ko teje insha Allah taala xeyna ba la nga ci ñewit nga xeyna soñe bi ngay def jëm ko ci xasaid yi insha Allah taala
1: waaw
0: comportement ku jang ak ki jog dem ci xsayit wan melokan la wara amé inshallah taala
1: waaw lol lay mom lo am solo la lol sax waaw ndax xassida mom ku ci nek deug war nga ko fonku lol waaw am dignité ci sa bop waaw ndax jang xassida mom da xawa wexu dong waaw motax ku ci nek war nga xam li nga yor moy lan waaw japp ko ngir Seigne Touba ak khasside ndax khasside mom xam nga ni ben beyru khasside kum ne ci sedden mono bok ak kim nekku ci sedden waaw lol nak nga war ko xam bu baax japp ko gën ko selal xam li nga yor baña def ni ñenn ñi waaw ndax jankurup khasside ful ak fayde rek moko war ak gor gorlu liggey jaamu yalla kesse waaw waye nek ci xasside señ bi danaka nanguo liggey wala fuñ la wo nga dem fuñ la wewun nga dem danaka da ngay yakal sa bop yakalale ñeneen ño xamnu sax doxewuñ nonu waaw kon lolu ma ngi ci soñi sama bop di ci soñi mbollem ñi ma ci sañu soñi ñu gëna japp xasside yi gëna xam lan moy xasside waaw ne xam ni señ Touba mi mom xasside yi forward followed
0: wax nga deug ndax bu kenn yaxé ba dara xew dañu wax né jankati
1: wallahi jankati xassidé
0: deug nga né señ diw
1: wallahi
0: jankati ñom nangam
1: deug la
0: deug da ngay deug
1: deug la de
0: kon yeen ñeppay dugg
1: wallahi ñeppay dugg
0: amana ku melna man la rek xeyna wala yu mel nonu
1: barik seigne touba mo la xal nañ ko gëna fonkat fim tollu seigne aliou amna jangati xassidu yo xamne fim toll nama yalla bar bo len wowe sax di len jox program nangu wuñ la facturer manam ñimi wuñ la facturer ndax ñi ngi ragal xajna bo len facturer nga baye len fi jeli kenen wala yenen yo xamne day am ci bi te lolu li nga yor da fay ris amul dara lu ko fete kaw xassida da fay ris barke seigne touba kon yow mi ko yor war nga xam li nga yor mbollem ko sakku ci yow tamit sarre nga xam ne mom nga cey doxé ngan ko ni ak ni la ci doxé bu ko mané and ci ak yow bu ko mënul mu dem sét kenen bu jankeur yépp masé won di doxé nonu japp xassida yi bañ ko fawé kon manam doto dégg ñu wax jankeur xassida lu ñaaw wala ñukoy total fenn waye danaka ndoxum ni dafa xawa bari lol barki seigne touba ñi nga xamni dañ koy wuté xaaliss ñi nga xamni dal doyna war dal waye dal nañ ko gëna fonku gën ko japp te xamni donte admi ben programme nga ci jang fonku ko te xamni seigne touba manam tera ngay seigne touba yimur ci ay garam bu bëkk kat kat aki kër
0: ëppuna lolou
1: seigne touba ëppuna lolou barki seigne touba mbagge manam ne ci seigne touba ba am ngeureumul seigne touba mo gënd ay auto ki kër barki seigne touba kon nañ ci gëna gor gorlu donte yow amo ay programme di jangi sax jappal xassidi selal ko bo xeye japp ba sel dous se deg ba sa yaram tang nga fas ci li ngay fas jog dem ci toile liggey surtout liggey bi ñu gëna jappat liggey bi lu am solo la ndax dana waral kenn dula yeb
0: Allah ndissa
1: waaw ndax bo nangute liggey bëgg wëru ci jangi mi da jangi mi deme gu nonu man nga yabbu sa bop
0: wa
1: te man nga am soxla do faji bu boba da naka ngay mere ñu bari te ken def lu dara ya ko yobbe sa bop motax liggey bi nañ ko gëna jappat
0: te
1: xey ci toile bu baax ko ci am programme bu jara jog
0: wa
1: nga jog ko ko ci amut nga tok na ci sa liggey
0: wallahi ndeysa
1: wala ci engagé bëgg la janglo nak nga wax ko la nga xamni moy sarri ndax joge dekk ba deug xam nga ni ci lo xam nonu tanko dara bo demé lula fa dal ya ko yobbe sa bop kon nañ ko gëna bayyi xel bu baaxa baax ma ngi soñ sama bop li ci soñni ñima ci sañu soñni di tub bu baax nak ci kaddu
0: ma sha Allah
1: ay yéne la rek ma bëgg ñepp doxale ñu rafet rek ñepp jari barke
0: sidi
1: jari jëf
0: nu mu baxé mom wax deug yalla matna ëpp na denci tabarakallah nu mu baxé mom matna wax ko défé dana soñu sama classe gi tabarakallah jere jëf je ñi ngi lay gërëm bu baax xamna li ngay dool rek ñu mëna tej jotaay bi waxtu yo xamna ne tabarakallah waaw da ngay barkel wa ci xassa yi rek inshallah ko defé ñu mëna tej inshallah

0: jërëngeen jëf
1: barakallah fiik jërëjëf señ abdou djey xamna kaddu yi ngay tejje rek inshallah taala nga gëreem sa bokk yi la jappalé ci xassay di ak it bokk yi fi jaar wot yépp fa tabarakallah inshallah taala jërëjëf jàngi mëna solo téguna ci yoon andana ak positif fa tabarakallah dalna yalla doli carton gi ak man man bi te señ bi nangul liggéey bi
0: amin
1: fa tabarakallah marhaban na nga kaddu yi tagoy bismillah
0: jërëjëf ñoy ngi santat yalla bu baax julli ci yenente bi sangam bu tedd ba di santat ci ahmadou bamba khadim rasoul di ñaanal cheikh mohammed el muntakha rek yalla bayil ñuko fi ba ca kanam kanam ba yeneem ci yoon wi lepp ak naal yalla dogal mu agale ko ñi ngi sant bu baax mbolem bokki soppe yi ak walere yi bayi wuñu kenn bayi wuñu fenn bayi wuñu ñen ñi ngi béré ak cyant nak dekk bi nga xamni fa lañ tosano di Touba Tiagal Fall ci ñitul señ mbay suñu wayjur diko siaré ak ñom bay abdou ndoy ñepp bayiwun kenn señ as wad sama sëri nga xamni mama jangal alcorane ma ngi koy siaré diko ñaanal guddu fan di ñaanal mbolem wa dekk ba goor ak jigen mak ak ndaw ñepp suñu xarit lañ yalla nafa yalla def jammu ak tawfiq yok seen xewal bu baax baax di siaré cheikh mohammedul fadal fay mom sunu lepp la seigne modou sall di ñaan yeen bobu nga xamni mom la leen seigne touba fetale ci daire fatul fatah yalla na oyof lañ agale ko ba seen yene ci liggéeyu seigne bi lepp yalla dawal ñu defé ko niñ ko bëggé di sant suñu rak yañ ko andal yépp seigne gore fall yu sant seigne gore ndoy khassida xamné jambar lool xamna liñ bay xat waye bëgg na dugg ba son cheikh mortada ndoy touba ak seigne fallo ak ñepp mbollem ku dugg ak ku duggut di sante sama wayjur bay salu jey diko ñaanal fanu guddu ak wër sante sama soxna soxna adama nday nga xamni ñimewuma jogte tudumako
1: ah waaw
0: mang koy ñaanal bu baaxa baax ak sama tout tank bo nga xamni mom sama xarit la

0: Baye Sall mu ndaw ma ngi koy siyaare bu baax a baax di ko ñaanal ak soxna Daba waa kër ga ñëpp ak xale ya ñu ngi leen di siyaare sama mag Ndeye Dieye di bereel ak cant sëñ Bàcc Dieye sama mag
1: Bàcc Ndeye
0: waaw di ko ñaanal teranga
1: Moussamba jërëjëf
0: Ousmane sama rek di siyaare Baye Mor Ndiaye Baye Ley sama baye Baye Maysa xam ñu dugg na sëñ Fallou sëñ Sam sëñ Bab mbo dañu bañ a lim di xam ni waxtu yi xoj
1: waaw dégg la ndeysaan
0: ñu ngi sant
1: ñëpp bëggoon nañ mu gën a yaatu waaye jotaay bi ak waxtu wi tubaarkàlla
0: di sant sëñ
1: Hassan ndaw
0: bu baax a baax
1: sëñ Hassan jërëjëf ndaw
0: di ko santaat di bere can nag sama jëwri yi ma àndal
1: waaw
0: sëñ Bàcc sëñ moom sama xarit la daanaka tabaski dagañ damay yóbbu tourné yi bari ci àll bi
1: ñuy
0: ànd liggéey bi barki sëñ Touba te li may wax rek man ku rus te tee ak micro jàng rus mu laa aw ndax barki sëñ Touba Mbacke xasida rek moo ma ñor kon maa ngi koy siyaare sëy kontaan nañ ci teewaay bi mën a jàng lool xam naa jombut incha allah dana mas a ñëw nekk ganu liggéey bi
1: incha allah
0: siyaare sëñ Badangom di jàmbaar ci xasida yi man xam moom man sama soppe la
1: borom boox
0: ak koy siyaar bu baax borom boox ak a mën a jàng
1: wala jàmbaar la ki maan la
0: bu baax ngoom Mam Cheikh Diouf
1: sëñ Mam Cheikh
0: moom nga xam ni moom it kenn du moom xam ni moom min na daara
1: ah waaw moom kër gi fi xam na ko kër gi min na ko
0: barki sëñ Touba de oyof yaatu
1: dëgg la ndeysaan ñu
0: koy siyaar bu baax Diouf di la ñaanal nga àggale
1: amin ndeysaan
0: barki xasida yi di siyaare soxnaam soxna Awa
1: macha allah macha allah
0: koy siyaar bu baax di siyaar mbooleem kilifa yi ñoom jëwrin Adama sëñ Bas
1: sëñ Adama sëñ Basir
0: sëñ Alla Diang ñëpp
1: sëñ Aliou
0: Ndiaye Touba
1: sëñ Ousseynou
0: ñu ngi siyaare ñëpp sëñ Bas sëñ Abdoulaye Sarr bàyyiwul kenn sëñ Mor Fall
1: sëñ Mor Fall
0: waaw bàyyiwul kenn rek sant nañ ñëpp wax dëgg yàlla sunu xool sedd na lool di ñaanalaat sunu wasila sëñ Baye Mbacke Ibnu Serigne Fallou Ibnu sëñ Baye Mbacke jaaxal Ibnu Cheikh Balla Thioro Alla yàggal ko fi te may ko ak wér Barki xasida yi sant nañ ñëpp wax dëgg yàlla jërë ngeen jëf Aliou yow nag
1: jërëjëf
0: ñu ngi lay ñaanal duñ la sant dañ lay ñaanal
1: jërëjëf
0: ndax lii ngay def Barki sëñ Touba xool sedd na xool
1: jàngate xasida yi yëpp noko bokk alhamdulilah
0: ndax lii war na murit bu ne nekk ci ab di fa liggéey wala bu rajo lii war na la te amaana ñen defuñu ko Barki sëñ Touba kon yow mi nga xam ne yaa ngi ci jàppale ñu ngi lay ñaanal ci barki xasida yi gudd fan ak wér boo ko amee rek incha allah dama baax
1: jërëjëf yàlla ñu ko yàlla boole
0: sëñ Touba ñu ngi la koy ñaanal
1: suñu jërëjëf yàlla ñu ko yàlla boole
0: di ñaan nag rajo bi nga xam ne mooy
1: ci waaw ngeen ñaanal borom kër gi
0: waaw
1: ci taxawaay bu def bi Serigne Cheikh Mbacke Serigne Aliou
0: Cheikh Mbacke mu Serigne Aliou
1: moo waral yëpp
0: fanu gudd ak wér di ñaan rajo bi suñu borom yàlla dem ba def ko ay télévision yu baree bari incha allahu rabbi am nañ njortul rafet ni sëñ Touba dana ko def ndax lu baax rek ngeen di def ñun rajo bi suñu rajo yàlla xam nañu fu ñu toll dañ koy béggee di ko déglu waaw ci suba teel geeg lépp dañ koy bàyyi xel bu baax wax dëgg yàlla moom suñu xel sedd na ba xamuñu sax lu ñuy wax
1: walaay ndeysaan tabarakallah jërëjëf sëñ Abdou jërëjëf sëñ Abdou ñu ngi koy gërëm bu baax tabarakallahu ci jotaay bi gërëm sëñ Hassan Ndaw mu ñu mi tax nga yegg si jotaay bi gërëm mbokk yi fi jaar woote yëpp ak mbokk yu tedd yi nga àndal ñu leen di gërëm jox leen ab daje incha allahu taala ci beneen jotaay incha allahu taala ñu ngi ñaan yàlla fasiyéena aj fasiyéena aj def dara ci posé posé di wax di xawaa jël si na daa moo fii xidmati wahab lu fa maaraam wax fi lana wa afina bil afiya takun fi darin khayra afiya aslih umuri wa umur sahbi summa umur muslimin rabbi warham wa karim athri muhammada bi khadrika al azim ya man umida ila li khama salam jangen def jere ngen defati ñu fanano ak jam
0: jere jef
1: jere jef
2: jalban wa dafa'an bi in'ay shikayati al hilm shi

0: বাদে কলো নন যখন ঠিকেন উস্তাদ চলো
1: jërëjëf mbokk julit yi jërëjëf mbokki talibé yi jërëjëf mbokk yi nga xam ne yéen a ngi doon ànd ak seen rajo Jant BFM 95.2 ci Touba ak ca ñaram 88.6 ci Ndakaaru
2: leer gi FM 94.6
1: mbokk yi ñu ngi dellu di leen sant bu baax a baax te di leen gërëm ci li nga xam ne moo di déglu beeg bàyyi gi xel li nga xam ne moo di programme bi leen xamal ni nag agsi nañ fi nga xam ne fi la ñu fas yéene yemale li nga xam ne moo di suñu programme tey incha allah su ko defee rek jox leen di daje incha allah ni ki suba ak jàmm ci kàttanu yàlla borom bi gërëm di wax rek ngeen xamé ko non lé di ñaan kon suñu borom rek defal ñu li nga xamné rek mom mo di fanaanu jamm wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: ko melni ñu bëgg la mo taxon cheikh mustapha ku ñu sopp la cheikh mustapha mu bokku ci kangam yi nga xamne séré nañ ci mom ngir séré sama wax ji batay tambalé won nañ ko xam nga doona wax ci ñi nekk ci bir réew mi bo xam ci cheikh ibrahim djub al-mashari yi demu séré ci mom ta kon su boba dana melni waxale na ñeese dess donte ma ngi ñew waye ma ngi tambali waton nak ci jambar ji dekk mourtani di mourtanien di kilifa ko tedd di kangam di al-hajj mohammed abdullah ibn umayd al-alawi alawi yoni nak ko len tuddu sa xel dana dem ci ay serre yu am solo yoy def nañ ko ci cheikhul khadim waye def nañ ko ci ki ñeek wuutu cheikhul khadim ana kon do modi bay li mohammed abdullah ibn obay di sere day xana firne na lolu ma wax abdullah ibn obayd mohammed abdullah dafa wax ne cheikh mustapha moy bahru samahati wa batru din laysa law fi al-khalqi min qadini khana bayd wo doyna alhaj mohammed abdullah neena Cheikh Mohamed Mustapha day moy geejju mbax kon da jeexna far koku mo amuto fanen fo waxte geejju mbax kon ak ngeejjem mom ak mbaxam kon yo muno ko jeexal muno xam famu yamitam ne mbax nak dafa don ak mbax ca mbax yaatuna waye mbax itam tabarkallah day mbax rek don lo xam amul yamukaay ndax su deme ba nga ne fi la mana yam moy fa minde fi yam su boba mu tabbi ci mbaxu sun borom kon yam amul yamukaay tabarkallah motax mu ne ko yaay geejju mbax Serigne Mohamed Abdullah neena Cheikh Mustapha moy Badruddin moy leru moy leral diine ba melne wier wi moy wieru batar lolu balaxla ñu tudde ko istihara tabarkallah nga xamne mëno na fa nek ne dafa melne wieru badar su boba batay da dugg ci balax way tasbih lay tuddu way mu far jeer wieru wi nak tudde ko ko ndax fonction ba wieru wi def ci leral bañu naw ko ci way yem ko ci ba japp ko ne kon moy le gëna leer ci leer yi nga xamne mom lay wier di leer mu far ko jox tour wowo ne cheikh mustapha kon moy badruddin awaw ku ko xam xam diine xamne cheikh mustapha leral na diine lako dalé ci jangale nako waye mat na ci roy kay kon def nañu gis ba tabarkallah kam ci jangal dila xamal amana man na baña wax ak yow lu bari ni cheikh mustapha ku neewoni wax la waye tabarkallah ak bari ñu mu jangal ak bari ñu mu gindi ci lan namu bëgg nga mel ko mom da ko mel ba nopi ci kon mu mat sa kroyu kay ci xéetu yarin wo xéetu jangalin wo mo upp efficacité kon cheikh mustapha dal patrotin tabarkallah cheikhul khadim mi nga xamne kon nga xamne kon xana bo doon wax da nga nan kon moy shamsuddin ah tabarkallah mu leral ba ca leram gogu ay gox yu bari leer ca bir gox yi ay jëm yu bari leer ca mu tassara len ci ay gox ñu leral
1: cieñex fm
0: ba mu la ko jamono ñu na xana ko jant be fi joge ñu ne dedet jant bi fa and ak wer ko jant ba nga fi batay waye nak tabarkallah ak leer ñew tabbi ci bir leer jant waye yore senu leer gog nga xamne tabarkallah mo ngay contene di leral leer yoyé ga ci jitu nak moy cheikh modou mustapha mi nga xamne alhaji mohammed abdullah ne moy patrotin mom day cheikh mustapha bo tege mom mu yar la jangal la ci comportement melokanam mo xamne lepp diine la waye ay waxtanam tam lepp mu tibbe ko ci alquran ta alquran di aji leral ndax siraj munir la waye tabarkallah bokku na ci turum

0: an nur di leer ci wër wo day leer ci cheikh mustapha leppam doonul alquran ben daw juk ci lamiñam dako da jang waye dako da jangali mo doonul ay jëfum ak doxlinam man nañu wax ci mom lañu wax ci turunam muhammad mustapha bañu laaje ku tedd ke ne ko lan mo doon ay jikko mu ne kanu qul khul qur'an jikko mo doon alquran ta alquran di leral cheikh mustapha jikko mo doon alquran kon da leral ni alquran di leral ndax leppum ci alquran la ko tibbe ci da ko tanke motax leral na ba cheikh mustapha fu mu jaar fop leral cheikh mustapha dal moy patrouti sama mo do abdullah ne ko laysa lahu fil khalqi min qadin amul ndend ci midde fi ndax wote nak ñom ci jikke ci ñu bare bare kumu bokulul kamu bokal ak lamu bok ak mom ta cheikhul khadim neena ku ne la nga bax la bokal ak yow motaxit ay njabotam ñep ak mbokam yu teddi ñom day ñep borom mbax lañ motax cheikhul khadim barkalla lola moy lamu def ci ñom waye ñomi tamit ku len xol lola nga xol ci ñom ba taxna kon ku len gis gis nga cheikhul khadim cheikh mustapha mo ci ñeek nono nak koko mel koko bokalul do moromam waye la ci tege tam amun dend itam ci ko xamne mo ñeek yilif wutu ka yilifon ta donu yunit bi sallallahu alaihi wasallam ci jita mbolo mi le gëna leral sunna sunnati bi sallallahu alayhi wasallam fekk mu melne lu rapone ngir bakkan ak banex bo xamne ci la doom mom la doomu adama yi leunkelo won bum gëlemal seen xel ba taxna jëfetuñu sunna deug deug cheikhul khadim dik leral ko lañ ci jaxaso won ci ay rax mu leral borom xel yi xame ne kon kat li moy sunna way li du sunna li bokku ca ñu taxawé ko nona mu yar ci njabot ga cheikh mustapha bokku ca ba mu laqku jamono am ñinga xamne ño doonom borom xel yu ñaaw ya ca da yaq amuñu pastef amuñu tawfiix japp ne mbir mi fi lay yam ndekete kat amna ku taxaw ko xamne wajal nañu ko ca koko kat doom modi bayyi wajuruma taxawon teñal nako yan nako degeural nako taxawna taxaway ba rafetna waye tubarkal itam jitena mboloma ñeeka jitena ca ji ca ka nga jite ka nga donno don ko xamne neexuta donno ci ñu bari jappon nañu bi fi bayiko ken mën ta taxaw taxaway boba ku ne xam nga ni koku
1: katakha
0: fonduma ko yekati tabakh ba ak yen ko tegal yep yo xamne boy xol ci sa xelum kasse da nga ñi munta nek gogu njambar gogu positif gogu dogu gogu deggu gogu determination koku dal leccelo fil khalki min qadini cheikh mohammed abdullah nane neena ki amul dend ci bidde fi way tubarkal itam day mel minde fi ñokay waxal sen bop xam nga duma sa morom do sama morom dako dak tay ma yilif la ya ma yilif dako dak mota dama wax na ci waxtan sax tay ngeen diglu ma jëru ko su boba xamal ne yow es ak nga ta tambale ko ci sa waxtan ah lolou gisine la rek aw gisine la ndax kat nit ñi mëno leena forcer ci ñu tewlu lo xamne duggu leen xayna ca ñang koy joxe la wala da leen yittelut mëno leen ci forcé bo leen forcé ngir taxaw nga ba and ak ñuy nopilo yoré seen ngannaay ban na tekkit nenañ tekk nopi de way diglu wuñ kon fastami wa ansito ñoy and lola na ngir nga man ko def amana ci ñay joxe la ak la ngay wax nga gëm ko wax bu dugg gene ci xol ci xol lay jëm directement su gene ci su deme ci xol nak su boba ciriyam mu duñ mëna tay yëngu tek lañu def wa su boba xéralu ak téwlu da nga am né lola ci xol lay bayiko mota kon bu fekke la ngay wax duggu na nit ñi deug deug ngir tek nga ko ci deug yalla ci def tawfiq jojja su boba jiru nga na nopi len diglu len ma no meuna def danañ la diglu yow way yilif gi itam bo taxawé da nga wara taxawé mat kilifa su boba jiru nga na mali di lif wala so len ko waxe xana doole nga cey tek ak nganaay su boba nak xamane amna ko nek ci wet gi ko xam momi danaan do ma yilif su ko ñemo to wax ci kawit ma ngay jël de lijeent xéte nganaay lang ko yilifé ngir momi tam ciet nu mu jekko ba jeuflante ak yow su boba bu ne ci sa kaw da nga xamni yidi foko won de jëmu ja xana kay nga don taxaw yi mel na lu ko yidif way yidi fo xol ba ta xol ba am solo na bo yilifon xol ba da na la jublu kon da nan la yama yidif li le islam andi motax yalla ci nu borom ne la ikraha fi din ken force ci dine lolu lañu mëne déggé wax ci li mo do relation bi digënté sahaba ak yunus sallallahu alayhi wasallam ak mbolé da na léral waye wan la taru l'islam ci jikko yu rafet yamu amé ci lolu ku koko wan tabarakallah xam nga né da na la bëgg da na la fonk kon la nga andi da na ko fonk waye tamit da na la doylo itam ba tax na loko wax da na ko gëm li mo wax moy jikko yu rafet yi bari na ño xam tabbi nañ ci l'islam lola lañ ci tabal mota cheikh mahamoud mustapha taxawé na mo wara taxawé ak mat gi mat kilifé ak jikko yu rafet yi mota bëgg nañu ko motax itam taxawul fenn na ma leen di yilif waye nak far mbolom mi ño jaayante ak mom nako yañu yilif ni la njabotu serigne touba mel wa bu dé bu féké ñi nga xam na ci doole lañ yilifé nak mota ngay gis opposition yi day bari opposition bi kenn ku ne di wax kenn ku ne di bëgg yaq kenn ku ne yaang ci pexé bu doon ci jamono yo xam kenn ñëmé taxaw di wax ah so waxé do ñëmé wax wayé na yaangi def say pexé ci suuf nek xol bi jublu wu la kon yili kon né nga ko sama xol yilifu la yilifoko min néme bané ñi wax itam donte lool sax du lepp nak na amna yo xam ko ko wax gaay fekk la fa wayé nak tabarakallah téwul amna ñi ngay taxaw ni andu nak yow andu ñok yow amna ñu ko ñu taxaw ñëmé ko wax ndax néna may nañ leen ko donte amna fuñ lay yamalé kon xam nga ni yilifo yow ñepp ndax da nga taxaw néni ma leen yilif ta ci doole nga ko tek wayé nak ka nga xam na nak mom far loola sax ñoru ko lako ñor moy wone deug ngir ñepp jarñu ci ta mom mu nekk ca jikko yi rafet yoy mu am ci yiw gaag yi yewen gaag yewenal ga tabe ga man nga joxe man nga dimbalé yi ko ko yor kenn du la mëna bañ di waye nga don kilifa mel ni nga mel di dimbalé lo yor atan ko joxe ta la nit ñay yor yow nga bayé len ko di len jarign ca do len lor jarign len ci sa xam xam sa xel mu rafet jarign len ci sa alal yow ki kenn mënu ko bañ di waye ki kat yow yaay taxaw niko yaama yilif nga xam nga ne fam la jëme baxna te mo gën fam la jëlé kon fam la jëme gën fam la jëlé wala fam la jëlé bu baxé gëna ngi ca gëna nga ci walam nako serigne touba waxé won kon fam la jëme gën cheikh mustapha ni la meloon motax ko lako dara ci njabot serigne touba gi nga xam ne ka ngam deug mo ne meuna yilif nak waye ñom ñoo taxaw jaayante ak mom ndax lutax da ka leen mat kilifa ñom ñep moy cheikhul khadim moko fa teewal tay mo ca mak waye gis nañ ne mak ju mat mak la niko señ may jaxata waxawon tekte dip serigne ca du wor motax ñom ñep jaayante nañ ñom mom ku fi nekkal serigne touba ni rek lañu ande yow talibi yep itam lako dalé ci kangam yu mourid sadef ya ñom ñep tamit ne ko rek doome di bay kon nak yañu yilif ndax lañu gisone ca bayyi ca tedd nga jikko ya muy sunu serigne ca mat ga kilifa ca xam xam ba jefe ga xam xam lebet ga labir ga taxaw na mo wara taxawé tedd nga jikko ya lepp di jikko yentibi sallallahu alayhi wasallam lolou gis nañ ko ci yow kon yañu yidif cheikh mohamed mustapha jitu tabarakallah taxawé na mo wara taxawé ñepp far taxaw nak diko dal yow amon dend way ñi mu bokul at bokul at bi di touba itam tabarakallah ñoom itam jox nañ ko ci rub kilifa fonk nañ ko baye nañ ko xel rafetlu nañ am xel ba da diso ak mom lolu ci ba ci ña xamne sax ay tubab lañu won nekkon fi yilif sax dañu nawon am xel mom cheikh mustapha way nañu tek fi suñu baram ba del ci inshallah mok wakal borom tuba ñu ko faam xadim ñi wax tan leen di war roy leen di woor ñam ñi tipa yalla yalla tan li ñu fetto yalla yalla fetten fi ko don top yalla gindu ko ko don sap yalla top ko don jublu yalla jublu ko ko len djublu yalla rebb ko ñi jitt yalla ci borom yokale rek yermani ci ñom ki fi nek te ji borom ci pecc ak mi tam cheikh muntaha yalla fi agul tuwet di siar ci cheikh mbake mom ci mbake medina ak njabota te bor ci mbake medina ak njabot cheikhul khadim kon melne ne sere ak bayit yi seigne mohammed abdullah di wa mauritani limu def ben bayit bi rek fu ne baat bo ci jeer gis ngeen mi yaato motax ben bayit sax munu ñu ko weso gun waye banen inshallah kon suba ñu daj ñu dig leen dajé war ci ñew ci ñaarul khalifa cheikhul khadim abdullah anu mu cheikh mohammed fadhil abdullah anu ci touba ci xarle gi seigne abdoulaye sam ci ñeñu fam dakar alhadji ibrahim ci seigne alou ndjay leer gi fam lu ko ci cheikh lo ñu ma andal jub ak jubal jubo jek jekku jar ñu ko yene kep ko dekk ma nga dekk na fi suñu rew wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: Vous écoutez
1: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchanar FM et Largué FM.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mboko auditeurs ñi déglu waxtu wi ak mbolé mboko auditeurs ci biir réew mo bitim réew ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkel bu baaxa baax. Sa yu ngeen déggé suñu kaddu xamné dalal nañ kilifa borom xam xam ku Yalla jaglél ci xam xamu ñaan waye xam xamu fajj ci ciosan ak aada. Tay nak ñu del ci wat fasiyene sekkat ab jotaay dalal ci ki nga xamné moy Serigne Modou Ndiaye. Serigne Modou ma ngi lay nuyu.
3: Je suis très heureux de vous parler.
2: Ay ca mbokk yi mu ngi nonu koku moy Serigne Modou Ndiaye yeen ñi nga xamni yeen akoy deg ci aduna wërngal kep waye ci Sénégal tamit wërngal kep kep ko xamni ni deglu nga jotaay bi rek jëlal numéro téléphone bi inshallah bo jokkoy ak mom ci carton suñu borom da ngeen mëna wax lool danaka amana sax duka léral ci biir jotaay bi nga xamni mom lañuy waji door ak mom 78 la 431 77 84 78 431 77 84 Serigne Modou nak damay doré li ñu bari dañ may wonal ma borom sonko ronko tay dama bëgg ñëwaat ci set
3: waaw set bobu bu ci bopam na tak tour ñu koy wax rek sonko ronko rek lañ ci am tu xam ne waxtu jot nit ki buñu jëlé turam mu xam su bala mu xam gudi la dañuy joxe set tour fofu bu waxtu ba joté rek dinañ ko jëli buñu ko jëlé bu paré lu ci neuf sa jafé jafé rek ci soobu Yalla sonko ronko di leen ko wax nak kep ko xam ne sa kër am na jafé jafé ba nga am sa bop am jafé jafé ba nga am sa yow te ginaaw am problème lu mën ta doon rek jox ma tour bu buñu waxtane bu jibo rek luñ la ci wax ci set bi yakana na fo dox ci aduna mano gi set bu la waxé set bu léra non ci mom
2: 78 431 77 84 kep ko ko ci war rek dang ko ci meuna gi Serigne Modou nak damay doore tay jamono ji ñu toll doom adam yu bari dañu nekk ci jafé jafé ci khat manam doom jafé jafé yi dikkel doom adam lu mu génné dal ci lenen melni dañ nan ko da nga jing jigen tay loolu lu koy faral di waral ak ku mu dal ndax bu ñewé dang ko ci meuna dimbalé
3: wa jafé jafé gogu mo tax may nango wax wi sax ndax bu nekk loolu jafé jafé yoy ci bopam tak duma génné tak at bu ne ndax boko xolé man par at ba at rek lay génné waaw wax buma mëna wax rek nawet bu nawet rek lay dun baam nawet bu bëggé jéx rek fofu lay wax sama wax balang koy dégat déwen heure gi lay ci bobu waaw ndax do xamné ci bopam nini ci bopam dañu bari jafé yo xamné nekkuñu benn côté rek la ngay dit ndax jafé gu mu mënta don rek nit ki mo xelal ci benn buntu tout rek mu bayima ak mom tuma sété dina xam sa jafé du ko lu mu mënta don ndax bu nekké na sa yaram da fay fébar ko docteur mënu ci yow dara it nañ dégant rek lay wax buma ko xolé ba saytu ko ci carton yalla lo man di yor ci liyey ci carton yalla ba lu dox ci yaram yi lu togut benn place ci yaram yi ci carton yalla suma ko saytu na la xamné li ak li mo la ko tek ndax ni dañu bari jafé yo xamné ci bopam lu bari mo len koy yakal mo len koy def lo ko tétuñ ko nit day def fi ñom tes minuko ah li de xana di bu muy def li tey ko fek lu muy def non la lu ko tek mom ci bopam sax xamatu ko
2: deug na ay ca mbokki mu no way ku mu dal ndax bu yagge ci mom lu mu yag dana mëna day
3: ndax bu nekké jafé day am limite amna yo xamné ci bopam c'est li jafé man na nak at amna yo xamné sen jafé man na nak 3 mois amna yo xamné sen jafé man na nak 2 mois amna yo xamné sen jafé man na taxaw ci wër ndax suñ ko sayité bu xam sa poids fu mu tollu ci carton yalla dinañ la ko fajal lañ ci wax tak tour ndax waaw ndax sama jimi gi limay wax tak tour rek man luma xamne dekk bi yëngu na fan yi ne do lo tax ma bëgg lolu lolu tax ma bëgg yëngu bobu ci bopam ku xamul dara rek loko mëna di jënté ndax man dama nak ko xamne ci bopam suma la laaj lo ma laaj man la fi la koy defé mbama laaj lan yi nga dem manuma ko dama la wax ne manuma ko rek ko bul ñew ko ndax dama la wax ne ci bopam su faralé ci bopam sama bagage limay wax tak tour man nga ma top duma wax ay at du bëgg ñew ci man ko do ñew ndax xamne limay yor ci bopam boko mëna na xamne naro nek neku naro nek ta sas do akti mbamu ñew bu par yow do ko atal do akti ci man
2: ci ay ca mbokk mi ngi nonu jël len numéro bi 78 la 431 77 84 78 431 77 84 kep ko ko ci war rek yow mi deglo fi ci Dakar yow mi deglo Louga yow mi deglo fele nga xamni moy ci Ndar yow mi deglo fi nga xamni moy ci Mbour ak fu mu meuna don ci biir rew mi gawal nga wo ko ci numéro téléphone bobu damay jappane da nga meuna jokk ak mom mu leral lol amana sax desu ko wax ci radio Seigneur Modou damay ñew taxaw fofu nak tay nit ki bu fekente ne jafé yi manam liggey moko ko def ndax liggey bobu dana yomb ñu dindi ko am deer ak xéetu liggey buñ ko meuna liggey ci xam xam bu ñul la ci khatim la ci daaj ci jatt ci tak ci fas ci lu mu meuna doon yaram way fasu du meuna liggey du meuna def dara manam jafé bu mu jog rek dal ci benen nga xamni mais liggey moko ko def gannaaw biñ ko sété ban
3: waaw buñ ko sété ba paré buñ la ci waxé né waaw rek man nañ ko fajj dé ndax dañ la wax na ci bopam jafé jafé gi nga ngi gis nit ko xamne mi ngi yor soxnam jekki jekki rek fassé soxna ci mba nga gis nit ki yor jekkeram jekki jekki rek jekkeram nonan bande sama soxna ci dama won ginaaw mba mu jekki jekki nit ngi farantu ak nit di jekki jekki far bobu bokk ko tak jafé jafé gogu dug ci digënté bak mom da dama la wax na tak tour ci bopam liggéey da koy def rab da koy def ngelaw da koy def ci nit faru manam du waxat tane bopam liggéey da koy def corte da koy def lu mën ta doon dal ci bopam dal ñu ci waxtaan bu ci bopam lu leer ma leer na ki da la bëgg won ginaaw buñ ko tayto dina la ko dil ba yeen ñaar teen digënté nekkat ñu nekk won
2: kon jafé jafé bu mu mëna doon ta liggéey def ko bu ñëwé dinañ mëna toj liggéey
3: ba xam nga liggéey ci bopam bo gisé taytu Seyd Moussa liggéey bu mu mën ta doon rek day am limite yow mi koy liggéey nak xamoo limite bobu xamoo jafé jafé gog ko kat at bu mu ko dal ak at bu mu ko kiwut do ko mëna fajj nda bo taytoy bo xamné ki ay liggéeyam poil na ngam la RP la ko dal RB la ko duggé RB la ko lañ ko ko defal bu nekké dañ ko sef dang ko xam bu nekké la dañ ko duggal ci geej dang ko xam bu fekké dañ ko duggal dañ ko wék ci pitch dang ko xam bu fekké dañ ko liggéey def ko ci guro dang ko xam bu fekké dañ ko liggéey jox ko xajit dang ko xam ndax lay ko xamne ci bopam jafé jafé fiñu tel ni buñ waxane ni man li yaxal ta bop ne li man ñëmumako na ni amul luñu ragal amut ko lool lepp li nga ci xam ci bopam man li ci xaj bi lepp ci client rek mo tax ma jangat lool lepp xamat lool lepp ndax nit damay wax jafé jafé ma set ko ba paré man ko wax na ki lu la tek li ni la tuddu ki mo la tek li ne duma ko man na ko wax ndax dafa am lo xamne bokoy wax da ngay jaxé kër ne tak tour damay wax ne tak tour li ci def juñ la ci def rek ma ci defé juñ bobu ci bopam yaw yaay comprendre sa bop xamne ki limu wax amna ku ma jox ma darga ci keer ga no waxuma ko no man ci bopam nak bu boba yaw nga tey sa bop nga ñew ñu tayti tay mbir mu deñ ci jam salam
2: ay ca mbokk mi ngi nonu kon kep ko xamanteni yaangi ci ay jafé jafé bo genn dal ci benen waye nak saytu nako ba xol ba xamni liggey mo lako def kala ko liggey amana da ko liggey roulement yu muy xam xam bu ñuul bi nga xamni dañ koy faral di wax muy amana manam fetis lay doon wala muy jat wala muy tak wala muy fas wala muy khatim waye ak lum ci mën di doon xital ba ak djublu way ba moy lor la ak galankor la ak deudel la ak nya nga nekkal yak sa alal wala yak sa yaram wala yak sa xel wala wulbeuti sa lu meuna don ngay gëndi den di nek ci jafé jafé damay japp ni liggéey bobu du liggéey bu baax serigne bi neena bo ñëwé bu mu set ko ba xamni liggéey la amna limite bop danaka bu ngeen jëflanté la nga xamanteni ni mom la cey tek nak du lu muy wax ci radio la ci ëpp solo nak woko ci 78 431 77 84 78 431 77 84 kuko ci wo rek ci katunu suñu borom dang ko jot mom serigne modou ndjay serigne bi damay jall nak tay ki nga xamni tay mom yeggagul ni liggey nañ ko wala mu ragal ab liggey wala ñew na ba nga dindil ko liggey bi mu soxla karange ak kuko samp ba nga xamni kuko laal doto ko laalati
3: waaw loolu lepp am nañ ci bo xamni sa sagat bo xamni ci bopam saarul sama tamp bobu boko bëggé sango ci bopam ci al nga koy sango gudi ndax kër goko sango ci bopam samp bobu kër goko sango kër gogu day tax yaang rek al bobu it boko koy sango nit ku la seen day rar dekk bi liggéey bobu ñuma koy liggéeyal Dakar sax tour kep ko xamné amo auto ba amo auto bu la mëna génné fi auto bo xamné yow ya ko mëna dawal ta bop bu ko jël ndax suma la ko joxé dama la wax né talal ta auto bu dem bu ci al bi ci bopam bo xamné kën du la gis ci gudi nga sango ko fa ñibi wat taxaw fofu bo wow nga duggal ta auto ndank ñew ci katan yalla kum wow ci ta yaram jaratu ngay tit lo xamné loxo moko def mba khatim moko def mba sheikh moko def mba liggéey moko def mba loxo liggéey buñu xamné dañ la ko jox nga ñam ko mba no bo xamné dañ la ko jox nga lek ko bu ko titet ndax bu nekké liggéey bo xamné ci bopam nit moko defon ci lek ci bopam bala muy jëge ci wañ bu mu la koy indi day touru bu nekké ne ci bité la ko def du ko indi ci pour nga tandoxu nan bala muy activité bi day jëk jëk daanu ci suuf toj bu kassar lay doon ci yow de nga lolu mu nekkon na dala ko keppal fofu tegal la fofu sa reer ci sa neegam bala nga ak ci bopam mus man na jaar ci palanteer bi ci bopam bo tour reer bobu bobu kara nga xam nga fofu ken amul fiyam bo yoree ci sété ci bopam benen ci sété dënd ak yow jaakarlo ak yow bu nga yax ta ci sété ci carton yi sa safaram amna fi
2: té acca mbokk mi ngi non deng nga ko muy serigne modou ndjay yeen ñi nga xamanteni nak danaka fagaru da gën faju té it fagu sa bop bala dara di la eleutiku ngay dooro jog di outi kulok ci dimbali danaka donu lu gën motax it kep ko xamanteni bëgg nga muccu ci ko xamanteni ni amana sap non la wala aji pexé la wala aji iñaan la dama nan da ngay téla fagu li nga xamanteni moy karangé gu ma sekk ci carton suñu borom nak ku joko ak mom inshallah dana la mëna dimbali ba kep ko xamanteni jëm na ci yow rek nim ko junjé amana dootu ko tolanti 78 nak mom nga koy joté 431 77 84 78 431 77 84 78 431 77 84 seigne modou damay ñew nak ci lo xamni sori wul ak li ñu nekkon tay kilifa yu bare ñuy deg amana ñi ngi tiit ñom buñu génné aduna seen njabot takaliko tasaru ndax bi mi dundu sax njabot gi deggo wuñu njabot gi jubo wuñu njabot gi duñu laalé kenn du ci yërem sa morom, kenn du ci dimbali sa morom.
1: Alhamdulillah.
2: Légui nak Seigne Modou way jur wo xolam neexul te bu sañon njabotam yépp benno dégo ku nekk
4: top
2: ka nga wara top ñu yërmënte te jappalante kër gu bari ciow ñu bëgg fay ciow la
3: kër gu bari ciow tawar nañ te waxtan tak tour limay wax tak tour lolu dañ koy dëtt rek dañ koy dëj kër dama la wax na tak tour dañ koy safara kër do wax tak tour dañ koy tampo ndañ njabot bu dégganté wut pexem amna fi njabot bu nangul topanté pexem amna fi ay soxna yu andut te nob amnañ fi ten tagat amna fi de nga dama la wax na ci bopam lolou lepp luma ci upp rek nekul lo xamne ci bopam dañuy waxtan bu jibo rek nga may ma ay fan ma jox la air bi ngay ñew bala nga ñew ta liggey par na nekul lo xamne xex xex rek nga ne dama bu nga taxawal ma sa kër ma defal la ko tay mu paré dedet man duma doxal nonu kum mën ta doon suma la xolé xamne yow ya borom kër gi tay kër anduñu ma xol ta poids borom kër gi xol ta dayo borom kër gi xor poids kër gi mala liggeyale ta liggey bu paré def ko ci kër ga bul tita dara ndax dama la wax na ci bopam amna ñu xamna ci bopam da ngay te buntu kër bu paré bu guddé am ño xamna xamoruñ ci kër gi diko ci kër gi ñew fi ñew di la fi tan ay bagage yo xamna moy lolu ñaara lu ci op nak dañ la am ño xamna dañuy ñextané li ci op tap ay mbir rab ñokoy def

0: lolu lepp rek da ko tek ci nit ki rab da la xey mu indi la problème yo xamne ci bobu do xam pou mu teggu ta bop gon rab da ngay yor nit ci bobu nan la man de luma yor dama yaakar mu tass mba luma liñ ma nit deg ñu ko digewon lolu lepp duma ko jot lolu rab da koy def ci nit ki gon lu ci nek ci jeexantalu rab man mal ko won expliquer lepp nak kep ko xamne am nga jafé jafé ci bopam taxaw kum lay yaqal facture gudeek becc ak ñewal
1: kimi yaqal alalam kimi yaqal soxnam diko deudele ak mom ki nga xamne dakoy deudele ak njabotam ki nga xamne tay mom dako mam lu mu yaakar rek rab yaqal ko ak ki nga xamne tay sante bu mu tambali duko agale ak ki nga xamne tay mom xamul sax ndax rab mokay yaqal wala lenen mokay yaqal
0: rab ti bopam degol mala wax man la taklo xale bo xamne ti jigen bo xamne ti bopam yaak mom de nga fay dund bo de ko li nga tay wer ci mom dako am yow mi gor gi mu bolel ak jigen go xamne ti bopam yaang koy mu ngi lay sel ko du ngeen man la am dom yaak mom mba mu baxuna ci bopam mba mu tegg la ko xamne ci bopam leer na ki ci bopam dombu jigen la wara tawlo yow nga wara tawlo dombu gor xam nga yeen ñaar bu ngi leen yalla boole ci benn nek xam nga tank xamoko jaxandu fa gawa am dom de faaw nga sayti ko bo xamne rawanu jigen bi ni la jëm rawanu ko gor ki ni nga dem nga testé ko jangat ko sayti ko jëm ko leen ko safar bo boole leen teen rawan manana ko leen ben to lolu meuna am teen digënté ndax tank lolu ci bopam yow xamoko ci bopam nit ki meuna wax na man dama ñaan pour am dom man dama ñaan pour am tout tank bo legi man ma fexé bo am dom mom meuna la fay jëkki bay bo dem takat kenen koku non la koy defat bu tay
1: kon ku jëkër jafé
0: bu jëkër jafé ku ñëwé ci bopam lolu tax bu ko tenk rek mu gatt ndax xele yu jigen yi bari yu gatt yi ni lu ci upp lepp ay far rab lañ yor
1: le ku gor ku jabar jafé it gaay célibataire yu gor yi
0: bo tay rek rab da ci la xatu wentaaji ndax da ngay gis ko xamne ci bopam na la leer na yor na xalisam bo mo tek mu dem fe wax ak xele bu jigen bo xele bu jigen bu bokk ko tak xele bu jigen bu wan ko ginaaw mu wax xel bu jigen bu wan ko ginaaw ak bari yak fa xal tam lepp ko do dara manatu fa sorti lolou ko yomba def rek ay galan ko rab da ko yow dama def mba nit ko xamne dula ko fe wala fi mba mu dem bu yak xelam ci yaayam yaayu xel bi ci bopam xel bi meuna bok de yaaji bañ mba xel bi meuna bok baaji bañ mba xel bi meuna bok ni jam bañ gon lolou lepp ci pexerab lay bok ñaare ndax buñ ko sayte ci bopam leer na seen fami lepp nga gennul ñuko gennul yaaji gennu baayu ke nga gennu baayu ki gennu baayu ke ñu saytu ko jox ko suñu sonkorango bi ci carton yalla luñu ci wax rek bi soobu yalla buñ la wax ni tak na fa am rek far ko fa day am ci carton yalla
1: ay ca mbokk mi ngi nonu jël len numéro téléphone bi yeen célibataire yu goor yi mbaayu jigen yi mbaayu mi nga xamni sa soxna da la won ginnaw wala yow mi nga xamni it sa borom keur da ngeen na njabot ba nopi mu won la ginnaw ta am ngeen ak njabot ta bo sañon nga tok seyel ko tayit xamoo lan mo tax seen digënté mënuta neex su ngeen digënté mu neex lool bu ngeen gisanté nek ci jafé jafé danaka amana mbir la jokkol ak serigne modou ndjay ci 78 431 77 84 seigne modou damay ñëw nak ci li nga xamni tay dëkk bi kenn ku ne xam na ni jamono ji ñu nek dañoo joggé won ci ay xew xew élection amon na passé na nguur gu bess amna ciow yi bari na wax yi bari na amna ay dossier ñi ñuy convoquer ñi ñu convoquer gul ñi bañ ku leen convoquer ñi loubal ñi tayul fay wax ak ñi am ay dossier yu dis bëgg wax ji kamaj
0: lolu sa warna ci waxta ndax na am ñu bari yo xamni ñu may deglu am na xam ma ngi jox la deg ñom na dama la wax na ci bopam lolu ci bopam man awma fi luma ci tontu kep ko xamne deg na émission bi ñu waxtaan ci bo dego ndax lolu waxtaan tu tudal la ndax dafa am lo xamne ci bopam bo jëlé lo xamne nit ñe ko mom nak nga bañ ko jox it erreur nga ci yam ndax kep ko xamne dal yor na xalisam mu lew yow leer na la ñu la fexé mom ay jam ay dom ay ki rek ñu la ko bëgg fexel amna secret bo xamne buñ la ko joxé ku la doon fexé pour jubli ñew ta kër ta rawan ti bopam ay liggéey rawan jigéen liggéey ni ci bopam ñoo yu nga xamne ñoo la wara tétti buñ fexé yon ti gudi lañ wara ñew da nga gis ko xamne day tétti la lam fara bi danti bu nekké ne bëcëk la wara ñew ci yow day juuy ak yow lolu mom sa warna ci waxtan bo xamne ci bopam bu jaadu ndax lolu jafé jafé lu fofu ñu ma ci son dañ ma ci son boston boston bo gisé nga may wo jëluma la bo gisé nga may wo jëluma la ñaar rek buma ko méré ñaar suma nekké ci liggéey bi ci bopam nga woot ma won bu bëtt tamay japp
1: ci yoy la
0: ma la wax lolu bañ na ko bo tuddu xam nga
1: man modou kilifa yi nga xamni tay ji fiñu tan ni dang ma juñju dankafu nga ma sax gatal nga ba ngir dogale ma waye dana ci xous ngir ñi ñi deglu kilifa yi nga xamni tay ji seen dossier xam nañ ni bu genné rek ciow tiaf xam ndax ay borom tour lañ borom mbolo lañ borom ndombal tank lañ buguma sax ñu tuddu tour waye nak seen wax mom mujj na sen
0: yow dal ku ci am problème ko bëgg ñu fël ciow bi rek mën nañ ko fay lañ
1: la wax ñi fay ba paré te bëggu ñu bëggo ñu tuddu tour
0: bo tay
1: bo fay nga seen wax ba paré te bëggo ñu
0: bo tay rek bo bëggé loolu lepp dal ku ci bëgg am problème dal ko am ciow ñewal ñu fël la ko rek loolu la ngay wax ku ci bëgg lo xamné ci bopam sa grade da nga bëgg mu yëkëti yit amna fi
1: wa ñi xëccio nak jamono ji ngir ay élection bëgg fallu seigne modou ak jongante waye ci bir jongante bi dañuy sannante ay missile di xéxan

0: Duba Chakanam.
1: Yow talib Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi du Touba baye nga ne Touba Chakanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamne fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téréwul mom Touba Chakanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyul Orange Money la Touba Chakanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yag fu lol te weur ndax Touba Chakanam kat moy laaj duñu mën def ko fuñu xam
2: misrak mi abi jay khair manabat wajallilahi maskani Touba ba misrak mi abi jay khair manabat
3: mbokk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh delsi wat nañu ngi présenter len garab gi nga xamne mom lañu tuddé mbektem kër gi nak di garab bu katan garab go xamne da fay fac impuissance sexuelle neew katan ci walu sey ki len ko indil di sen mbokk cheikh sidil mokhtar sil siptul amin wolof njaay dani tungu ni du tew ñun tar ci ëkk
4: assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk ñu len di nuyu di len ziarra di len ñaanal jamm ak tawfiq be ñaan sun kaddu fek len jamm ma sha Allah jeureje cheikh blay li nga leral ci garab gi lool rek mo ci nek muy garab go xamne lepp naturel la amut ben lo xam da ci loré wala lo xam da ci def ay jeexat ci doom adama ñu garab go xamne nak dañ ka jarabu moy saytu ko xol ko necc ay at ba sun borom dogal ñu toll ci war ka genné ngir war ka yaatal ñu mën ka yaatal ni pour nit ñi mën ci jariñu su ko defé itam garab gi lika taxaju moy ñi nga xamne bu ni and ak seen soxna dañi gaaw nopi mom boko jëlé bu soobu yalla inshallah rabbi ta'ala la nga bëgg di nga am ni nga jëlé mom yomuna do ne di tangal ndox do ne tangal me wala dara amul len ci yoy nga def moy da ngay mëkk rek wala kuy mëkk sa muraké dal di jallé ndox kuddu añu kay xaj bi nga ci jël wala kuddu gu ndaw gu mag rek su ko defé 1h30 afay nga and ak sa soxna inshallah rabbi boko soxla ci suba gi wala beccëg gi ak waxtu boko soxla rek ñu sa 1h30 avant su ko defé itam mom dalay fajj la dalay fajj ba nga wër waye itam boko jël ci bis bi li nga bëgg comme ñoko wax di nga am ci bis bi inshallah rabbi ta'ala waye en même temps itam dafa am traînement ngir nak bi yépp lay raxas ba paré wërbeul dugul da ngay fajj gawa yegg gawa nopi manam bi maxna man dal lool garab bi lool lay def ba paré muy garab bo xamné lepp naturel la amul luy loré amul lu ci gaagne amul lo xamné da jeexi sa yaram muy 100% naturel waaw lepp di dugul su nak liñ ko defare bokk na ci ak mbokk ak yenn séchar gi defar ak sifat arkhani ak yenn ak yenen yo xamné def nañ ko ci muy lepp di naturel lo xamné dula galan ko dula lor machallah mom bo soxla bo ñu woyé fo man di né bu la nexé ñu tek ko ci war waay nga jot ci way la nga def pexé pour ñew jot ci
3: jërëjëf mbokk yi kon mi ngogulé loolu mom moy garab gi nga xamné kon mom la leen seen mbokkum talibé cheikh sidil mokhtar sil siptul amin indil muy garab go xamné da fay dox ci walu goor ñi nga xamné dañu amine yow katan ci walu sey ak ya ci aju neena daf koy fajj daf lay jox katan itam waye amna itam traitement yo xam daf koy dindi complètement kuko soxla man nga ko ami fi ci Dakar ci radio Tienyar FM radio bi nak mi ngi nekk fi ci Koloban dende keur Serigne Touba gi bo accé ci radio bi rek nga laccé Alhadji Ibrahim Cissé ding ko meuna am wala ngoko ci numéro 76 328 22 22 76 328 22 22. Inshallah rabbi ak garabu mbektem keur gi yalla na ñepp bek ba faaw ci mbaxuk yalla ak katanam.

Jara tulai,

Yeah.

0: Kanyet FM.
1: Ebole no bamba fil janati bilai.

0: Seigne Fallou bu len i ñaan ki ma fi gis jëf yalla ju mu fi jëf bu len i ñaan ki ma fi gis jëf yalla ju mu fi jëf bu len i ñaan ki ma fi gis jëf yalla ju mu fi jëf bu len i ñaan ma dem la sa marhaba sidi fallilo Sidi Fallilo, kulay iñan na dem la sa marhaba Sidi Fallilo. Seigne Fallou kulay iñan na dem la sa marhaba Sidi Fallilo. Seigne Fallou bul defare ba dadu dem ba ñaari gañ ni jalañ. Yalla nu gesu yam ci yow marhaba Sidi Fallilo.
1: Ikhwatul kiram ahlan wa sahlan marhaban bikum
0: defare ba dadu dem ba ñaari gañ ni jalañ
1: yalla nu gesu yam ci yow
2: assalamu alaykum wa alaykum wa rahmatullah
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah
2: fuma ne dam do wala def sax
1: apuna def
2: ah man me bu monum do def sax day xaw da
1: est ce
2: que
1: mom kay mom pourtant fa la ko yemalé xamna né dama leful rek
2: wallahi ni sa
1: ay pourtant mi ngi fi de ah pourtant demene samedi passé ñewon na de
2: ah kon da samedi passé da am ci luma neen ay yitté sama yitté bop
1: waaw samedi jaar na fi
2: da lool la kon
1: waaw samedi defé na jaar na fi suma djubul
2: waaw ma ngi lay dégg dila jaar
1: yaa ci jamm alhamdullah
2: dila jox sa wacc
1: way jerejef fay yalla nuko yalla defal alhamdullah ma sha
2: Allah
1: alhamdullah fa tabarakallah ndaysan da nga bax rek ndaysan alhamdullilah alhamdullilah ma sha Allah ziaré ñep ndaysan
2: ziaré borom daar jak wa daar jamel kef ka ngay num doti
1: ah ma ngay taggo
2: li nga ci ki da bari
1: waaw kay non la yene ñak ci na waaw fi ne kay mom alhamdullilah
2: waaw muhammadu sallallahu alaihi
1: wa sallam wallahi ndaysan
2: bu bu baax la bu ñëra yaatu rek
1: mu ñëw te yaatu waaw
2: dool mako mbolem ku lay baye
1: xel mbolem dong yep rek
2: waaw go sa waaji
1: jere jefati fay
2: tawfiq
1: yalla barakallah acha mangok ni ngay bege diko sargal bu bax ci andi beg nun rawatina sa su nek wone mbektem serigne abdullahi fay jambar borom touba ji fay beurem pende wagan fay beug lu bax mu ci xewal ndama ki ndampa ci kaw ci kanam ci lu bax mu ci mos yag ak yok wer barke borom juma ji

0: waaw xar ak xartum waaw bismillah ablay waaw fune de mom barkel wa lay acha bokuma waaw xar ak xartum bismillah
1: rahmatullah
0: alayka salam wa rahmatullah
1: amale sama soppe
0: allah di borom kaddi gi
1: ni jamna tay tay
0: sante yalla yang ci jam
1: alhamdulillah
0: naka xeymi
1: ah wa yalla ne parno soppe de
0: ah jere jef allah di
1: ah wa
0: ndaysan alhamdulillah ndaysan
1: da ak allah bëgg mu jaar
0: seigne hakassa
1: waaw
0: goor
1: tay da ne xon na lol
0: ah
1: bobu la bëgg at waaw
0: waaw wa inshallah taala Ablaye neena jeureujeuf ndeysane
1: amna ko yalla defal jamm
0: Allahumma amin ya rabbi
1: mom dem jappé rek bayiwul
0: wallahi bayiwul ndeysane
1: ndeysane man du batti Ablaye dama neex batti sin
0: baax aha kay ku baax ak bëggugo da nga baax
1: ndax li defal neex dem jappé nit bayiwul
0: dede bayiwul de ah
1: ak sin bam
0: ndeysane ndeysane
1: ni ja sama yaay jëmul
0: hmm
1: ak sama yaay seytane
0: ya seytane ndeysane
1: wallahi batti sama nepp nga ya am nga
0: na lay ndeysane wallahi ndeysane wa alaaji
1: ayo
0: ko ndam yow wa rafet na kay wa jeuf alhamdullilah ndax yalla
1: sama yaay dem ma deg muy wote bi ci guddi
0: ah ba jeen fama
1: ba jeen jeem waaw
0: borom jeemul waaw
1: borom jeem waaw yalla nako ba
0: mo ng lay laaj neena gën na la deg
1: ay mom yalla soye do do na jox ko deb
0: ah wallahi ndeysane wallahi ndeysane ba jeen fama borom bax la de ndeysane
1: dama ko jere deg na ndax sama yaay mu daana ko ma jox
0: waaw waaw motax motax lolo tax
1: kay ay mom xamna no def mom
0: waaw
1: dañam dem mom tatum yalla
0: inshallah taala wa d'accord waaw inshallah taala jerejef ñu koy gëreum allah ji abdullah sis baragay borom kaddi gi ak mbacki kadior borom guy bind ñu koy ñaanal ba ci gum jamm ñaanal ko ak doli ko mu te xewal e ci ndam ak ndam pay ñal nako ci kaw ci kanam ci lu bax yag ak yok ak wër barke borom juma ji da ci mucc ak musar ak xartu ni la mom ni dal ndu ñu yalla mutti e ci mongok
2: Kuya bu bañ ba ko ba ni ken ñu ñi gën dal te xi nax ñan gi ge ba faaw mo wal

I'm going to go to the hospital.

تغرب في الصلاه.

Hey!

0: خير الكفاسرة. اللهم يا علي يا كريم
1: ay ci batay nuyu yande serigne mamadou mustapha cheikh serigne abdoulaye fay mako sakku wona deg ñing ko ci sargal bu baax diko ñaanal ba ci gu jamm ci sargal mbolim ko bëgg te bi ga serigne mamadou mustapha cheikh fa tabarakallah
0: mukarram muslim mashkur wa ala alihi wa sabbi salatan wa salaman
1: wa baraka sunu baye yat masar ci touba ngane sar ñing koy nuyu di ziar mbolim wa touba ngane sar sunu gor gui baye mourou djeli serigne mourou sadiq cheikh serigne ndoga ñing koy baye xel ñu mbolim wa keur serigne louga bay modou jere jeuf silangal
0: wajati rabbi tawajjat bi amdin wa shukrin wa li kana
1: sunu yaay ummi je ci keur ali ñing koy ziar ak bani wa keur ali
0: rabbi khadimun watibo bizuru wal hubisas sayyaka ya kulli
1: bokki ñem ci serigne mohammed ci se ñing koy beggi bu baaxa baax bokki alman jangene jeuf
0: Masai

ننه کول خرچه.

0: La Saka.
1: Bu xel yar.
0: La Saka.

يا رب المسلمين

أجر لسي ما هندوه لا ينفد خدمة فرحت الخلبة ونفسي طيبت أيوة.

0: Madiana.
1: Minalai.
2: Ramadan. Minalai.

0: Salaamaaleykum.
1: Allo.
0: Maa ngi ziar Ba.
1: Sëñ bi na nga def.
0: Sant yàlla alhamdulilah.
1: Na toll boo xamante ni déglu bu may dàq
0: rek. Waaw kii maa ngi la kay.
1: Na ngay dee.
0: Sant yàlla sëñ Omar.
1: Baa yaa ngi jàmm.
0: Soob ñu ngi sant Ba alhamdulilah.
1: Ñu ngi kontaane de.
0: Jërëjëf fii la tàmbalee kay.
1: Baa yaa ngi jàmm.
0: Ñu ngi la koy ñaanal bu baax.
1: Ak activité yi.
0: Waaye noo ngi ciy kurkuri rek.
1: Ah noonu baax na noonu baax
0: na. Wallaay wallaay soob ndeysaan.
1: Jàmm Ba.
0: Sant naka bëccëg bi.
1: Ah
0: ñu ngi lay déggee de dina
1: kontaane bu baax
0: a baax. Ah kay ndax yàlla ndax yàlla.
1: Xanaa kafe gi kafe gi fort tey.
0: Ah.
1: Mane xanaa kafe gi fort tey.
0: Kafe gi xanaa.
1: Ah waaw kafe gi fort na kay de.
0: Kafe gu tàng jërë gu fort kay la la barkeel.
1: Ah en tout cas suma xarit na guy.
0: Kenn mos koo gis kay ndeysaan jërëjëf.
1: Ñu ngi kontaane bu baax.
0: Kontaan naa lool ndeysaan sow.
1: Yan yàlla
0: jàmm. Amine sow amine sow.
1: Dégg nañ torop de wax.
0: Alhamdulilah macha allah.
1: Jërëjëf yàlla yàlla fay.
0: Amine amine amine sow.
1: tabarakallah
0: ñu gëna bëgg ñoo gëna kontaan yalla yalla fay ko yow fa tabarakallah sunu waji sidina omar señ omar nga

Tandis qu'on est 88 628 06 18.

Madlabil, Madlabil, Madlabil, Madlabil, Bamba Julina.

0: serigne pape ibrahima ngum khassi de sunu waji ngum koy geureum diko ziar diko ñaanal tawfiq borom touba ndof ya def ngom yow jeureujeuf ba jam ngam nako toli yow liggey jam yalla rek nga xam ngom ñoo ngi lay bëgg jeureujeuf borom touba ndof
1: duguli khadal
0: bidir seen bakki ngom ñu ngi koy bayyi xel

0: Madana,
1: my lad, the Sunyagari,
2: I am.
3: Bayam,
2: dafa nek bari wul de.

0: angkasa sama turu khabawa
1: señ jogu ngom de yexna ma gis bataxal señ jogu ngom te ngeej tabarakallah tabarakallah le lien bi lamay demander waye yexna ko nemme ko tabarakallah
0: la rayba
1: soxna mi sar ñu ngi leen yu mom serigne salih
0: kulli ma
1: garasu geji way
0: wal kitabul masih kulli ma tadqi
1: nara
0: wa wal kitabul lati
1: ay waji
0: la rayba fihi adam li kulli ma yaqta
1: ay
0: kulli ma bita

0: Good for two by Nin. Mom, dumb.
1: Because that's

ci waxtu wa nu fekk ci mo melne tubarkallah gassi xamna ne dañuy daldi xadmu fofu rek bu ko defee nu yaatal leneen li walum yegli yeg yoyu xamna ci kanam 14h sen emission wadjal xali yi wadjal ñu wadjal xali yi ay allah ji habibullah njay bay usman lo inshallah taala programme bi di daldi wey kon rester connecté ko sa DTL Dakar Touba Louga diffusion triangle de lumière la voix de la paix tantan gërëm ñal lañu fi jaar ñi amone yeen ñi nga xamni ñi won ci diglu ñi nga xamne yeb nañu ak siwul mo ngi leen di sargal di leen bëgg bu baaxa baax ci sa fook ak baye xel garu ne sa su nekk fessel mbek temi le yalla bo defal ngeureumal cheikhul khadim ñaan yalla fatiyene haaju fasinu haaju da dara ci posé posé di wax di hawa jël ci na damo fi khidmati wa hablahu maram wa aghfir lana wa afina bil afiyati takun fi darani khayra afiyat aslih umuri wa umur sahbi sum umur muslimina rabbi warham wa karim wa tarim muhammada bi khadrika al azim ya man umida ila al liha ma salam jangi def deur ngeen defati ni yendo ak jam

de début, Teigneur FM 88.6.

0: ci xasside yi rek ci xasside yi rek nan ma la xam serigne bi ci xasside yi rek cene ko meuna beggele.
1: Vous écoutez
2: le réseau
1: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM, Tiener FM et Lergui FM.
2: Le réseau
3: ak wala dimbalé jamm yalla yi xettali len luma donna la man ko donné ci sama wayjur sama bay mi ngi tudon serigne babakar ñaan ti dom ci mañan nawu al wali salih koko di dom muxtar fanjay ñaan di dom qutbul awliya mom serigne babakar ñaan mom nak wali yalla mag la borom xam xam la ku ñepp xam la surtout ci salam ak liko wër dakar gi itamit xam nañ ko fi ndax fi la mujj dekk mom nak borom xam xam la wulu yalla ñaan yalla mom yalla mayen ko ci jaglé ko xamné kemtan la nit ku ndaw nek parental ñu indil lako ci bis bi nga xol mbiram wax limuy don wax limuy tek ñaanal ko ba parane dana tek nangam ak nangam koku dem ba nek mak tek lool lepp lool mën na la ci limal mbolo
4: ñoo xamné
3: ay autorité dañ ci Sénégal ñepp xam nañ leen kon koku mu la donu nga xamné li jabam yegon na ci ndar dañ da won serigne nane dundit yalla la aaji bu fajuut moko yegut
5: ci warkal
3: ñepp xam nañ alman mato fall parental la nek mu waxti li wat mom ñaanal ko yalla yalla mu jina ko may adina président assemblée bi fi nek aladji moustapha niass nekkon fi mom tamit ci ndaw lay ko ndaya bayam denk mu ñaanal ko ne dara tekki ne nañ jagg tubab lepp ni di tek ci adina da na ko tekki way gisuma mu nek président
5: gisuma mu nek président
3: xam nga lool tay lolu ma tek beut la koku nak ak ñeneen nak ñeñ yo xala buñu leen limé émission mo nako jéxal koku nak moy sama wayjur ma nek mu nek sama sëriñ nek sama wayjur ma bëgg ko ci sama xol gëm ko xitmal ko liggéeyal ko tarbiyé ko bam nangul ma gëreem ma jox ma ay mbiram jox ma mbotam jox ma secretem gëreem ma ñaanal ma yalla bind ko jox mako
5: bind ko
3: waaw bind ko jox ma sédal sama mbokk yi sama doom maktar gëreem nako te bobu amu fa leerat xala la bobu legui nak bima defé do par ay fan lañu dem gennat na yalla jox ma mbiri mu nek jaxle ci man ma di ci liggéey di ci jaran jaam yalla walu ñaan yalla wax di yalla yalla mayna ma ci dara ñu bëgg ubbe ko mu teleen ci bari ba ñoy ci man yalla ma def ubbe ko ma jëflante ñoom ñi nga xamne dañu bëggul tukki mu teleen fu nañu dem fa mu te serigne ak am do affaire bu lijeenté lepp mu te ci bari ba ñoy ci man yalla dimbal na inshallah febar itam am nañu xamne febar nañ febar yo xamne ay at lañ teud fu nañu faju fa ci hôpital ak serigne ci febar ba te bal ñan bo rek man bañ ñëw ma duwut sama loxo yalla def ci nimbal febar yoy wër lool mom mënu mëna ne lim ñu bare bare bare wa légui man nañu afkat wax deug yalla ñing koy sante yalla yalla mo ñu ko dimbalé lool lañuy nuyo
5: tawarkal ma sha Allah wa ndax looli def ci bax leral gi ciosan li ñu xam ndax ni ngi ko waxé yaakaarna ñi ñi diglu bari ne ci ko xam ñu xam suñu mam joju ma sha Allah yalla yalla defal ko yok leeram bok ak njegal bi jay cheikhul khadim bu ko defé docteur Makhtar Niane ñu fatali ne kon mom adresse mi ngi nek ci diwanu Thiaray Ginaaw Ray ci quartier Daoudo Fall ci wetu Jumaatu Kulori Daouda Fam ci wetu Jumaatu Kulori bu ko defé kon kep ko xamni ci ni itam bëng nga joko ak mom man nga téel rek jël numéro bi danañ ko bamtu lu bari inshallah ngir mbokk ñuy dab 77 242 63 19 77 242 63 19 77 242 63 19 Seigne Makhtar ni nga ko waxe sank rek muy ci walum ñaan xamna danañ ci ñew waye tuarkala leg mom lu ci bari dañuy jital tawar yi nga xamni ci day sonal doomu adama yi nga xam ci moy gëna lembé jamono to lolou nak mënuñu ko wax ta duñ tuddu lu ci melni ndoxum city Seigne Makhtar ndax day jëflante ko am ndoxum city
3: alhamdullilah ndoxum city dama ci am garab gu wéré té gaaw lool té efficace lool té garab gu miracle la ko ndax kemtal yima yi ci yalla def momay man mi sax man ñuko yor sax mu ci garab gi def ma mu jey yi
5: ma sha Allah
3: dama ci fajj ño xamne ndoxum city lañ am lu matul semaine té ño xamne ay at ñi koy faju mu te da nga waxane garab ndoxum city gi ma yor kenn duko naan semaine té wéro té garab gogu da fay faj ndoxum ci defay hémorite di faj niou katan ci walu sey
5: nam de day laré dal
3: ñaar fukki febar ak ben lay faj
5: ñaar fukki febar
3: non la ko jangé ki mako jangal nonu mako jangale nonu mako waxe te lolou deug la te ñimako ñiko jël wax lañ ni garab gi sax liko upp ni lu ko upp mi ci lolou ma liñ ci wax ñu ma liko upp ci sank waxna la ne la nit febar na ba ñu indi ko hôpital mu teud ba jaxale ba batalé mu ñew ñu indil mako te imuso radio la deglu ñu indil mako mu ñew ne ma batalé won na ba paré da gëmna sama ak sa joyo nañ ko fekk mu wër koku ndar la joggé ñew Dakar fekk ma
5: machallah
3: wax deug yalla amna ko xamné wax deug yalla mom tamit néna émérite la yoron néna fukk at sëriñ bo dégg Dakar dem na fa fay na fa xay rag na tag tiki jël garab yobbu ay yoon dara ma fekk mu wër kër ma sar la joggé won isaaha suraqa ta sek dafa dem yow ya wara publicité
5: ndessa
3: yow ya wa dem ci roy sëñ ñaan ñëpp xam la mu no fukk at top na serigne yeb ak docteur yi di faju munuma wer te omri do la la faju tay faju na ci yow werna ñaanam yalla ba sama yaram daw ma yaaxal ci la yeen benen mer duggé geedja way li ñi wax famara djouf duggé geedja way ñew bim ñewé daf tim togañ jano dafa joy buma tit
5: ndessane
3: ci koor la né te julit du fen dafa joy buma tit dal né sama dom ñaar fuk at la febar sama adne febar yak nako sama alal yeb febar faju jeexal nako dama la won damay tok xal yalla duuma dama te fen
5: allah akbar
3: way dama la deg gem la munako yalla baxna amna garab de way yalla moy weral
5: yalla moy weral
3: ñu faj ko man sama faj ma ñaan lay boole dama la jox garab joxla safara ma faj ko mu wer ci lo xamne ñet ci nak la ñew jël ci garab ci ko xamne na ñaar fukk at mi ngi wër di faju kala bimu ñëw yoonu mu dina may wërna ñëw ma sax pour jël ci garab daf ma ñaanal nam ant soxla mo nako mi ngi ni mu diko ñaanal ba ñun suñu jig suñu loxoy bëgg rot kon loolu ci teunk rek jaar na ko ay ci lu yag waxuma la yu yag yi amna ko xamne faju na teud na febar sama wa ko xam nañ ko teud na febar ñetti at ba ñent ba mu jig mëno dem hôpital dem ci sëriñ ñu ne ko xébal ko benn sëriñ bi nek Guinée Bissau sëriñ bu ngay dem kërëm am fa wer do ko gis afrique ñepp fa mu rang ba yegg fa koku xoko nako yow lo ci mu nako damay faju mu nako dekk ba nga dekk koñ ba nga dekk amna serigne bi fa ne ken epp ko xam xam ci dekk ba ngeen ne dam fa mo lay faj
5: allah akbar
3: billahi alladhi la ilaha illa hu mu ñepp ci indil moko biñ ko indi woné ko dañ ko jappo mu faj ko mu wer plek tay ji del na ci liggey bu lo romo tagene ki man la fi ba do gam
5: do ko gam
3: faj febar mom yalla mayna ma ci mission
5: machallah
3: mission la ci yor
5: tawakkal
3: suma ko waxe yalla tax ma diko wax lima ñima lim ni ñu tuti rek ñima seppi suma ko topé loolay jéxal émission way fajj yalla fajj dal ma ngi xamal nit ñi ne képp ko am fiar bu la jaxal ñewal ñi nga xamne itam dañ leena liggéey ñabar leen bañ am ay galanko wala ñu yaq wala ñu fébar bismillah
5: tawakkal
3: way mu am na ñu xamne képp ko jëfëndiko lepp lu bol ne ko ci dana dañ te dana delu fam juggé won inshallah taala
5: ci lolu lay ñëm ci sax xamna inshallah seigne makhtar docteur makhtar ñaan tawarkal fatte adresse bi mo ngi nekk ci diwanu tiaray ginaaw ray quartier daouda fam ci wetu jumaatu couleur numéro téléphone am di 77 242 63 19 77 242 63 19. Seigne Makhtar ci bir lolu city ku mu dal wala emory nan nga koy xamé
3: lolu la bëgg lolu la yakamté sa expliquer xam nga ndoxum city ndox la mu nekk ci digënté yaram doomu adama ak yapp bi derbi ak yapp fofu la ndox mi nekk di dox nak di wëndelu ci sa bir yaram
5: di ñaan salum salum waye mo lo ci wax ñu war ko mëna gëw
3: waaw ndax ñun yoyu dañ ko xam légui nak bu yégué bu nekk sa bir bi day tang di gonfalé wacce sa tanki di metti souf gi di tang bu yegge sa lox bu ñuy sa loxoy day xissan def ay heure bu yegge sa bob day metti sa bëri yi xissan sa nopi jir yi do gis bu baax su ko defé nak ndoxom ci ay étape la ay dégré la su commencé ndoxom ci la bu ko né ba ci karam da fay nek koura ba bu ko dine ba ci karam mu nek kuli bu ni ko dine ba ci karam bu dépassé fofu ra ci gaana la jëm
5: day mag dal
3: day mag bu dépassé fofu ci gaana la jëm ta gaana yalla ci yalla musa
5: waaw amin
3: mo jangaru ju mag legi nak bu dalé gor da fay téy ngoram dutu yek bopam bu dalé jigen da fay génné ci hawaram soccet soccet lay génné soccet bu xal buñ ko dagul pour jigen bi borom kërëm jëfëndiko ko dana jafé kon ndoxam city da fay indi bëlt yu metti da fay indi nopp yu dul dégg da fay indi bop bu metti da fay indi tank yu metti da fay indi bir bu metti da fay indi yaram bu tang di metti da fay indi yaram bi xassal ci fepp kon ndoxam city fièvre yépp lay joxé da fay indi katan ci walu sey da fay indi ballonnement kon ndoxam city mom fièvre bu ma xam la waye ma ngi xamal ni ne képp ku ko am yalla andi la ci man doxo dund ak mom semaine ba bañ ma jox la garab bala semaine ngeen tekkaliko
5: bala semaine
3: ci katnu yalla
5: torkal machallah serigne makhtar même que hémorite
3: hémorite fièvre la mom bo xamné ab cër la ci digënde nak ak ndig la nek mom dafa ragal choono légui nak tok bu yag mo koy so bo togué tok bu yag rek mu infecté bu infecté di metti na ci biir sa li nga nan mëna tok do tok bo commencé tok touti yaram bi commencé metti sa ndigil commencé metti bu yagge mu génné picci bu génné ci sa souf
5: mom la ñaan
3: bu génné moy interne ak externe yoy tamit bu la dalé sa yaram bi yépp lay japp fasu mu 10 di metti nga mel dañ la seuf bo nekk ku gatt xel da nga yaal dañ la liggé wa fek dara datul la
5: comme nit ak ñu naan dañ japp ne dañ ko liggé wala muy dem ci serigne tekel
3: liggé o hémorite bu metti mo la japp légui na hémorite bu automatiquement lim lay jëk def moy téé sa ngoro mu dafa gaaw ci téé ngoro mom
5: da musiba la mom
3: da la musiba naaw la mom téé sa ngoro do mëna sey motax fek fañoo bam dañ ngoro gi du ñew bëñ la ko xana problème ngoro la am hémorite bi ko japp hémorite bu ba da waxe fat ci lu gaaw ci katnu yalla mom tamit garab gi ma jor gaaw na gaago xamne gisuguma ko yor semaine te lolou dañut
5: machallah
3: motax garab serigne dagay jang xam xam jang garab
5: waaw
3: gëna bo amé ndigal am xam xam garab yi pour fajé kay la ngay dem jang ko garab gune amna lu ci ne luy faj
5: waaw secret bi
3: secret bu ci ne buy faj dang koy jang ba xam ko nga dem jang fièvre xam len xam fièvre nuñuy soso ak nuñuy développer ak nuñuy maggé ak nuñuy fégné nga xamné fièvre bi li la fièvre bi nak li mu nek nak garab sangam rek moko mëna xex dañ koy jang waye nak boko jangé xam ko nak nek borom digël ci lay dakk comme man li ba
5: ci lay dakk
3: waaw
5: machallah am digël dal
3: am digël
5: rawati na digël wali yalla
3: digël walu yalla moy doxal ñepp mbir te lo sénégal bu ne war nako mëna gëm xol la cheikh amadou bam mbir mel sénégal
5: werna
3: xol mam modou mbir mel sénégal
5: werna
3: xol baaje mbir mel sénégal
5: werna
3: digël la jugé ci yalla ñine ne xex nañ noppalu
5: machallah
3: bu doto sen mbir bu doto digël bu jugé ci yalla jéxna bu yag
5: wallahi deug la
3: barké tok muy dox yalla ko dogal ci adina amna ñoo xamné kenn nañ wala la yalla tek fa lañuy doxé amna ñoo xam yalla mayna barké ci kër gi lañuy tok da ñew ti ñi bëgg dañ seen buntu yi
5: machallah
3: bu ko kenn bañ yalla ko dogal
5: kul
3: innal fadli bi yadillahi yuti ma lashaw wallahu sul fadl azim yalla mo jël ngeen la jox ko ko neex yalla may ngeenel ci rew bi nañ leen nangul
5: deug la machallah jerejef seigne makhtar docteur makhtar ñaan kon mbokki mi ngok docteur makhtar ñaan lañ andal machallah ñoko deg ci xam xam bu leer bi tayatu fa tabarkallah docteur makhtar ñaan nek ci diwanu ciaray ginaaw ray ci quartier daouda fam xamna dinañ dikat legi ci numéro de téléphone bi seigne makhtar yang koy jundu legi muy garab gogou moy fajj ñaar fukki jangoro ak ben kon man nañu japp ne kon garab gi ngay fajé cité ak hémorite ak yoy yep kon ben lay doon nga xamné
3: amna ci yu bari dama la garab man na ci gëné téré garab ben bokku sama téré sa amna ko ci
5: téré
3: garab bu sax fi ci réew mi ak liko wër xamna garab bobu yeen fébar nak fajj fébar bu nit buy dal nit fi ci jëm do ma arama kaw bop baron tank xamna fébar bobu lu koy fajj ci garab xamna ko ci alcorane dama am benen nak garab bo xamne mom moy miracle mom moy fajj ñaar fuk fièvre ak ben wala sax moy fajj fièvre yeb nga xamne mom nit ki jël nako su fekke ndoxam ci nga don faju di nako fajj nga am yeneen fièvre yo xamutu wala yoy nak mu fajale ko
5: seigne mata ndax fajj mi traitement lay don wala
3: traitement la par traitement la mais sama traitement yagut ba nopi metti wut yi ci gëna nek sama garab bi nakati wut naan nak wexut amna ñu xam dem nañ jël garab fenen mu luñ ko naan am seen xaliss
5: yaquna
3: amna ñoo xamne jël nañu garab man sama télé man traitement kuma waxtaanal ku ñew ba ci man traitement la lay fajé moy lan li mo la dal waxtaan nañ du won nañ ma yow fuñu tékkal moy ba da ngay wéré néma wérna
5: ba ngay wér rek
3: lañu tékkaliko amul tokhlo rek nga dem ma dem sa febar na fa sa baqaat nit yow dedet te garab ndoxum sidigi ak emouri ak niu carton ci walu sey kep ko xamne joxal na la ko dima la waxon gisoko ñewal na ma delo
5: masha Allah tarka

Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bokki auditeur yi ak auditrice yi yeen ñep ñi leen di nuyu ñi leen baxo nuyo sen CDTL division tri engrais de lumière dara ji tol bi ak liggey bi aman da no bitte lol binu fi sun borom baye ba nu fekke tay ñaari waxtu jot nu tew ci fi ci tax fi di pe cheikh mustapha al karim nek sunu mam soxna aminata lo wasiyene lekkolo yeen ci jant bi fam toba 95.2 nek sunu mam soxna jara waye fasiyene lekkolo ak len liggey bi leer gfm 94.6 jamour gep rawtina lu ak liko wër mu nek ci quartier Thierry Nord kër sun mam gor gui amadou binta te señ cheikh lo nek fa kon gaaw jotna ñaari waxtu jotna tew ci nan ci tax mi di pe cheikh mustapha al karim fasiyene and ak yeen ci emission biñ wax wadjal waye wadjal ñi wadjal xalé yi ni ngeen ko xamé lol nu xamé ko ni muy waxtaan wu jafé lol waye tek ci leg itam muy dis lol motax bu doore ni bismillah rek dañuy daadi dog ngant ci ñepp waye di siboru sun bu mag ñam ci borom bi tabaraka wa taala di ñaan rek ginaaw bi leen ñoo siar leen mbolem auditeur auditrice rew mi biti rew ngeen japp ci na ngeen ko daan defé rek bu ko defé fa tabarakallah waxtanu pul dal lay don dun ci masoro mu naga bax kon nak no ngi and ak serigne aliou ndjay ci machine bi alhaji abdullah ndjay ci micro bi waye fego alhaji ibrahima sissé waye fele ci touba serigne abdullah sam ak ñama fa nekkal waye fele ci lugu itam serigne cheikh lo ak ñama fa nekkal wa biti rew Seigne Mohamed Cissé ñom ci Allemagne ak Seigne Moustapha Ndiaye ñom Seigne Moustapha nak ma ko yonee niyo legi wax nañu aksi na ci rew mi ak ñom daw ak France ak biti rew yépp rek partout tabarakallah bu ko défé kon dañuy nuyu té siara suñu jitt ci onu marit Seigne Mounta Khambaké mom suñu mam Seigne Bassirou nu siara ko tadagal ko ñaanal ko gudd fan ak wër ba nga xamne yene gi nga xamne amna ko ci mbollem jaami yalla yépp waru serigne touba wi mu jital te yonent bi dogalon ko ko ñu jiko ba mu sax dog ñax bi de gantax gi di bay di bayat rek bolem ginaawam ñuko jootu doore ko Seigne Modou Mustapha ba ci jamonoom yi te musu ci yaqamti dara rek kep ko aksi am tegon ay tankam fofu nga ko tek Qadibal Mustapha yalla yalla ko yal ñuko di nuyu soxna ay sa sal nak bu baax te diko siara kon fa tabarakallah ñi nga nuyu tam jitu kër gi président directeur général Serigne Cheikh Mbakem Serigne Aliou momit ñoo ngi koy nuyu ñoo ngi koy siaré ñoo ngi koy ñaaral gudd fan gu and ak wër momit yéena ji nga xamné amna ko ci liggéey mamam bi sama borom defal ko ci lu kay ñort waye lepp rek na dok ak mom fa tabarakallah nuyu directrice soxna mam fati coordinateur yi yeen ñep waxon nako kon dañuy nuyu rek mbolam ñi xerewlu dakaru touba ak louga ak biti rew partout aduna wërgal kep ñep nu nuyu te siara
di nuyu rek mbolem ñi xey ci daara yi ba ñu difi gontu tek nañ lepp ci yoxo ya stas mam cheikh lo fele ci diwaru touba yoxo seigne abdoulaye sambu waye fele ci diwaru lugu itam serigne cheikh lo kon auditeur auditrice yeen ñep ñi ngi leen di nuyu te leen bege kon xamna da ni dog ngant ndax boy lim du mat do matal te ka ngay jël sa yene ci mom la doon doré way ñak mat ak doom adama day tax nga jéggi ko motax rek ñu leen di jox nuyo bi nga xamné borom bi mënu ko bolé muy nuyo bi gëna mat te yaatu te daj kap fepp muy nuyo bi l'islam di assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh xamna jukki ñen nak ñu yobale ñi ci dess geew du ci mëna ñak nak kon ñoo ngi nuyu suñu yaay di yaay radio bi soxna mer sek ak njabotam gep waye di nuyu bay balla jeng di baye radio bi ak njabotam gep momit mu nek ci konu su dara jollof tali ba jëm bu ma ne xema ne ndindi wala konu su dara jollof moy borom sanke bi courier mu gindi nuyu bu baakha baax seigne matar fall set setal ci juma ja waye nuyu baye mortale kay ci marché bu soobe nuyu bu baakha baax baye la ji mbay geey bay modou fall ñom seigne matar ja ak wa commune ba yépp ñu ngi di nuyu leen siara di siara docteur serigne touba bi ay di siara bay sidi fay ci marché géré soxna ami seigne ibrahim dour ñom di siara serigne cheikh mbocc seigne khadim diop ñom di siara bu baxa bax wa daru tansil yep rek bay wuñu fa kenn ñen yeen ñep ñoo lay dindu seigne chaliou ka touba jaratu mahwa seigne laj diop sen ci mbacke touba ya ak bay matar way di nuyu bu baakha bax seigne soyou bu badian ak bay matar badian ci marché occas di nuyu bu baakha bax baye bassirou ndjay ci touba sam ak wa touba sam yep baye modou fall dima ci mbacke ñong koy nuyu nuyu seigne khadim beng ci mbacke ak mbolé wa mbacke yep di siara wa ternu mam cheikh bayu ñu ko kenn kena bin guéné daru salam jëm nonu ba ñetti potok goxa ba cheikh ñu bobu ba daru rahman ba wacc ci domaine bi marché mbusu obé ak liko wër talibu bes ñepp rek ñu ngi leen di nuyu way ñu ngi leen di siara siara wa gara su touba bu mag bi légui bu bes bi ak kilifa garas ba ñepp rek ñafa fete ñu ngi di nuyu noy tam te len siara siara bu bax wa touba yépp rek seigne chaliou ka touba jaratu mahwa wa seigne chaliou ka momi tam fa tabarakallah wala ci diwani njabo di ciare bay samba ñang ci kër ñang di ciare si mafus diba di ciare sun bajan fama fal ci touba jiemul suñu bajan awa cham momit non koy nuy way non koy ciare bu baax di ciare bu baaxa baax wa touba yépp rek ñom bay ba ci jabaay ñom ak mbollem touba bay modou ci le ci kër kab ci daral ga ak bay mohamadou bay ndjay khassida seigne malik diouf non koy nuyu te diko siara bu baax ak serigne lamine
ñom pap saw ñom pap cham ñom ñom dubbe job ñom fatima gat ñom ñep ñog leen di nuyu wa ñog leen di siara di siara serigne ousène lom ak serigne pap cham ñom ak mbollem rek touba ak mbacke dal bu ñi lim day dess deug deug dem ba diwanu njambur nak ginaaw bi ni dem njambur dañuy joge touba jaar yoni daru mohti dal di nuyu serigne abdoullah an cha misra mam ball ak baye njaga ñang nuyu wa daru mohti yep rek mam cherna cham safari taxi te nek ci touba way nuyu wa daru mohti ci ay loxam lañ koy tek nuyu bu baxa bax luga toa yep rek buñ fa demet sun xel lay daal di def yar rek sunu ba yaat masar ci ngeen ak wa ngeen sar yep rek nuyu señ jegeey RTS ci Louga Khadim Diawal fu Louga Sass Ayoba lo ak wa njambur yep dem kër Ale nuyu bu baax bay Serigne Lo sunu yaay Umi Dia bajan loto ñom ñom bajan Dusa bajan Soxna Diou Alhaji Biran Lo ba Sayar Ndjay ci warak bar far ci Touba Xelli di nuyu señ Soyi bu Lo ci Ndam ba Cheikh Magat Diop ci Dagaj way ba Diop ndox ci Dagaj Soxna Ante Diop ci Mbarom baye Mustafa Mbaw baye Amdi Sall baye Ousmane Ndjay ci Lamdu ak bokki njambur yep nuyu mbollem Touba baye wuñu kenn wa Ndindi Ndjay Touba gi fofu ñu ngi leen di nuyu nuyu wa Kéré baye Mustafa Diouf mi ngi fofu ak wa Kéré yep nuyu bokk yep rek xamna ne nuyu bi du massa mat waye fofu liñ tek suñu baram rek bu ko defé bu soobé Yalla lu tab bi ci xel mi rek ba ba jotaay bi jeex nok yeen la nuyu bu baax baye ndongolo ci diwanu parcel soxna magge soxna nogay ñom ñom ñep ñu ngi leen di nuyu parcel 1 ba 26 baye wuñu kenn di nuyu wa geedja way yeen ñep fikin ñetti tali bu bes tali bu magri di ecotaf ak route de ñay kon day daal di eumbu lepp kon yeen ñep rek ñi ngi leen di nuyu te den siara wa yarax baye wuñu kenn boy fan residence baye wuñu kenn wa relé ba cheikh sek ñom ñi ngi fofu ñom boy ndaw baye mbay ñing ñom ñom siakam bu baye maget ba ibra xojje ñay baye mbay sen señ baye juuf ñom ñi ngi leen di nuyu yeen ñep te leen siara kon ñu tek fofu suñu baram rek te wël jotaay bi ni mako jundé won sank rek wajal waye wajal ñi wajal xalé yi nak jek emission bu mu doore la dor waye bu ne wajal waye wajal ñi wajal xalé yi da fay nek kaddu yo xamne dañ koy jëme ci ñi ñu doon suñu ay kilifa wax deug Yalla jéggulu nak ci ñepp ñi nga xamne li ñi bëgg yiki ci gemeñ wala ball yi ba Ousmane Lo ñu lay nuyu borom wala fi ndax moy borom jotaay bi bu ko defer day nek wax jo xamne day dis ndax ndaw bu yëkëti batam diko jëme ci ay way juram nga xamne ke ci gëna soofé mag lay doon ci nun ñi ay baay ñi ay mam ndax ñoom bu ndaw yi defaro ñooma ndax mag ñi dañ ne bu gone jage ñepp koy mom bu gone baxé ñepp koy bëgg té gone mënta jag té mag jagaluko motax mag ñi nga xamné ñoom ñoy borom xam xam yi mat sekk ñu ne gone ñu ne dañ ne kone bu gane adina amé dir rek ba mé xammi bo jëlé sa loxo diko mit ci ay bëtam mu xef ma ngay bëgg xamé lu metté ak lu sedd kon jikko ju mu mëna am maga ko cey def ki la mag la no mëna def mënu fexé ba sut ko jot ko mënu la nekk ki la mag rek mo la mag
dis na mak nday dis na mak bay dis na mak nijaay ci walu bok ni ko lo xame waye mak mom mak rek kon nak ki nga xamne nu ndaw gi mel moma koku ak payam mom genn ndaw amuko waye ñomit seen wartif duñu massa noppulu ndax amul kenn ko xamne da ngay am dom bëgg mu yees do bëgg kenn gën ko da ngay bëgg ñepp sopp ko da ngay bëgg fu mu dem ju nuyo di joxe ay yoxo def nuyo ba ca war joxe ay yoxo mu yiw lol ñu ne xana no sante mu ne nangam ñu ne xana yo mbokam diiw nga ne waaw ñu ne waaw kumba bo demé nga ne ko sa mam diiw wala sa baye diiw de fekk na ko ci jotaay sangam nuyu na ko waye bu melé nenen da ngay rocc sa loxo rek nopi lolou buñ ko defé jam nañ la paxta bo xamné paxta bu metti la ndax sa buñ la jéppé ray nañ la ko lolou kenn ku nek warna gor gorlu ba am taraga ju mel non xana di wala jur nga wax na ah xaman na ko de waaw gor wala waaw kumba lolou kenn ku nek warna ko xam warna ko fexé ba wut ko waye way jur wi na def positif la ci mom lolou mu fexé ba am ko bu ko defé ba ligé bu dajé fenn mu né wayo da sa dom gis na ko bu def sangam kéro waye mu dé amna yar amné téggen tubarkallah mu né am ngi no sen doma dé waaw jur rek la ci am dé bu dé yaajal la dajél kon dé len xol té yeur té yundul té jubanti niko bay balé jang di waxé ndax godé sa bu xé génd buntu kër ga ba dem fu mo na tollu gëti way jurum war ci téggé su lolu du jappandi day jappane ko dajel rek moy wayjuru gor wala wayjuru jigen wala magja nga jox ko geud go xane mom ndaw gi da ngay wax ne ki day sajna ma yar kon suma defé naka sudut nona dana ma jubanti te du ci am lu mi tit du ci am lu mi ragal jafé nak legi lol sax lela ñu koy duggal ci bir waxtaan wi ndax dañ koy gis jamono tollu fi ñu bare bari xalaatuñ wala ñimewuñ ñom sax ñokoy defal seen bop kenn ñimewuta laal gon ak jaamur ci mbedd mi lool mo ay tiaxan fa la dalé lutax maam ñu ak bayyi bo wuñu hon lool njabot gi war nañ ci jox cër autonomie bu mat sekk ci kep ko xamne ki dajal nga ko dajal rek nga japp ni ki sa njabot la nga am ci cër bop sañna ko jubanti nga ubbi say bat ne jakk jako waye yor sa yar bo xamne duma ko taxut waye nga diko yekati lele mu diko xol di la ko ragale bu wax do non la mu diko def lol la fi wayjur yi bayyi won batay amna ñu fi dess diko doxal kon nak vraiment bu mujjé pousse bi ci suñu joxo muy tabbi geej te lele nga gis ko nak jangale kër yi ñi ñuy deg bari na ci ñoo xamne seeni meter seeni elaw duma nañ leen mu ci goor di ci jigen amna ñu ci dem sax bañ leen jam ay paaka xam nga kay def loolu jël gobar di jëm ci ki koy jangal war def ci mom xam xam kalay bëgg jam gobar su la jekut ay waxante duggu seen digënte dana wax la wax wayjur wala mu wax la wax sa wayjur kaddu yo xamne duñ ko mëna wax nun ci radio bi loolu itam gis nañ ni mu demé fimné boy lak nasaran xam nga au fait rek la langue molière jahana légui dé wax la france yu wër cieng men mustapha koli wala sohna aïssa ak jafé ndax feut nañ dañu feut ngir ndablu tilim mom mag ñi buñ ci def seen yef lolé moy tax nab nabi rek buñu def examen ngay tiri ci tapalé gis ngay ci xaw sa buñ koy def di japp ay nit ak nangoy portable ak tapalé ba nga xamné buñu joxé résultat yi nga xamné wër résultat bi la jox da nga jaar tapalé ba am ko da ngay daadi xamné résultat bi ñu la jox note yi ñu la jox yélo woko
té bo wété yow sa digë sa bop dong ci ngoy xam lolou nak ñu gis limu yaq ko xamné bala nga xamné amna bak da la ko wax waye bu jëfé jëf jëfi cham ci ñima ko wara wax am ko xamné bu ne lé bu la ni wut intellectuel la do ko xam waye sa boko xamé bu waxé sam xel téy ngir égout ci deun ya égout ci xol yi waye réssi ëmbuko yeen ñepp ko gis légui lool nak lan wara doole gor gorlu delo wattu yi ca ndaaya japp na nuna kenn bañ ko jiñ kenn lumay nu japp na nun ñepp kenn ku nek jaaju watte moy mo defor wat ci njabotam ginaaw bi jekke bopam ba nopi bu ko defee yef yi gëna baax waxuma ne bonna waye da jaar gëna baaxal ndax day lolu ñu nan secret nga xane moy waxande wi nga xamne mëni suko yollu ngar cha dom bu rutab domam du ko tijji bu ma neb dom nak cha bi la bëgg wax yeen goné yi ko por bo xamne mëni suko dajji cha bi yo ci def jurut yo yam du ubbe ko lol de mag ñi xéral ñoon nañ ba seeni waxane melon nonu leg na gis nga li xew legi ñak secret bi moy dem ba nga xamne lo waxtane tay ci neeg bi bo julle fajar genn ci mbedd yi deg ñu diko netli lolu bëgg wi ba kañ kon day dema dem ba legi da nga nan man ko may waxal kan lay denk samay mbir kan lay disol kanya lay wolu nangam gis nga limu yak ci pinch mi yeen ñepp ko xam mo deba de ba rew mo xamne toroxu ci bir rew mi bo len limé bari nañ bo ci té lu mel sama baram yi rek da nañ yu bari ci dess ndax bo ne cheikhul khadim ne bay ne kër sidi ash malik bo ne bay lay ne kër cheikhal islam bo ne señ cene ban señ jassan dañ mëna yobale mbolim rew mi ñu taxaw fi taxaway bo xamne ñi leen wootu te ji lañ gëna dëgeural seen taxaway tek seen tank foko mag ñe tegon waye mu melni loolu day bëgg man sox lu tax loolu ka yeen ñepp ko gis de bu démé ba nga xamné bu jëk ben radio bu bokk mo fi nekkon nga xamné bu fajara mag ñi di déglu way dawlu yek ak yeren yi nga xamné du dawlu way yu ñi wara yeglé la dañ nan dak waxtu yu koy déglu muy fajar tel way bu mi di joté tolo jamono jo xamné bu mi di joté rek lolu ñu nan Salim To sunu baye bobu daan ko def ci la jigi ni daan gor gorul di ci wacc ba bu ne Salim To fum la fek day be day la acca debal ci keur ga agni waxtu an jorna fekku neet bo xamne da nga nek ci tol ya way mu fek li ci keur gi bo degge Salim To rek ken dula wo wala bo toge ba baye wala ma wala nday di la wo ci pinch ma da ngay yu yow xana deggo Salim To ji gis nga bawa ni Salim To amé won jariñ ñu dem ba yoy ñu bayiko kenn fonk to ko ñu fegal ko muy dem ba nga xane bu ñe nangam xewna ñu na nga deg yu ah lol do ñe de nangam la bëgguma duggu ci di cité ay ki boko topé ba ci bir dara du ci xexew dem nek kaddu yo xamne day yeugal rew
ñi tuumal gor yi rek di xas gor yi rek ñani di xas ñu leen gën fuuf te ñom ñukoy def sax xam nañ ko waye da rek ah na jël kaddu gi sanne rek yeb dawul am kenn ku nekk da daan neubal moromam li ci baax sax dañ ko daan yeglé yi ci bon mom dañ koy wanasu kenn duko xam daana am ci ndaw mag ñi xam ko ba dem ba toll ay hat na mag ñi tollulé ci ay fay yo xamné dana tutal asgor way kenn duko xam lenn ci soxna yi ñoko daan xam waye buñ dema ba jox nit borom kër mu dem ci kër ga dem seyi xuma sayyid seyi xamna fañ la yebal da ngay dem seyi fa buñ agge ci guddi la ta lola wax jiñi wax xamal lan moy sutura ñariñal sutura ñak mat gu doom adama mat rawati na soxna ma ngi daan ko misal ba ci gis nga ni weni segeni la xel mi segge yoyep di nek ay jajj yo xamne xarit ñako jël ci ñoñu lañ koy wax da di kañ nak kini yabal baaji nako bo meli ni siyaay mi fo dem tok bo ni ro sa bajjen bi fo dem tok bo di gi sama yow fo dem tok waye bul mu ruslo fek tan na wol xaritam bo xane moy xarit pire yeron am ndax mom la koy bayale kaddu yom nga waron wax mom moy taxaw wax ko melni say kaddu lay wax hey legi day nama yalla bal hey bo len baye seni kaddu ci ñi def lu melni soxan yi wax fa wax fi jaxase jeyante bu ko de buñ taggo ku ne jew moromam legi mo ci yo yeb dawul am bu ñeuk naba ma sha Allah te lolu lu yag la deg nañ ci bañi wari xoss di sey bañi war mbam di sey bañi war ay loté moy nak yamul bejeen ñewul li leen bañu mok ak jamono yoy ba tay li nga xam nak jamono jël mom lañuy yobbo sey te niko al polar yi wax ak salum yi ñun bawol yi ñu ni seet muy dem ci kër borom kërëm ak yeen ci daan boole ci ay kañ ay kaddu yo xamne bu ko dey deg dana ci bayyi xel ak morom ya koy gungé soñali ci morom yi amagut borom kër waye kañ ci moromam yi am borom kër te joge ci seeni kër borom kër ñew diko dello lebal bor bañ ko lebalon te diko gungé lool yebbu jëk da nek lu am solo ganjar go xamne kenn ku nek dana ko tak muy lam yo xamne do rus mu feñ muy cien go xamne losol mu fité ko kaw muy manas na ci wax yu bari bu dina ba beut set ñu def lolu ñu na diego dir rek mu jog nuyu wa kër gi dem ci baye borom kër ga nuyu ko dem ci yaayi borom kër gi nuyu ko bu de amna keneen nga ga fa nuyu ko delu ciat ci neeg ba dir ñu daal defal diego yi bu de jomeen yi nak mom day wax bajjan nañ gaw ci deggo gi dama xif man munu mo no reer bi djublu ci agni ya xewal ya abun ja bahoba jant bi xawa xolam bay tuti ci kanam daana dajo nak djel yoy ñu daan xumbele ndax maam cheikh lo ñom daanañ leen ko may ñu tudde won ko xaxar aka wote ak legui nak gaay dañuy xaste
xa xar dañ daan xool ki xees ñu ne ko yaa ñuul sa ñuulaay bi ku mbub mi weex tàll ñu ne ko sa mbub mu dand mi te dand mi mooy xam nga ne daa weex fóot nañ ko gaa ba mu set waaye foofa nga jaar boo xo ko bu ko dee mu xool boppam gis ne yow kay lii da nga koy tooñ waaye wax dëgg yàlla mbub mi moom dëndut di wax ay wax yoo xam ne daal dan cay nekk nag ba jant bi xolam bàyyi bu ko dee nag bàjjen mati njaay ñoom ak bàjjen du mbegay ñoom ak ñu mel ni ñoom daal di ñëw nag ñu daal dina baax na tubaarkàl la jeeg ja laaj loolu ñu naa njotu xam ne yaakaar naa ñoom jaxat ja nga xam nañ ko njotu lañ koy wax nga xam ne boobu dëkk bu ne teen day nekk ci digg dëkk ba wala mu nekk ci ginnaaw dëkk ba mën a nekk benn mën a nekk ñaar ñu ne ko lii da nga koy joxe boo ko joxee daal di yem ak ñëpp tey loolee ñu la doon wax barki démb ak démb ndax keroog bañ ne diw maa nañ ko soxna sa boroom kër moroomam ñu may ko soxna yow mii soxna sa boroom kër ay moroomam di say wujj fuñ daje yow am ka kàddu yu ñu lay teg ñu tooñante yooyu nga xam ne lu baaxoon la ci pénc mi guddi sax bu seet bi ñëwaa daana jël lu demee ni puudar rek lenn ci kaani daan koy def du sori néeg ba léeg ñu daan ko def jox topp yi di leen ko xëpp nga gis ñuy tijoo léeg lu ne waaye amut fayu amut mer amut dara dañ lay wulli di la natti la xool ba xam yow yaway kan léeg-léeg damay dégg soxna ay suñu di wax bay ak yoon nit ku nekk war na ubbi néeg war na dugg néega man a kan ngir fàttaliku yu mel nii ba ngay door maa ngi jégglu bu baax a baax bu ko dee loole ñu naa njotu ak nu mu mën a doon loola faaw ñu joxe ko du nekk bor bu ñuy lepp ndax dañuy bëgg defar bokk yi foofee lay doore nga yëkkati ko joxe jox ko ka nga xam ne mooy kilifa jeeg ya ak ñamu seqal mbootaay ya ñu jël ko jox kay yor denc la ñuy mbootaay ya di denc ñu jox ko ko ci kanam ñëpp bu ko dee nag bu doon jamono jooja bàjjen du mbegay wala bàjjen mati njaay dana jóg taxaw joxoñ la xamal na la bis ni ki tey nooga yooyam boole nañ ci sunu bopp démb te dóora ñëw waaye tey yéen nga ko confirmé luñ la daan wax di daje ak yow di la wax ay baat ak yooyu yëpp bis ni ki tey nag jeex na jeex nga ni ñëpp seesi nga ci noonu ñëw nga daanu la teeru incha allah ndax lii ñu def tranglé suñu diggante ak yow teral nañ la yooyu yëpp woyofal nañ ko ba mën naa ne bu jeexutit dayo ba mu amoon moom xam naa ne amatu ko ndax la mu doon jëriñ démb jamono ji nu nekk su ma ko ñemee wax danaa ne mi ngi yàq lu ko ëpp ndax da ngay de xool ay faay ay defu di dajale bi sàngam rek wala bu loola jale sax foo janu ñoo wax ko bu ko dem daal lay noonu daal lay ragal ba yu bare bari nga xam ne duñ ko mën a wax ci micro bi sax nit dana jóge ci dëkk sàngam ñëw ci dëkk sàngam ñëw see si ñu jam ko baat boobee mu topp guddi wala mu waaj delluwaat fu mu bawoon ndax dañ koy wax ne ko yow nàngam nga ci fànn yépp nag yooyu yëpp mag ñi dañ ko daan làq dañ ko delliw siaat buñ ko dellu siyaatoon di ko dund yii nga xam ne amul benn njariñ ñu di ko dëkki subaa ngoon guddeeg ba cëg tamit yàq rek duñ ko tal ñoona it yooñe itam duñ nu tal ndax bu fekkee kii wax lu bon dem na ba mu waat ne wax ju bon ji muy wax kenn faaliwu ko kenn déglu ko kenn topp ko ca kenn royu ko ca dana lum bu ne kaali ñu dem kenn du dem bu ne nañ leen ko def ñëpp lànk
kon bu fekke da ngay bëgg nek ndal la xoré da nga nana séti menen pexé mi jubut way légui nak gis nga ci ñima ko wara wax dafa melni yaq rek mo leen gënal vraiment défar lolu nak nan ko sétat délo watu ci ndala luñu gëlem gëlem di wote lu nelaw nelaw itam di yete lolu du ci mëna ñak ndax fi mu ne de la nga dégg mbir mo xane boko dégg na ho bala ben fan ñaari fan ñu nga gis ñu ton ñu ne wax nek dara du ci deug te ñi def lolu kat ñi ci ëpp ci ñima ko wara wax ko ci wax da ne man da nga dégg man kilifa la sun mag ñu bax ñi dey wax lu du nonu tek seen jeelin ko gënal légui rek dem na ba lolu defatun ko gatché da nga wax lu bon lu tass pinch wax lu yaq ak bok wax lu yaq diiné bo légui buñ la xé nga né dama don politique mayo politique bi ko mag ñi nangu ñu def ko ci réew mi li da taxone ndax ñom dañ ko bu don jaan la mané kérok ba maté lañ ko luggu mu wacc nañ ko utal tour ñu na politique nga xamna kaddu ga da daan accepté woyof nga jappé ko né pola ay toña tela rek légui nak da ngay wax di xulé ko ke dur ci tabal jeka wax lu bon lo xamné fi nek ko seen muy dox ci ci ëpp dañ ko sulut waye def nañ ko neew lool su magni bawu ñuko fu won buñ del ci atone tay ji dey dal yu bari dana dess ci mbedd yi ci ñima ko wara wax té loolu warut ndax rew mi du yaqku waaw gënaaw rew mi du yaqku ndax ñi ko défar seen yi du yaqku kon yow mi nga xane bañ koy défar ak waajal kenn xamul fo nek bo ñeeb ko yaq bo sagu yalla dana tek lo xamne du to ko tal lolu baye bo ñu xam ko ñun ñep jema gor gor lu hat defarat cadeau yu bu baax di waxante lu baax di yeenante lu baax tay dox lu baax te mo jog dox jëm ci jamm di siara ya oustaz mam cheikh lo actionale yi ndax kat jamm dafa jégué tégué ñu dinu ko négué.

yoy yeb ñu bëgg ko jëk tek fele di wax yu amul ben njariñ de xass gor yi woom yi wër bañu war ba wara te ko hak sa buñ xër ak jël jaasi na ciap xam nga yel bo ci ni jaasi ciap ci gom bu dem ba teggu der ba xees der woyof toyu nga xane sax boy dox ba laal ci dara da nga daal di yek ne metti na ñu jël jaasi na ci ciap wala pa kamuy char chari yaakaane loolu mo la yëkëti nga jëm kaw dedet lool lañ ko sétat señ bamba bax amul morom nan ko wessu te mo yem gi ni yem nan ko wessu di jëm señ bamba bax num baxé won nga xol la nga xamné atane nga ko ca té lum touti touti bax nga dé ca su boba du jar nga diko wax señ muntaha yalla fi yag ti wer amin cheikh ali yalla fi yag ti wer amin waye nga nek ci lo xane bu doxone ba fete la ginnawit bo ne ges dang ko jox ci ñaari yoxo rek magal ko te jël sa bakan tek ci loxom wala sa bje waye do ni waxe daw lolo taxone ñi bax legui nak ñi ci bari waxuma nga seen ku muy ñew de waye bu ne dara fi fanan ci dong tay gi ngay jang do fi fanan da ngay tek sa ndiex tax do ñe mu fekk la fi lool dara jëruko nan sétat suñu bop di ñuy nak baye samba ci am bu baax ci marché ngelaw di nuy wa diwan ci le yépp di nuy wa ciaski yépp ni ko señ Abdoulaye andi waxe ak mbolem mbok yi kon ñu xamna ne fatte wu len li ñu waxtane de émission bi ñu xowajal waye wajal ñi wajal xele yi ni lay amé rek ci reçu DTL gaaw bu jot bu ñaari waxtu joté japp ñetti waxtu ak genn wal ah nu wëet ci lool waye da ngeen ci japp bu ndeme rek ba technicien bi jël ñaari baramam dur ko ci loxom su boba nak ñu yaatal jotaay bi rek ci 88 628 06 18 su ko de nu and ko ak yeen kenn ku nek am kersa ci moromam gacce ci gemeñam wax ci lo xane ku ko deg ni ndo waye def jëfine yo xane ku ko gis ni su ko de ñu jaar ci antenne bi kenn ku nek wax moromam limu wara def bu ko de mag ñi gëna bekk waye ndaw ñi gëna xam ne kat ndike yoonu ma xalaloon ma doon ci jaar doon te damay ram waye nga ak ci dëkk bi ndike kat dëkk bi lañ ma doon joxagn nga daan akasa da jot nak ñepp di wax lu mil ni waye rew mo xamne bu ne ba ku jekku rek jekli lo ay yorte diko yahantu so demé bu mu niw bu don jaar ñett nga ne fuk bu joxe nga da manki ana yermande ja ana yeram ga mam ñom daan def ana ngor ga xamne mam ñom ak bay ñom ñok fi baye won ana donte yalla soxulul bor waxen la ana ñi daan lebal yalla mu worle sa mbokk mi ndax ñepp di bokk li muy wut ci yow kat wara jaar ñetti reum bokk duñ juroom mu jox lako waye ngeen arusna ko jommuna ko joxuma rek ñetti reum duwal nga ci yermande bu ko xame ak bu ko xamut sikku ne yow mom yalla da la fay bañ ko naan def gis nga ne mo demé won légui na gis nga na ko gis ñu naan xar do am de salaw nit ñi kay mom duñ tebaski de mom xar kay mom du am xar do am tew mbedd mo jaar xar ya nga lim borombe ñet ab lim la

0: maam cheikh ñom ñi wax ni ne diina ji neew na ci lo xamne su ko ñen defé mu wacc ñi ci dess kon boko xolé li di xar ci rew mi kon da fay melni tabaski dana mat sekk ku amut ño wax ne nun bu ngeen amut li mo len war té moy mu wacc len su de ne amo ya ko ro ko lebal bu ëllëgé nga fay ko nga yor len lo xamne xeyna boko ko wuté tay bu ëllëgé lenen lay jëm ci biir ye do ko mëna am yépp ci xéeti ngant la yépp ñu dik ci ak ñun waay lool kay buñ ko topé top ko té moy tu topando gi waxuma la tëwëski waay dañuy tëwëski bam dess té yalla télé wut sutura sam ñu defalon demb tay ji la ko gëna man bu ñu yénenté jamm day da def bey léla nga dikku na nak yalla la jamm sono lool mom ñaan gu dam la lool nuñ ko bayyi ci ñima ko wara wax jamm day bax day melni ngelaw lu ñuy noy dopp bay jaar ci sunu ndong ba diko fekk té lu yalla man la te defuko da ko filtrer yamale ko muy dugg ci wakan yi di gennat nga diko pousse muy ñewat muy dugg ci dugg yi muy genn tang jeer waye lolé borom bi yermande je mu jaar ci ak nun ñun nak li nu war nun suñu digënté nun ñu nak yow borom bi yow defal lu bax waye nun no lank ma da sa xar mi kuma joxu 300000 400000 500000 duma la ko joxat bo ko don def sax yam ci baña wax sax waye dañuy waxa wax ba nga xamne ci limi genn ci gemeñam gi mu jaar ci deñum bi genn wax ju ñakki teggin la koy wax tabaski gi yalla xam man na am sax duma ko fekke di waw ndax amna men at ku jax papa ñing yalla nako yalla jéggal no bokon fenn fu ni liggéey bañ né suba la tabaski comme man ma ngi yoré auto mom yorul auto da daan toñanté ak man yalla nako yalla yeureum mune ma saway kay lañuy dem nak dara manako ci yow rek la dess mune ma kon bu 2h30 3h dana ñu ñu dem manako yow rek lay nek yow de xam nga bu fekke du yow mi bëgg andal so amé sa xarma yobul ko ba sa kër man kon dama way dem légui top toko doora ñew waye bin demé waxtu yu jot yak kat yi xaré da jeexna xaré jeena mu dat koy deg ñewenti njabot ga xeyna jaxaso ga xeyna ak la ne ci jiba mu japp ne bo demé du ci mëna xam mu faté ma dem utam xaram sof ci saratam dem kër ga dem ñu jabar ji ñoy xelé daal di fay légui lan la jabar ji na tuar kal mo ko no ñaari juñe ngi teel tay ñaan ma ngi dem waye bima toge ba nekat waxtu yi mom ki bu doon ñew warna ñew xaar ma dem ci mom kon fa tabarakallah daam ko ni ci bir kon fa tabarakallah lolu bala may ag ci sumbu bobu dañuy wo ñi ndan wo su boba lolu jeexé ma jaar ci bu ko de ñun ñep ñu xamaat ci roy ci jangate ci kon ñu ngi wo bokku yep rek tudon na len sunu yaay soxna mercek sunu baye balla jeng baye modou jeri ci la ñom soxna jaara ñom da xamelni amna ko jaar ci 88 628 0618 ku baxa bax bismillah da xamelni day dafa genn min ci bir bu fekke da nga war casque kon nga dindiko wala ñu baaji jël sa crédit jématal wa da xamene jémat la doon def de 88 628 0618 ku baaxa baax aha baax na lu baax mom du yomb waye ñoddi mom bu deggul dik 88 628 0618 rek bo ci jaaré dana aksi dafa melni ci la jaaré 88 628 0618 ku baax. Baye Modou
1: dañu ko baye Tamba
0: Ñang. Ah skay wax nga deug de.
1: Ay way yalla ni fi yag ci
0: baye. Baye Amin way sa baye.
1: Lay ba ko tete tay joom ci sa waxo ci mo sa tete tay mo nga do wera yeb ko mo wax deug ci mo wax na dem par señ ci wa.
0: Jala jeuf Ñang.
1: Yalla seen taxaw yag ci barkala ci tolu mbatt.
0: Amin Ñang.
1: Yalla ni ngeen dem ba lay wera ko ci barkala ci tolu mbatt.
0: Amin Ñang.
1: Ah sama ko fenn duuy ci barkala señ ci baye ci mo fenn duuy ci mo ko fenn duuy ci yeb barkala.
0: Jere jeuf baye lay wer la
1: tay mom deug deug mom tay mom ben ayal barke ci wallahi
0: alhamdullilah
1: on commencé ba legui wagn ma nga lay digu tan
0: alhamdullilah
1: baye yalla na taxawa yag day barke mom
0: yalla nonu ko yalla bolé
1: ba bax kon na so bax señ
0: jere jeuf ñam
1: na nga baye digu ben baye ma ko ci jam ma kay war
0: amin barke serigne touba barke ba allah ji fallu wok ndax yalla suñu baye Samba Ñang ci Touba ci Kër Ñang di suñu baye bu baax ñu jël ki baye boy daanu ci delsi 88 628 0618 ko baaxa baax
2: Abdoulaye Ndiaye siaré na la
0: Serigne Abdoulaye Hat an Monsieur Mam Balla délo na la siar
2: nga wax ci loi amatina solo émission bi amatina solo
0: jëra jëf an
2: loi nak lolu nga ci wax mo teunk serigne daara yi
0: lol la de
2: teunk borom njabori
0: deug la de
2: teunk amdilouay moy gendarme yi
0: waaw
2: waaye gis nga lamay wax xamna damay bañe dewe emission bi gis nga loi yoyu defé gennou ci assemblée nationale rew mi ñoo wax deug defar ko du yom
0: ah lol ci li nga wax ci la bok nak wajal la
2: ndax wajal la
0: li nga wax de waaw
2: way nak fatte sa ngi tassriw mi do
0: alol kay mom fi ne ken waxatu ko
2: dig rek
0: messer
2: gi may addo ni ngeen teul japp na fi ñoo xamanteni bi buñu rawon fi ne xar yu bari lañ ci won tax xamna ñaar auto auto mu
0: da ngay seen lolu
2: waaw xam nga nak lolu bu fekkene nak ñi wé di wé ni ta fami li fi dem ci ay ko yi ken xamu num toll ci village be commune be département bak
0: gis nga li
2: lañ ko wax
0: way nañ ci wax way
2: Malik ci skin mi ngoy siar di la nuyu
0: est ce que baye Malik mang koy delo siar bu bax
2: ak wa ci skek law ñaan ñep ak message yep ñu lay nuyu siar jerejeuf
0: delo na lañ siar jerejeuf señum la an ci skidi sama dekk mama mom mo soxna geey de ku dem ci ski boko laaje ñu ne xam nañ ko de wallahi al asim ci ski aw so mam mo soxna geey fofé la dekkon de wax deug yalla aw jere jeuf señu abdou daan yalla yalla xoy la daan ci delsi ñu jéggulu soñ mi 88 628 0618 ko bax waaw lo bax mom du massa yombu waye ñodde bu deggul dik ku baxa bax
2: ah bay bal jeng
0: bay bal nam jeng
2: ngi xéer la ñaanal jam
0: amin bay boy nu bokku ko
2: ci cheikh abdoulaye an mom lu bare bare ak baye samba kari nam nga len xéer lu bare bare
0: wallahi mat nako jeen
2: di ñaanal cepp guuy dool rajo be fon guuy wand ak we
0: amin
2: ah taw ci rew ak yalla am ku def la nga man xam wax la nga xam bo di denelo
0: malako wax
2: man ngi lool lañ da wax defal ko mu nga xane yalla wa jennalo
0: jeex tak
2: ci cheikh mbacke ci lu mbacke yalla fi yag di wër ko yalla fi yag di wër jere jeufati
0: jere jeufati bay boy aha tay baye radio bi di talibi ci kër gi yalla ko yalla xey ci bark cheikhul khadim baye bala jeng sunu baye non ñep waxna deug de di jaajeufal bu baax baye Samba Ñang momu ci kër Ñang ndax yalla ci dolli gi mënu dolli waye di jaajeufal bu baaxa baax itam señ Abdoulaye an momi da ngay xol luy mu wax rek de nga mune bi ci guddi kep lo xamne epp na ñaari auto nga xamne satchi le gatch ak satchim na gatch ak ab satchi la gatch ak satchi ba nga ne amatut xeyena dafa melni satchi dafa melni ab titre lañ koy def ken jombatuko ken rusatuko ana ngor ak jom ana fulak fayda ana nango liggey ñi yeb sanni ci Allah ne leg da dañ di bay gor yi yendo liggey ba ngor ñu sonu teud luñ yor nu jël ko nu ne ko dem bong dem jaay ko bu ñe di len wërele wala ñu lay ñaanal yalla wotal la lenen ma yow li ngay ñaan yalla ko def di mu dem ba gay soselok nit genn kër wala ngeen bokku melni pinj mu yahantu ba son am teud guddi son nga ne ko dem bong bu fajare nga diko wërle te fang ko jaarale ak ñang ko jox ñi diko sanki yoon wa jaar do fa nango jaar ana lola mam yi bayelon yore do no len lol nu ko setat bu deme dem ba nga xamne ki liggey di keur keur yi dar dar ba dar bopam yow mi tapale ka ngand yar ngay nelaw lijeenté bo fu commissaire na nga xam ko fu ko mana nek nga fexa ba xam ko fu nday sacc nek nga fexa ba xam ko di sacc yobuna da nga joxe adiyay lima wax lu am la amna ño xamne lañuy dem di joxe diko serigne bi diko jël diko jox da nga sacc ba mune ay jiba nga dem jënd leen yobbu tapale djublu wo ci dara yalla taxut fexa bañ deg la dila xam bu ne diw ñu na xam nañ ko ci nangam rek lol bakagn bu jekk nit buñ ko jiña ak tiacc ci dekk bu fekkun mo am jabar dootu ko fa am fo no bi ñu dakk la ngay dem ba sa doli bëgg jeex te xone yawañu la du man nga xey gëdd dekk ba tek sañ jeex dem li da dan am lolo mo taxone ñu bare buñu ragal lolu ni ci dekk jabar war ci yow ñepp xagn lako ko ne wa mëna la du man mbolo mo jup ñu jog bayal wala ñu bayal wala garab go ex ci bu ñu yo bala nga tok ñu jog sul seeni dal bayila fa nga dem ba xamne dundu neex na te baxan te ba nga dundu ba nga ko yag nga ne li di xajo ma baye bo li ma nek ma bako de ndax ñepp bokkuñ bañ ma sa jikko ji jagut a xolé diw mi sama moroma bu ndon beure mu ñeme ma wala buma dekkon ma ñeme ko muy liggey may lijeenti moma gëna léro yaram fuf buñuy dox banan sa ci do daw tamat bu ne sa ci meuna waxet wala may wéré na def ni ñom genn ci mo tax day nañ wax ne beureut bax yombut waye dem ba ca kanam nga xol gis nawal ya bax lañuy def nga di len ci roy dana taxa bax waye legi dekk bo ci dem xam nga sacc sa ñu tollu xam nga nday sacc ya nu dibiter ya tollu xam nga ko borom dibiter ya xam nañ la borone la way sacc bo ñe diko jaay ci ñu la jëndunu way duñu jëm ci jëndu ñu de dañuy fexa ba li nga sacc do ko jaay keneen daan la wili panne ba sanrama yek police yek chef du quartier ya nga xane bi dañuy taxaw ci ni quartier yek kilifa diine fa nek nga xamne yak dong lay bañ ko def yek ñoñum ñi andando sot la li nga def buñ tagok yobbu la gi dootu ko defati way la ngay dox ci birab yu bari yor ganjar mana nek am xar wala u bay ñele e señ kay dang ko jaay ñaata nga ne beut keene beut yi ñet ko ne tie ci bum ko dong daana ta sax ci doorante korpañ ko ne na ma ko ñëk waxale mu woor na le ki la koy jaay momu ko mu woor na li nga jënd baaxut jagut ndax ki la ko jaay momu ko yow saw yaram dawut ci lolu bu ngeen deggo he nga jox ko dir nga jox kay nga xamne loj rek lay def mom ci saasa ngir daal di bëgg daal ci wulum am mom jaar ne reende amna ño xamne sax duñu teur buñu reende dañuy tey ci bob be jeen ya tek ndunguru ko ci soof ne ko fatit muy tobaka dal ñu gaaw fess nga xamne yow buñ ne xaral tuti ma ñew ci xarmé lañuy ray wala bay wi xaaliss bi ci biñ ko jaay ci lañuy jël fayla mokuy xegn fu muy feñe kagne lay feñ bu ko de ñinga fa nekkal nga sédulin nak nak jéglu ko ne nga soy kat mo yoy li mako jëndé xawaser way téel ci li ku ne nga séd ngir da nga fay ciow da nga tej seeni gemmiñ yeen ñepp xamné li ma xlo am la sa bo dige ñu sacc dara mo fiyen jamono ji sédeliba jaarut yoon naw dafa am ko wara ci sédoko mu jaaré né bolé la am ñu dem ba ci commandant ya commissaire ya diou kat wala birab sangam la degon ñu ni da diou ko ma won len ko té légui ko bolé da lañ xexé bu ñu xamné yow ya len bolé motax sa bu sédo bi jégut légui rek day da di feñ rek muy dem ba nga xamné buñ jëlé seuf nit sañé ñew né la jox ma nangam ma sétlé la soko joxut mu dem yona boko joxé mëna démal tok té dig luma dootu lo wax démal séti ma séti dé yow ké gnaaw li ngeen waxanté jox nga xoko dalé wax né démal tok té dig luma yénako kana ni mako xamé ngeen ko xamé bo togué diir nga woko démal xur sangam wala demal dekk sangam wala demal keur ginnaw keur sangam nangam so demé sa juro nga fa nga dem fekk mu toll nam tollon xam nga ne koka lolé budutone di sa morom koko mënono jënd wala koko mënono jëd wala ma nga ci rew mo xamné so waxé ñu né Sénégal rewam taranga ñom seigne touba mi dem mom barke seigne fallu ñom sidi ash malik mi dem barke seigne babakar kilifa gune nga tuddu ko di giñ mune lolum lay jeriñ ñoo ja dama baxone yow nga bon de ci ñima ko ara wax lolu bakaj duñ ci wax mu dem ba gis gorsu seddu wecc ngare diw dem nangam la def de ki fi jaar bi den nangam moma ki def ni nangam de moma tem dema ba yow so la meñ melni suma wogo don dal la xore lo wax ñu gëm ko te fek dara lu ci deug ngare nit ñi ñi dox te nek ay neew te nga xamne do adina yag don te adina yagut dir nga ne xol ñu bol ñaari bare mi de yoy tank da na yes baram loxo ay yu gi dey la tuddu wala ñaari baram yu gatt yi dal ci loxo ak ñaari baram yi tank yi ñu bolé na pak yow jaaxanal def yi ñu wara def ci yeneen birib ya yeena ko gëna xam du jar ma ci dem ñu da dem gas bu mu xoot ñu upp tax di wax loxo ne gëmuñ ci dara ndax ka nga yaakar bo xamé lu bon lu melni nga nekké won dara do ngant ba day yeblé nga taxaw mak ñepp nga tax ñu gecc ndax da nga yow da nga tax ñu wax lo xamni bi nama yalla bal nekkut ndax na bon nga len sa bop yalla ne yakamti def leen yeen di def rek ñu nopi da di sool ñew ci kër ga togg ci blek yalla nga koy baye de loolu ñepp ci wara baye xel vraiment adina yagut kon ñu fatali ne yene gi deglu wadjal waye wadjal ñi wadjal xele yi muy am ci rose dtl rek gaaw bu jot bu ñaari waxtu joté japp ñetti waxtu ak genn wal muy am fi ci seen rose dtl daara ji tol bi ak liggey bi la jabibullahi ñay nek ci ak yeen rek and ak sun technicien yu bax yi di mam cheikh alhaj ibrahim ciss ak serigne aliou kon ku nu bëgg dab man nga jaar ci 88 628 018 Louga ak liko wër Touba ak liko wër waaye Ndakaaru gépp liko wër àddina wëngal këpp ñoom moomar ci se ñoom ci Allemagne ak mbokk biti réew yépp man ngeen a jaare foofu jot nu ci 88 628 018 andi li ngeen ni dolle bu ngeen ko defet nu jël ndax fim ni ni mom dañ koy wax te dundu duñ ko wax di dé ndax dañu bëgg dundu ni yeen ndax dé dafa metti té duñ ko yakamti kat baye Moussa ngom daana way na dé ni mu metté jatt yakamti nu baye bam jot man di lol ci la and kon na gonaaw dé mom dana xam mom tôt tard day am waye nan moytu té kat dañu mënu ta wat net subalé doon waye buñu worone subalé doon fi ni buñ paré añ bi ko mara lekkal me la sunna lim lem suñu xel rek xamna dañ ko def ga waye kenn ku nek di dox ci njottal ma ñuk ci ñima ko wara wax defé na daga fi yag lool ba diwen motax ngay ñime def tay ak suba ginnaw suba kon 88 628 0 18 ma delu ci anecdote bi nga xamne don na ko wax sank sama wolé rewo ku baxon la papa ñing bima ñewé ci fim do nek ci pompier gaara jéggi tali bi dem dama daan toñanté ak mom nak ba ku ñu bet té xamo da nga yakale damay xulo ak mom man ko doon bëgg yedd ngir li nu guddé bima duggé fekk fa kenen domam sala fekk di ana sa papa mune nangam nangam mune ma da demone seras daral mune ko daral man depuis suba mom lay xaar mune dem na de ma da ne wagnet ngir mer beuguma wax dara ci kanamam bi ne bay genn ba tal auto bi bay genn pompier ci la ko gis mom muy waxo ko ñak di dik monsieur ma joxuma loxo di ma di sujoot na gore bul wax dara xam nga rek da nga waxa wax ba wan mané dal juri dafa jeex dañ do waxe jeenama jaxaso xamatuma lu may def mané mbaadu dag ma faté wala ni wala na rek dadi ma dem na ba ñew manako waye am nga mëna manako alhamdullilah rabbil alamin li nga def day man ma defon lako de mako gënal barke cheikh ma samba ma di la yobale bo jëlul ma di lako yobul ba sa kër di waxu di la wosi warna la wonne xam nga ne li nga ma def man duma lako def waye nak baxna na bal ma haq rek nak yo xanté ma da dem yalla xoy ma sama yini ma dem jënd lamay jënd dem waye li na yalla ay dogal ken xam bi nekké di liggéey ba goudi ba ay boori 4h demi japp 5h am ñu ñew ci bëre bi ñi liggéey di jënd ci mom di wax ak mom bam di leen jaay fim seug bay sigi rek da mi dañ ko fétal mu jaaxaan ma dal ma nek fo ma tudon ci bir di dalu ñunama ñewal ma ñew lan ñunama diw ñu xol mu sedd guuy jaati gi le kërëm xawon na sori fo tuti ma da dem ci mo wax ko mu na il fo nga dem ci gañi di nang ye man ka yoy mom demal ni manako ah ma ngi dem waye fo jaar da nga ñew yoway borom atelier bi yoway cheikh bi man dama ko mom dag ma denk ne ma defal rek wa amna fo bu fa tole nak da ngay dik ma dem ci sapeur yi bo bay bamba ndjay mo jitone sapeur yi sori wonu fi ci bratar ma dal di wax len ak ben commissaire buñ wax nan jobati way bo mu nekkon 4e koku mi sax mom mi ngi fi xam ban commissaire ya la nek legui way ma sha Allah ku baxon la bima demé ñu ñew ñu def constat xol ñu nak ki la nangam arek kardia ana xamna xol ba sedd dal ni dom ji teud fedi ne law ñimewu ma nako sa baye da faatu xajar choole bir bi bare ay nit mu da di yew ñew di laaj ñew na ba ci man di ba laaj nana sa baye manako mom lay xaar ni mu sangor rek nu ñibi ba ba di set nak mo xamne lako dooru yek nak rat ko jox pass ne ko dama noppi gud way legi demal ma ngi dik ndax bëgg mu xam ko di wone na rek xëccoo gi ni xëccoo jëru ko digënté bi limi gatt gatt man na am ci lay bok juni nit dañu jënd ay xar xeyna témer ye seen xar dañ koy saraxé wala bu teumas ki jotté duñ ko tala tim lima lay wax nak lu am la yéné wumako sama bop yéné wumako kenn motax xëccio gi jëruko ndax kiko wara fekké rek ko koy fekké kuko fekké lu ci sa wala da nga ko xam kuko fekké yalla jox la lam la ci wara jox kene xamut kan la ko fan ak ñum lu jaar yeen yi kon bokk yi li dama ko don andi ndax dama ko dundu amna sama benen way bo xamne fi jinde won ci marché tilien bara jonne da jënon xar fi momit bëgg dekk ndiaraw cheikh diom ñom ñi ngi may deg mu teud ba guddi mu jël buum gi xar mi yew ko ci tankam teud di xarota bi bëgg bu ko dara laalé mu yek ko njobe ne dañu ak ci jël buum gi tak ko ci tank ba tak ko ci mool pous ko bam ta xawat ak ñu yobu xarma bi sa bu ne la bol bit ko xëc mu dëgg rek mu japp ne xarma xarma goor bu diko diri nek yobu ñu ko bu yag li fek sonon na ci bout ko way ndik yo xarma do dem jaaraw ndik yo du ko tebeske motax yi xëccu dañuy mibet yalla nas lam nas kon dara jërut ñaw kon bokk ci 88 ngeen def 628 0618 ngeen dolenu ostaasi wax nañ ba sonu aram jo wax na ba sonu soxna ge wax na ba sonu ak ñi melni ñoom ma ball ñu wax nañ ba sonu 88 628 0618 ko bax
2: ndiaraw goge amna sama way jo xane ay xaram lañu yobbu nonu ablatan ndiaraw go may wax ay xaram neñu def ci lu yépp lañu yobbu
0: ndiaraw go da setal li rek Allahu akbar gis nga ko wa legi nak su deme ba nga xamne sacc mom nekatut gatché wat naaya ke ñew bu xare yobbu bu déhon borom xare du xey tol malako wax bu déwon borom xare du dem tol bu fekkon mu jaay ko ba def ko appel ci jibam sax bu déhon mu jël ci joxe na nañ ko def ci sarax ci bu demé ba rew sey anando di wor fu mi baxé bu fekké anando yi ñoy wor fu mi jaggé xare yi teurentu fu mi jaggé ndiaro go gi mu wax fala ñeuk amé aw turondo ku ñu wax bacc ciow moma ñeuk tudde dom ak ñaaro guddu fa lol ak wir ay momu amna ñaari soxna bax lol sama dom bu jigen waccel ko mu am dom amaat dom yalla dogal soxna so ose yalla weddi momat kenen ne soxna ami rek mu de waccel ko momat dom mu del ne ko rek yaw rek lu gëna baxé lool lu ko ma sa gis tudde kër ñaari yoon dom nga am ñaari jabar mu waccel lako kon jaaraw sama mbokk lañ doore ko jaaro nak ba jaaga ba xulle bay samba jobs yalla nako yalla defal dawal bu yiwu ñu bax lañ wax deug yalla kon 88 628 0618 jerejeuf suñu blat an way jerejeuf bay ñaga ñam ana nak soxna jaara ana bay modou jeri sil ak bay yat ma ñom ana bay mustafa mbaw ba ana bayam di sall ana bay ousmane ndjay yeen ana wa ja jorde ana wa warak ana wa touba xelli dapsi lenu ci 88 628 06 18 baye bassirou gey ak baye dam ndjay ñu nekk ci keur maam cheikh nekk fa ay jeuriñ and ak serigne yousou mbay ci la gey ba yalla yag bark serigne bi yoyu bo gisee ñu diko indi baye balla jeng dafono ma sa wax yi ci ben emission mo ne da ngay yeur yundulu roy mba nga jigi te mo loloy li xam mu jele won ko sun mam yu bax ya nga xamne ay wera kal lañu won ma musaka mama sama ndjay jololi ak suñu mam bay jaxate ndax ñom bu kenn waxa waxale morom bu kenn defa defale lek morom mënon bul gaawa dugg ci mbir waye bul gaawa genn ci mbir li gaawa dugg di bon bon gaawa genn ko raw leg na genn mom ak ayomb beure dugg beure neutal mo taxet gis ngeen ko seeni wax ku def gis kon wax deug yalla juroomi minute subhanakallahu fika mam cheikh kon fa tabarakallahu yene deglu wadjal way wadjal ñi wadjal xele yi xamna li ñu cërelon ci walu waxtu li ci dess bare tout way juroomi minute fek ñaari minute mëna sa nak ci jotaay bi doli fi lo xamne dana am jëriñ fi ba dewen te yalla nañ ko fekke koku mu digg na wax ja 88 628 06 18 ku baxa bax
3: assalamu alaykum
0: ba yatma
3: ba ngay
0: sar wa alaykum assalam
3: ngay ngir sar
0: ñu lay delo siar bu bax
3: ñu rafet lu waxtani
0: jere jeuf sar
3: amati na solo
0: jere jeuf sar
3: yalla dolli ñu jam
0: amin barke serign bi
3: ana sama seet bu mom
0: sa seet bi de mo nga fa le ci dekk bu sel ba
3: ak sa wa fa fa le mo fa fa le mo nek
0: waaw deug la di waaw
3: fa fa le mo ma li gëna baax
0: waaw
3: jëf jëf yalla defal ñu jam
0: amin barke serign bi
3: waaw ñu ngi jaay bokk ji du yepp ci
0: nak yepp ngi lay tewlu
3: ak bokk talib yepp bay wuñu tan
0: waaw
3: jaay sunu taxali mu ñaan la ko daani we
0: wallahi amin mat nako de
3: baax ni jamaat ali
0: waaw amin amin
3: jaay sun baati ge ci daru ge
0: waaw
3: jaay la baax ni asun tam ko mi sam ba ko mi yeb
0: aka sa
3: jaay baay di jon mak daay ge sunu sar mak daay ge jaay baay ba ci ge mo mam jam bay
0: wallahi
3: jaay baay baay baay jam ak me sek mo di sama faam fa tu wa ge mu
0: deug la
3: jaay baax mo di ge ci la
0: Deug la.
3: Yaye bok ci ni bok tare yepp na bayu ci ene
0: walay werna
3: yaye asal tok di ko ñaanal tawfiq
0: deug la
3: yalla defal ko jam
0: amin barke serigne bi
3: ak ci li yepp
0: waaw barakallahu afika sunu baye baye yaat masar ci ngeen modelo buntu bi wa tabarakallahu yalla yalla hoy ko ah xamna dajje ak mom rek don te ciati na way nak ko bax bismillah
4: assalamu alaykum
0: bay fall seigne matar
4: fall numéro 4 tekkal ziar na la
0: delo na la ziar sun xol sedna ñu
4: lay magal delo
0: billahi billahi bima gisee la dama bet
4: bay bay fall ci yag sur
0: amin way fall
4: ay dem ba am fall me fek may fek ba resi detel bepp
0: wallahi deug la fall
4: ñaan yalla ñi yop ci ñu
0: amin
4: ko katal ko ak wër
0: amin fall
4: yalla def ci poosi dara fenn ku ne dañu yé defal sa jabon nga defal len ko
0: deug la fal
4: dañ baye dugg ci luñu mëna tamit ndax
0: waw ah
4: yalla len day ñew
0: deug la de
4: da nga xam ñi dimbe tamit nañ xam tamit yaxtu bi jéggi gan
0: waw
4: bo xamni yalla mon lolo ko dem tim defal jox xam nga lolo yalla taxu
0: deug la
4: dañuy dimbe len de yalla tax yalla rek tax
0: wallahi ci matar werna
4: da na jerejeuf jerejeuf
0: barakallahu fikum ak am solo yalla ko yalla fay señ matar ni rek ma ko gis ma sha Allah bi fi sun mbokk RTS demé ci mom ta dagal ko nga xamne tay adina kenn umpulietu ko donte musuñ ko umpulé ndax residenté elle bi mom lum lax raccalé ko ci waye nak RTS yu mu gëneté yokko yalla yalla fayla si matar jere jëf ko nuyu nuyu nañ ko wax nga dëgg dé yak bu mu jéggi gan xolé gi waxé wala fa rek xamna lool mo Ousmane Lodou ko corriger muko kon exi nañ ci fi nga xamne lu nu cëre don ci walu waxtu dafa daldi mat sankam muy am yene wacce sunu kaddu hoodi gi soxna xadi ndjay momay ci sof mu reem rek dakoy firndel di ni way ngaay mi xey yep ak tundu wa kon ki nekkalon ci machine bi di ya oustaz mam cheikh waye serigne aliou ndjay wala alhadji ibrahima sisi wala ci touba serigne abla sam ak njabot ga waye fele ci louga serigne cheikh lou ak njabot ga kon dañuy wacc sunu kaddu fofu di dajé ñepp alarba bu juroom ñaari waxtu joté rek japp juroom ñenti waxtu ci émission bi ñi wax la 8s 3 mars sur 5 moytul no andat ci yeen kon di wax rek xamna wa salatu wassalam ala rasulillah jam ak jam jere gene jef ba benen yoon
5: وجهر الفيد برايا سمدي لم يبقى مثل المستوى محمدي سرا وجهر الفيد برايا سمدي ما دلنا إسلام والغرم مغاب وبالنزيحات لكل سمغا
6: bayu serigne saliw ku yemagal bayu serigne saliw ku yemagal bayu serigne saliw khilmatu ala lhuyar ya saba wal istiqamatan wa safan wa khaba libban kawn al mustafa rinsa li kull man khad fadil rukhsa khul khadama khufu kull raqaba من عصحار وقر كل من حبا محمد مثال لم يعادي في محمد

0: Bari ibn Khalid, Bari Musa, Bari Musa, Bari Musa, Bari Musa, Bari Musa. خلي كل ساري وكل يوم بالنبي من البحر يا خير مشير وخير مالك عنصر ومالك يا ابن مالك خدمتي ويزدي وندري كن الكليف ليكن بندري رم الحداء ولي خدنانا بالمنتقى المختار من كنا جدلي بما به أنير خيمة وخيرها بمن أدعى خسيمة
1: mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aman bekta tay mbokki delu ci dalal fi le ci radio bi ki nga xamni modi serigne abdoulaye logay khassida ngeen xam ko lol li nga xamni def ci yeungu te itam di ci jappel askan wi muy waluk ñaan dañ ko jox mu nuyo su ko defé ju dugg ci waxtani assalamu alaykum
2: bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullah no ngi nuyu bax kep kuy deg suñu kaddu muy seen mbokum talibé serigne abdoulaye logay khassida serigne abdoulaye sambo no ngi nuyu bax le ziaré
1: serigne abdoulaye da nga yeungu ci walu ñaan lu jëm ci waluk jangoro dal do madam lan moy ijaba
2: wa kay di rejeuf señu abdullah laaj nga laaj bu am solo lol ijaba moy lo xamne do mo adama bu ne warna gor gorlu ci digam ak sun borom ba sun borom defal koko rawati na kuni tuddu nak di tuddu ne day ñaan ndax ñaan bala meena nongu ijabam ijaba nak legge turu yalla ba turu wo wujula ba lo sakku ci turu ba sun borom defal lako lol lañu tudde ijaba ijaba fimne señu abdullah bok xasse am fimne lu wex bo ne won dafa ñuul bu ko ni ñu xolé sun borom da koy ñuulal fimne bo gisee leg leg bir xew serigne ci set bané muy béré wala football wala ñu né di way gañ ñu dem ba égg ci kan jappone du gaña gaña borom ijaba fay jaar fimné man bu ñepp sétone bané nangamay xew man suma taxawé né wax contraire bi né lénen ay xew lima wax mom moy xew ijaba moy def lo
1: ma sha Allah kon mbokki mi ngok ak serigne abdoulaye logay khassida fatli numéro rek bala ñuy wé yeen ñiko soxla 76 ngeen koy wowe 127 82 61 76 127 82 61 di fatli tam ni yeen mbokki nga xamni yeen nekk ci Dakarou di déglu serigne abdoulaye logay khassida ta soxla ko itam inshallah rabbi bu ngeen ko wowe fu ngeen man di nek ci diwanuk Dakar rek boko wowe rek inshallah rabbi lepp lo xamni soxla nga ko ci ay ñaan ak la tiaju set listikhar ak mbolé mi nga xamni yi rek nongi koy waxtane dana la ci jappelé budé lo wara jot itam dana la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nek ci diwanuk Dakar ndaka non itam yeen ñi nek ci diwanuk Louga itam kep ko xamni itam soxla nga serigne abdoulaye logay khassida bepp aaju ci way am rek inshallah boko wowe ci numéro téléphone bi lañu joxé bu ngeen waxtane inshallah rabbi lepp ci katun yalla man na la ko defal te itam du jar ngay déplacé wu budé ay ñaan yo xamni tam défal na lako bu nopi war lako jox ngin ko koy jëfëndiko néna man na lako joxal auto mu indil lako ba fi nga nekk ci diwanuk Dakar wala itam fi nga nekk ci diwanuk Louga wala itam fi nga nekk ci diwanuk Touba kon su ko défé dang koy wo rek ci 76 127 82 61. Seigne Ablaye dañu bëgg nga duggal ñu ci walu tal nit amna ño xamni dañu fay complètement manam kën tuddu leen seen mbir yëngul seen dara doxul
2: wa kay jere def Seigne Abdoulaye wa li ni wax tal nit moy nit ko xamne ay mbiram daf daan dox bam yag doxatu wala ko xamne ay mbiram yag na lol te musta dox lol la ni wax tal nit kok nak man su dikke ci man buñ ko sétalé ba nopi amna ay façon yuñ ci liggéey yo xamne dañ koy liggéey mu and ak nit ki amna yuñ ci liggéey yo xamne seen bi ne dañ koy liggéey mu dess fi nit ki dëkk wa yoy suñ ko liggéey ba nopi bu fekkonté ku kenn xamut lo won day jek jek aduna bepp xamandoko aduna bepp soxlandoko budé kuy jaay ñukoy xëccio budé kuy lumi liggéey rek lamuy liggéey da day melne menn mom mo koy def ci kaw suuf ñepp ku jog mom lay wut ci lool mo lay wax tal nit wa té lool day gaaw lool nak mom du nekk sax ay nangam ak nangam tani def li ñi def mom aduna tal da ab tal ni mi takki dal ñepp yegëndoko bu ñu défé ni def paré non
1: la machallah ci digënté bu gatt nga koy def légui ginnaw tal nit ki nga xamni dafa fay nga tal ko ba ay mbiram di dox nam daan doxé ak nam ko bëggé ki nga xamni tay dafa yor placeu liggéeyu gaay bo xamni dafa doxul ñi né nañ ko dañ ko yaq ñi ni rabako japp ñi ni dafa togn nitu yalla koku bu ñëwé nan nga ko ci jappalé ba mëna déllu wat ci nam mel
2: wa kay ba légui li ñu waxon rek koku bu diké dañi sét ba xam lan mo téyé ay mbiram xam nga ki daan dox ba doxatut boku te ki dox ki mësta dox waye lool yépp fi na bu diké dañ koy xol buñ xolé ba xam lan mo galankor ay mbiram ba nopi amna lu ñi liggéey lo xamni ñu ngi def ci wéwu nak woon ray ci aw xew magal boole ci dakh bop alxemes boole ci sagaru lawbe amna luy liggey duggal ko ci bir wewu nagwa sun ci noppé bon lako joxé boko suulé sa place wala sa kër budé wërseuk nga bëgg place bu dox wala yow nga bëgg wërseuk wala nga bëgg tour so ñëmé wut sax da ngay ñëw né wañiko ndax ëppuna
1: jërëjëf lolu lér na kon mbokki mi ngok di fatali tam ni yeen mbokki nga xamni yeen nekk ci Dakarou di déglu Serigne Abdoulaye Logay khassida ta soxla ko itam inshallah rabbi bu ngeen ko wowe fu ngeen man di nekk ci diwanuk Dakarou rek boko wowe rek inshallah rabbi lepp lo xamni soxla nga ko ci ay ñaan ak la tiaju set listikhar ak mbolé mi nga xamni yi rek nongi koy waxtané dana la ci japp rappelé bu de lo wara jot itam dana la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nek ci diwanu Dakarou ndaka non itam yeen ñi nek ci diwanu Louga itam kep ko xamni itam soxla nga Serigne Abdoulaye Logey Khassida bepp aaju ci way am rek inshallah boko wé ci numéro téléphone bi lañu joxé bu ngeen waxtané inshallah rabbi lepp ci katun yalla man na la ko defal te itam du jar ngay déplacer wu bu dé ay ñaan yo xamni itam defal na la ko bu nopi war la ko jox ngin ko koy jëfëndiko néna man na la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nek ci diwanu Dakarou wala itam fi nga nek ci diwanu Louga wala itam fi nga nek ci diwanu Touba kon su ko defé dang koy wo rek Serigne Abdoulaye Logey Khassida 76 ngeen koy wowe 127 82 61 76 127 82 61 fatali nañu kërëm mi ngi nekk fi ci Touba Guédé rek ci 30 bi nga xamni mom moy 30 Madiob bi manam tableau Madiob bo joggé marché Guédé bala nga aksi Poulaya ci tableau Madiob rek bo fa waccé jëlal 30 bi directement fo ni kër Serigne Abdoulaye Logey Khassida inshallah dañu lako joxogn wala nga woko ci numéro téléphone yoy nga xamni mom la joxé légui Serigne Abdoulaye dañuy dugg ci muy ko xamni dafa bëgg tukki wala ki nga xam dafa tukki bo nopi bëgg ay keuy ba ci kiné fi bëgg ay keuy ñi tukki ko ki tam bu ñëwé nan nga ko ci jappalé ba lolu mëna
2: an wa kay jërëjëf Serigne Abdoulaye bu dé ki bëgg tukki ñaari façon mo am moy ko xamni dafa bëgg tukki rek fum dem baxna ak ko xamni dafa am réew mum taamo dem ñaari yoy nak ki ñëw mom moy wax né réew sangam la taamo dem suñ ko liggéey liñ koy liggéeyal su noppé dana dem ci réew moma ci demine wu gaaw wu téy wax né alhamdoulillah lay wax bu féké ku bëgg tukki lér ci mel ñun ñoy sét né ko demal barap sangam bo démé ci wërsek fa la nekk bu dé ko xamni da tukki ba paré ay keuyit te ko wala mu nekk Sénégal di sax di lijeenti ay keuyit yo xamni daf ko te mom té bu diké suñ ko liggéeyal liñ koy liggéeyal ba noppi bu na woné ginaaw dañuy woné alhamdoulillah lima doon sakku lepp jot na ci mu dikkat ci lijaaba ji ma waxon rek lijaaba dal bok xafé am Serigne Abdoulaye lepp lo né waw waw la lo né dédd la
1: kon Serigne Abdoulaye Logey lepp lu muy liggéey daf ko lay tay ijaabu bu ma dégg
2: waw kay waw lepp lu ñuy liggéey ci lijaaba bobu lañ ko tek nga xamné lima la waxon légui rek lu wéx tal suñ né da ñuul day ñuul bu né da wéx day wéx lepp lo xamanteni bi né dal suñu yitté la ban dogo ci suñ borom da nañ ci fekk ci nañ ko bëggé ci carte namak yërma dem ci lu gaawa gaawa gaaw nak dama bok ñi wax né ñaan day xaar nangam ak nangam dédd dama wax né ñaan gu baax ak posena yam posen boko nané légui ñepp xamné nan ko nga xamné nan ko
3: bal la bu teul rek
2: ñepp yek ko waaw dama wax nak man ku joggé ci man bo joggé ci man xamné ci man nga joggé
3: machallah
1: kon dañuy dugg rek ci li nga xamné mom modi walu fay ciow ak li nga xamné mom modi walu sétal nit ki ak it lu aju ci bañ bu metti yett yi yeen taxaway nga ci
2: wa kay jërëjëf Serigne Abdoulaye bu dé fay ciow ciowul police ku ni bëgg yob police ciowul souf ciowul kër ciow lu mën di doon muy ciow lo xamné dal commencé na juk te bëggo mu siiw bo diké ci sansé lañ koy fay kenn dootu ko wax mu jeex bu dé sét bu féké ku ñew la ak ku ñewut ñent témèr lay doon sa trou way jur nga ñu jox ak sa trou ñaara dañu sétal nit bam yag mu tok suuf ni xana dañ la wax sama mbir nga doga ñew bañ bi met timit bo di kene nit bu fekk dara yow mim dal ya ñew bo fay joge do ko yobale bu fekk da nga yone timit bu galay safara ni yow soko jëfëndiko ci sans nga may woné alhamdullilah
1: damay fa li deg ngay wax naan bayri gilem ci biiri bay bobu bayra lan la
2: wa kay jere jere señ abdullah bayra gilem ci biiri bay moy nit ko xamne heure bu duggé ci mbolo ñepp yegg ne ñew na lu nit ñi bëgg mu jafé mom bu diké jot ci fum nek mom rek lañuy tuddu bo wone graw nit ñi ñukay waxtane loolu lañ wax bayra gilem ci biiri bay bo demé ci alcorane baqara mo ci sut aye alcorane yep ya yuhal sina amono sa dayantu mo ci sut gilem mo sutti rabbi jigeelub gilem mo ci sutat yoyu lañi boole amna bi dan souf bu ne ci all bi mom lañi wax souf bu sutante dan ko jall loolu wax di wax nonu amna souf bu ne ci all bi melna janj souf bobu da ci bok bu taw yo ba sewet amna fu ndox mi jaar di jall leg la nga fekk fa bant bo xamne day tiye mbalit mi ndox mi rekay jall bant bobu da ci bok yoyu lañi boole suñ ko liggeey ba nopi suñ lako joxe mom lañ wax bayra gilem ci biiri bay pour wu siw lool wërsego bari lool te ñew bala jall sa wal genn mom lañ wax bayra gilem ci biiri bay
3: machallah
1: ami ngok kon mbokki kep ko xamne kon bëgg nga bayra gilem ci biiri bay jokkol ak Serigne Abdoulaye Logey Khassaye mi ngi non 76 nga koy wowe 127 82 61 76 127 82 61 di fatali tam ni yeen mbokki nga xamne yeen nekk ci Dakarou di deglu Serigne Abdoulaye Logey Khassida ta soxla ko itam inshallah rabbi bu ngeen ko wowe fu ngeen man di nekk ci diwanu Dakarou rek boko wowe rek inshallah rabbi lepp lo xamne soxla nga ko ci ay ñaan ak la tiaju set listikhar ak mbolé mi nga xamne yi rek no ngi koy waxtane dana la ci jappalé bu dé lo wara jot itam dana la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nekk ci diwanu Dakarou ndaka non itam yeen ñi nekk ci diwanu Louga itam kep ko xamne itam soxla nga Serigne Abdoulaye Logey Khassida bepp aaju ci way am rek inshallah boko wowe ci numéro téléphone bi lañu joxé bu ngeen waxtane inshallah rabbi lepp ci katun yalla man na la ko defal te itam du jar ngay déplacer wu budé ay ñaan yo xamni itam defal na la ko bu nopi war la ko jox ngin ko koy jëfëndiko néna man na la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nekk ci diwanu Dakarou wala itam fi nga nekk ci diwanu Louga wala itam fi nga nekk ci diwanu Touba wala nga ñew ci kërëm fi ci Touba Guédé ci 30 Madiob bi rek moy 30 mi nekk digënté marché Guédé ak Poulaya bo wacc ci 30 bi rek jël 30 bi jëm penku doxal tuti fo laaj ci Serigne Abdoulaye Logey ñu joxal lako amna ño xamni dañuy xëccio dara te bëgg ci jot koku bu ñëwé nan nga koy jappalé bu mbir momi mu man ca jot
2: wa jërëjëf Serigne Abdoulaye xëccio mo mu bëgg jaajoon mom loolu mom ni ñu koy défé sax dafa yéme mu doon ñuy football mu doon kuy béré mu doon kuy xëccio place mu doon kuy xëccio kër mu doon kuy xëccio soxna wala kuy xëccio borom kër xëccio bu mëna doon so dikké liñ lay liggéeyal suñ ko liggéey ba nepp jox lok so démé ya may woné alhamdoulillah rabbil alamin.

0: ci seen bir neegu sey dem bu ñuy sey ak seen soxna ñuy am jafé jafé ak lu jëm ci walu city ak hémorite lolu ndax am nga ci safara ngir ñi mu dal ak bu ñëwé nan nga leen di taxawo
1: wa bu dé neew carton mom lolu mom ñepp xam nañ ko ci man lakana mom ñukay daw di wut ci ne suuf la tollu
0: moy garabu carton
1: garabu carton mom bo amul tay ak suba bo di ke suma la joxé li malay jox nga naan ci sangu ci bo démé ci bis bi yaay def ba doyalal sa bop bis bi amul taxar suba ak ginaaw suba bis bi nga ñëwé ma jox la nga dem naan sangu yaay def ba doyalal sa bop bu dé murid budé soccet budé xéet yoy yépp ba ci site yoy yépp bo di ké dañ koy fajj fajjen wu gaawa gaaw ci carton ak yalla ak yermandem
0: amna ga laaj go xamni nak gu jafé la muy li ñu wax walu taktil ma ngi gis sax go ci défar di ko ñukoy échange ci lu melni ben ganar gis na ko ci vidéo bék yoy lan nga ñu mëna expliquer ci taktil muy galaaj go nga xamni boko také fital du lu dugg ak lu mu graw graw bal du tak dara sagar du xéñ
1: wa taktil mom man dongu ma ñimé wax né boy ñew indalé sa ginar indalé sa bali fital indalé sa fital suma défaré paré nga isel sa bop ba sa xol sedd lolou mom man dong mako ñëmé wax amna yeneen galaaj timit yu mu jéggel ba ndurok ñom muy wuté
0: wuté
1: sa dama wax ni nak mo gën galaaj yépp wuté mo fi ne señab lay boko yoron ni lu mëna xew da ngay ñëw ñu ne la nangam di xewon na légui fim ne auto duggu auto fim ne bu auto bi na ron def sok da ngay dem ba wacc auto bi do ko def wala bala auto bi départ nga am yitté jula taxa wacc wuté fi ne kiko yor nek ci réew mu ni ramasser wala dëkk bu ni ramasser wala xex ak yoy nangam ak nangam day ñëw ñu nako légui di doon na def nangam ak nangam wuté fim ne bok xasse même bo yoron forot ñu la duwan yaangi monté barap sangam bala yegg ñu taal seen auto dem wala da ngay dem ba jallu ñu doore yex wuté fi ne bok xam señ Abdoulaye même bu nit dugon di la liggéey señ bu mu dem nga xamne bu fa démé bu ko koku liggéey japp la bu démé du fa fekk señ bi wuté mom doyna war lool amna benen bu mu nurool momit muy xalaas momit fi ne bok xatem lo dugg genn ci lo dugg lu mo graw graw graw ban nan kiy du ci genn nit ñe toy bu ñu ne xalaas man da yakuna diw du genn ci nangam waaw jëmmi faja galaaj mom señ Abdoulaye dama neubutu rek neubutu gi nak dara wëru lu ko lu yow xam nga bu baax ne man mom len rek moma ñor moy jangale diine waxtane baxu señ Touba lool rek ma ñor leena ñoruma waye suñu wayjur moma daan wax ne man luñ may laaj buñ ma gisee tud dan lako laaj waxi waaju ju bax bo mo ñew mo dem ba yex rek waye man leen rek la bëgga doon muy lool ma la wax legi
0: man man la señ Abdoulaye li nga yor dafa jot nga genné ko askan yu man ko jariñ kon mo taxone li nga wax ni boba ak legi yaangi ci saroxu di def li ngay def taxañ ne ken degula waye nak faral ñaare manam ci misal jariñ li nga yor mu yam ci neeg bi dang ko yamale ci neeg bi budé ëtt bi la wara yam nga yamale ko ci ëtt bi yeen saay na nga yor jariñ lo xamni xajutul ci neeg bi xajutul ci ëtt bi penc me ko wara jariño boba ala kulal lin faaw fala budde dang koy genn ngir penc man ko jariño jariñ li nak fofu la tollu mota tubarakallah machallah dir li nga yor askan wi man ci jariñu bu baax señ Abdoulaye lan ngay tagoo
1: wa li ni tagoo moy señ Abdoulaye sant la rek geureum la ndax nit ku baax nga li nga wax legi rek moy deug moy bi nga ma dalé wax li ak legi yakna man nañu tet te yene nit ñi jariñu rek motax nga mu koy wax waxtu wone man mi timi nekku ne iñaané ko nit ñi wala dara motax nungu mo wona ñew ci jotay bi waye loolu ma wax legi rek day tolok ne man yalla ma def may nit ko xamne jang xasside seigne touba yi ak waxtane baxam di ak jangale diine lool rek moma ñor li nak dem na ba da ci aduna ndax yakana bari na sax fi ne foy taxaw bo lo wax lu seigne Abdoulaye mo meuna fajj aajo bi dañ nan la xamuñu ko ci lool muy rew mi ñu nek muy bitim rew ay nit ñang fay joge waxtu wone di ñew ci noon bo di kay ci kër ga becc ko fa ci yitte ko fay ni nak waye nak suñu borom dogal na nak ci barke seigne mamene bakke mata de taif yitte ju baye indi lu mu reey seigne mamene bakke buma diire mu teye ma jam ko
0: machallah
1: yalla dogal na
0: machallah gay nañ seigne Abdoulaye nak du maye secret yeen say ñu ki ko way dal mom
1: jeureujeuf seigne Abdoulaye wa lool mom ñukay wax bari na lool way seigne Abdoulaye da am lo xamne man xel nu nguko dal xam nga seigne Abdoulaye fimne maye secret moy nga dem ci ab ministre nako abdou la bëgg moyal da ngay jënd denk jënd pont jënd kol jënd nangam boko jënd man nga dem defar ab defaral sa bop abdal jënd yoy taxul nga ma defaral sa bop abdal ci ma defar blal moy defar blal
2: xam xam
1: ba wa man dal li ma xam moy ku am yitte da ngay ñew ci man ma xol li la wara faje ndax nit day faj rap fekk ciato ko japp nit di faj ciat fekk liggey ko japp nit di faj liggey fekk da umu yoy nak bu ko xamul nak leg nak tok ci bu rukam nan damay defal sama bop ne waxon nan ci internet bu ko def nangam waxon nan ci internet bu ko def nangam waxon nan ko def nangam da ngay def ba son do gis dara wala nga yok sa bop probleme man la lima xam ku am yitte bo di ke na ci japp nga xamne japp na ci lolou mom kuy jog nako xam dooro jog serigne abdoulaye
2: machallah jeureujeuf
0: di fatali tam ni yeen bok yi nga xamne yeen nek ci dakaru di deglu serigne abdoulaye logay khasida ta soxla ko itam inshallah rabbi bu ngeen ko wowe fu ngeen man di nek ci diwanuk dakaru rek boko wowe rek inshallah rabbi lepp lo xamne soxla nga ko ci ay ñaan ak la tiaju set listikhar ak mbolé mi nga xamni rek nongi koy waxtane dana la ci jappalé budé lo wara jot itam dana la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nek ci diwanuk dakaru ndaka non itam yeen ñi nek ci diwanuk luga itam kep ko xamni itam soxla nga serigne abdoulaye logay khasida bepp aaju ci way am rek inshallah boko wowe ci numéro téléphone bi lañu joxé bu ngeen waxtane inshallah rabbi lepp ci carton yalla man na la ko defal te itam du jar ngay déplacer wu budé ay ñaan yo xamni itam defal na la ko bu nopi war la ko jox ngin ko koy jëfëndiko néna man na la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nek ci diwanuk Dakar wala itam fi nga nekk ci diwanuk Louga wala itam fi nga nekk ci diwanuk Touba yi wala ngeen fekk ko ci kërëm fi ci Touba Gédé ci misar rek kërëm bo fi ñew bo joggé marché Gédé jëm ci fi nga xamne mo di poulaya bala nga ak ci poulaya rek ci digënté bi amna fa ñu wax tableau mo job bobu ci 30 bi nga xamne fi la tableau bi sampu jëm penku waccal ci tableau bi rek nga jël 30 bi bo doxé tout inshallah bo laccé kër Serigne Abdoulaye Logué dañ la ko won wala bo accé ba ci tableau mo job ci wettu poulaya nga taxaw wo ko fatali ni nak ni li ci gëna gaaw moy tata 4 bi nga xamne moy wër cornice bi boko jëlé rek bo ñëlen tableau mo job dañ la waccé inshallah bo waccé ci tableau bi rek taxawal nga laccé kër Serigne Abdoulaye Logué khassida wala nga wo ko numéro yaangi ni 76 127 82 61 moy itam WhatsApp bi man ngeen ko enregistrer itam fatali ni amna WhatsApp muy 76 127 82 61 inshallah su ko defé ngeen jokko ak mom Serigne Abdoulaye Logué khassida mbokk jëri ngeen jëf ci présentation seen bokkum talibé ndongalé Abdoulaye Sambou assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: أعوذ بالله

وسلما لك البرور البار الذي فتني دعوه ففي البر

ولوسع الارفاع. تفضل علي اليوم يا ربي بالمنى بفتح وقت

mu doonon jëm jo xamne it dafa bëggoon waxam yoy ñukoy japp daf ko bëggoon bu da wax sax bu xamé ne limi wax yittéelu la day nopp ci wax ja dawul bëgg di wax ak nit ki wané luy wané ne yittéewul wax ji motax am ñuko mënon japp lool ba rañiko ci bokku ñi ci ñooñu señ ma bañi ndjay lu upp ci li ñi andi ci wax yi ci señ ma bañi ndjay mom lay déllu wala ci señ habib mbacke imam wala mu doon lo xamne yit dañ ko déggé ci ku ko fekk ci sëriñ bi wala mu doon lo xamne yit dañ ko jëlé ci sëriñ alhaji mbacke khadimul khadim yi ëpp ci ñi andi ci waxi non lay démé bokku na nak ci njariñul dégglu waxi sëriñ touba ay waxam moy sëriñ touba dafa wax né ay waxam ci jëm bopam rashid la waye mursid la day gindi nit ki nga xamne dafa bëgg ko gindi ci digënté mak boromam sëriñ bi né ay waxam daf lay gindi jubal la tégg la ci sa dig ba nga ag ci sa borom وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوير وخلدي ارشدا نينا ييت اي وخم داي سافر جانغوري خول وبكلامي في صدور القوم المؤمنين مغنيا عن لومي نينا ييت اي وخم نجارين لا بنوبي داي ديفر نيتكي داي ديفر نيتكي واي داي ماي مريد بي اك لير مريد بي ساكو اك لير نينا اي وخم داي ديف سي بير اب خولم اك لير وبكلامي وبالاشاره اهدي مريدا يطلب الاناره motax kon ay waxam numa ta baye xel la ay waxam nit lele nga ñu bari di ci joom muy waxi serigne bi lele nga deg ñu ne serigne bi dawul wax lu gudd wala nga deg ku ne dawul wax lu neex wala nangam yoy yep ci boy gestu waxi serigne bi serigne touba ni jamono melon lu jëmam melon nga xamne ay xalam daf da soppiku non la ay waxam melon lu ci ëpp lele bo degge ay waxam da nga xam ci jan jamono lako wax ni nga xamne ni ay mbindam bokoy xol mbind mu ci nek da nga xam jan jamono lako bind naka nonu ay waxam non la ci feñi jalbin gi waré yi bari won na ci lol mujji da na ci bolé di beglé ak waré dafa bolé won melo jalal ak melo jamal lol la dafa da feñ ci ay waxam mom bu wax mom serigne bi motax ñi nga xamne ci jamono yi serigne bi di gëna taxo ak melo jalal lañ taxo won ak mom ñom mënuñu dégg yenn wax yi ñi nga xamne ci jamono yi jamal ji liñu gëna taxo ak mom lay lañu wax lo xam da nga ndax li serigne bi ko wax way seigne touba waxut musta wax nak lo xamne mene su ko layal ci dine lepp lu mu wax rek bo delo ci alquran dang fa fek mu layal ko dana soñe yit ci ay jotaay mom serigne bi dana ci soñe ndax mom ci jim bopam bu da wax day bëgg ñepp téwé ko bari waana lool ci ay waxam yo xam day wax ne ana féré yi nañ jégé ci déglu len limay bëgg wax dafa bëggoon ñuy dégg ay waxam it daf koy nos seigne touba ay waxam lu ci bari da ngay gis ne daf koy xaj ay xaj manam lepp lum lay wax dana xeyna mu feñ ci bir wax ji da nga gis mu xaj ko ñetti xaj wala mu xaj ko juroom ñaari xaj yu deme nonu lu lepp day tax mu doon lu neexa japp wala mu def ay yengutu ci jëmmam yo xamne daf lay japp lo wax ji ben mu talal ay loxom wala mom ci jëm bop mu juk jëf ay jëf yo xamne wax ji ni bëgg wax kep moko waral lool nak day tax ñu man ko ñu gën ko téé ay waxamit dafa da wax ne lepp jangale la masay wax ni wax ju neex ay hikma dañuy wax ne dafa nuru inna ata illahi ay wax mom seigne touba dañu xaw nuru dañu xéro ay wax fekk am nar bu fa nek ne hada min khawli min ata illah dal ni seigne nakh li ngay wax dafa bok ci wax inna ata illah seigne ne ko la min khawli min ata illah innahu min ata illah wa ma kana ata rabbuka mahsura ne ko li bokul ci wax inna ata illah way mi ngi bok ci may yalla yi tamay yalla kenn mënu ko tak ma yalla mi mayon inna ata illah moko may mom seigne detaay bobu bi seigne bi wax da am ku wote ki don wote dana ñew leen seigne baangi waxtaan way seigne bi dana ko dedet waxtaanuma de damay jangale dal ne waxtaan moy ki wax ñu tan ca jenn wax man damay jangale yoyu nak bokku na ca yiñ ci indi ngir man ko teunk tambale ko jotaay bi moy serigne bi nim da jangale nuyo ci jëm bopam kon mom lañu tijje jotaay bi bari waana baat yo xamne niñ ko fekkon serigne bi dafa ñew dugal ci tawhid ak wëtal yalla danaka leppam lool la baat yo xamne nit ñi dañ ko defoon baati aada serigne bi jëw def ko ibada non la doon def xam nga nuyo ñun liñ ci mëne moy assalamualaikum wa alaykum salaam ba jamm nga am jamm rek serigne ma bañji ndjay neena serigne bi dañe assalamualaikum nuyo ñenti baat la assalamu alaykum wa alaykum assalam mba jambo ngam jam rek dalne assalamu alaykum bi ngoy wax ki ngay nuyu yaay ngoy wax ne ko mba yaangi ci ndigal yi bi mu lay wax wa alaykum assalam dala xamal ne waaw maangi ci ndigal yi nga ne ko kon da nga am jam
mba jamu nga am jamu rek neena bim la bing koy wax mba jamu nga am da melne da nga ne ko mba la lo dara ci liñuy téré mune la jam rek moy la luma dara ci liñuy téré nga ne ko kon da nga mutti da ne su ngeen waxante ñeenti baat yoyu ba nopi ka ca gëna xam boromam moromam na ca dal di jëm ak mom ta lum yag yag bu len fa wax luy sank ak dundu kon lolu bokku na ci yi nga xamne señ bi da nako wax ci tombam yoyu yit ci walu istighfar tubal yalla xam buñ julle ba nopi dañu digal ñu tubal yalla jéggul suñu borom astaghfirullah yi ñu ñëk wax gis nga ñu bari ci ñun dañ nan astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah señ bi nak bam koy firil gañu dañ leen bokay def dañ ca wara jital yene waye ni lañ ko wara defé ñene bo julle ba nopi bay wax astaghfirullah da nga nan sama borom bang ma bindé ba bima duggé ci julli gi astaghfirullah bima duggé ci julli gi ba bima ko génné astaghfirullah bima genné ci julli gi ba bamay taxaw ci sa kanam astaghfirullah non la ko da firé muy firin mo xamné yow boy wax astaghfirullah da am lat sa xol da na ko tewlu ndax ni lako serigne touba jangalé bokku na ci tombi tawhidam yoy yit serigne ma banji néna amna bis bo xamné serigne bi dafa teju lu yagg ba gañi namuko bam ubbé daldi woté ñepp daw ci ñew mune xana namon ngeen ma dé ñu ne ko namon nañ la lool mbacké mune dama leen doon défaral téré tawhid bo xamné bu ngeen ko jàngé da ngeen ci xamé seen borom ta du jar ngeen di jàng banen ñene bimu ko waxé daldi tomb ñetti tomb dal né yalla suñu borom mi tek baramam ci ben tomb bi bo bu la wooré né kenn mënu ko xam kenn gënatu la ko xam yalla suñu borom mi bu la wooré né kenn mënu ko xam kenn gënatu la ko xam nga xamné téré tawhid bimu néwon mom la teju di leen ko jang di len ko defal ci ñett tomb yoy lu ko teunk fi ne lool boko don tass ay téré man nga ko ci bind wa kullu ma yahturu bil bali abad fa bi khilaf zaaka rabbuna al ahad day melne lool ci teunk bokku na ci itam tasbihat yo xamne señ bi daf ko jangale won day melne ay baati wolof ci baati wolof yi lay jël di ci teug ay waxi tawhid buñ julle ba nopi baqiyatu salihat yi ñi def dañuy ñew subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wala akbar mu ci ne fan yor yona ñet señ bi borom darul muqti la ko jangalon ne ko bu ngeen koy defate da ngeen jital yene ji li ngeen di wax ba nga wax subhanallah da ngay wax ne sa borom fasna yene dak lepp lo xamne xol fa bon nako jeme ko ci yow ci matadi tamu dakku na faw ta du sax dakku na ñeeku mindeef dakku na teewu mindeef dakku na faddu mindeef dakku na dembu dakku na tay dakku na ëlëk dal di wax subhanallah fan wer yona ñet dal ci tek ne sa borom fasna ma yene sax lepp lo xamne xol fa bon nako jeme ko ci yow ci mat tamu sax saxna faawu ta du dakku saxna ñeeku mindeef saxna teewu mindeef saxna faddu mindeef saxna dembu saxna tay saxna ëlëk dal di wax alhamdulillah fan wer yona ñet dal ne lolou lepp day taxul ma jox ko li yallo mom ndax upp nako fop te musta dañ ci diko upp upp nako ñeeku mindeef upp nako teewu mindeef upp nako faddu mindeef upp nako dembu upp nako tay upp nako ëna do ko wax allahu akbar fa neer yona ñet dal ne li yallo mom ci lu mindeef meuna tuddu modi batu la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa ala kulli shay'in qadir nga xamne bokoy defé nonu dañ ci yek lanen lu bokut ak lañ ci day dewul nangu yit ben baat ñu rax ci luy tekki ak ñak wétal yalla amna ci soxna yi ko xamne day root ci bir kër gi bin duggé ci négu señ bi fekk xel yi goddi yi bari xel yi mu dal né bismillah jam xam nga ñi jot dana am baati ñi wax waye bimu né bismillah jam señ bi dañ ko bismillahir rahmanir rahim lañuy wax wala bismillah dal né ko bismillah lu ñëk jam ci ñëk mujj ci jam ci ñëk mujj ci nga xamne xéti tawhid yoyu non la ko da def bari na ci ñu nit ñoo xamne da ngay gis ne bu ñu wax dañ naan yalla mi ñu tim yalla mi ñu tim señ ma bañ ñi jaay neena señ touba gaganti na ko ci neena boba señ bi daf ko won am mindam mu diko xol di ñuy xol mi ne ba aksi ci benn baat bo xamne dafa xawa lugha baat bi dal xawna jafé señ bi ne ko bu ngeen gisee baat bu lugha fu ngeen koy xolé mu ne ko ci munjit wala khamus señ bi ne ko fofa day ku fay seet sama lugha do ko gis mu ne ko nu ñuy def señ bi ne ko da ngay xol lawhul mahfuz neena bi ko señ bi waxe mom mu teen di xol ci kaw ni señ bi ne ko bismillah ana loy def ni mu ne ko fu mu fete señ bi ne ko yow de yaag ñu naan yalla mi ñu tim wu sore wu len dal ne ko lawhul mahfuz buñ la koy won fu señ je jëm rek fu sa kanam jëm rek nga gis ko señ ma bandi fofu la ci yam waye ci biir bu da net li ñen ñum da net di tam xejj ak ñom da na leen wax ne bis bobu mo señ bi waxe lol ci la tambali di gis lawhul mahfuz nga xamne kaddu gi dafa and ak barki waye señ bi non la ko xamalé ni ko yalla mom manam fepp nek ci yalla waye yalla mom mo pek beurep yep waye dara pegu ko bokku na ci yoy mu jangale ci tawhid moy
masna deg ko xamne dalina bu leg lekke alom nako geureme coy gis nga batu wolof la waye batu wolof yi bobu da bok ci yi nga xamne da lambo tawhid bis mi degge ko ne bu leg lekke alom nako geureme coy señ mi nako dedet kam wara geureum kay moy ke reccal alom ba bam jotta ndax lepp coy manam lepp tax ko wona jog bopama ko taxona jog da nakoy kim wara sant moy sun borom mi nga xamne mo reccal alom ba bam jotta amna ci soxnaay ko xamne da ñaan lu won señ bi ci dara ci men mbir señ mi ñaanal ko ca mu dem lola antu mu amé ko nam ko bëgge mu del ci wat di wax ak señ bi señ mi ne ko naka mbir moma mu ne ko lola kay sant na ci yalla señ mi ne ko ak cante yalla du wallu yalla dang koy sant ci lepp waye kenn du ko ak cante yalla du wallu

0: دائما أبدا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعد مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا
1: تخلف
2: الميعاد. DTL Voix de la Paix, de la Solidarité et de l'Espoir. Ñett lèr yu joko jugé Dakar, Touba ak Louga, jaar ci Tiéñar FM ak Jantibé FM, indi Lergué FM di baati jamm, japplanté ak wolanté gu and ak yakkar.
3: Bakkar gu du mbokalé man nga lako djéggal ci kaw da nga jiss dara, lanen lu bax, luy far ay bakkar mu djéggal lako, waye budé mbokalé Toub moy tax mu djéggal lako. Da na wax ni innal abrara la fi na'imin ma lam yartaddu wa innal fujara la fi jahimin ma lam yatubu. Non lako da firé ñu bax ni manam aljana moy seenu dekk way li feek murtadu li feek gelu ñu ginnaw ci diine ñu ban ñi it sawara moy seenu dekk way waye li feek tubu ñu buñ xasse tubu nak dal di takaliko ak lola bokku na ci firé mi ñu neex yoy it batu innahu la qur'anun karim fi kitabim maknunin la yamassuhu illa al mutahharun mas na koy firé lo kenn mu koy firé ba aksi ci la yamassuhu seññu nako la yamassuhu mustit mbotum alquran illa almutahharuna ndare way laaj ni ci bakkar non la ko fi rewon ndare way laaj ni ci bakkar bokku na ci firim yu am solo yoy ci alquran da mi so xamne day tok di tombu ni am ku ne ko yawma yafiru almar'u min aqihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma ishin sha'nun yughnihi ba aya bi jeex lo ci xam seññu nako lolu jeexental wax la dal nako waye kilifa gi bo xame yoon wa awta ta awela ci njabotam bu ëllëgë yowmal xiyam udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbaruna lay doon bu xamé yoon wa awta awela ci njabotam ta njabot ga nangu wun ci aw bu ëllëgë yowmal xiyam fala amsaba baynahum yawma isin wala yatasaaluna lay doon bu xamé yoon wa awta ta nangu ci awela njabotam bu ëllëgë yowmal xiyam waqifuhum innahum mas'uluna lay doon bu xamul yoon wa awu ci awale wu ci njabotam nak bu ëllëgë yowmal xiyam yawma yafiru almar'u min aqihi soga ñew nga xamne non la ko firulé moy wayjur wi wala kilifa gi bu xamé yoon wa aw ci awale ci njabotam bu ëllëgë mok njabot gi ñom ñepp ñoy am tabbi aljana fofu duñ dawante dañuy niñ meloon fi ci bëggante day raw bu len ci awale nak te njabot gi nangu ci awu bu ëllëgë yowmal xiyam njabot gi dañ nan len ah fi mom askano gi ngeen askano won ci diw du len fi jariñ dara bu fekke nak mom mo len nangouton tek ci yoon bu ëllëgë yowmal xiyam bu bëggé jall ñu ne ko taxawal nak lidjenti responsabilité yi la sun borom denkon ci ñom bu fekke nak ñom ñepp dañoo jaaruton ci yoon ñoñu ñoy dawante ndax ku ne da ngay ragal sa morom top la ak lool len la ci yi nga xamne da ne ko firi ci alquran bokku na ci yi nga xamne yit Seigne Touba da na ci denkané da na ci tombu ay tombu moy mbirum sey moy yu mata bayyi xel ci jamono ji denc ci soxna bari na ñoo xamne fi ne buñu gisé ko xamne dañ ko bëgg da leen di jaral lepp luñ man donte dañ koy njabar sax ngir man ko am dañ koy def Seigne Touba jangale na ci lo xamne soko déggé da yomb ci yow te dañ ci andak dal bobu da am ko xamne da am doomi nijaayam jum bëgg denc soxna waye xeyna da ca wolul bopam mu ñew ni señ bi dafa am sama doomi nijaay jo xamne dama bëgg nga ñaanal ma ci ma denc ko señ bi ne ko jërul ñaan ndax jigeen ñatt yi rek la ki nga xamne bako yalla bind ya tax ak ka nga xamne bako yalla bind taxo ak ki nga am wal kanen am ci wal ki nga xamne bako yalla bind ya tax bo yoré dang ko yor bo yorul dang ko yor kenn mën lu ko téré yor ki nga xamne bako yalla bind taxo bo yoré do ko yor bo yorul do ko yor kenn mën lu ko taxa yor ki nga am wal kanen am ci wal boko yoree lu ngeen yag da ngeen massa taggo kanen fop ko bu ci kanen amé wal non lu ko señ bi firilé ñetti jigeen ñooñu señ bi dal na ko ñooñu ñoo ci am daana denkaane yi ci sey lo xamne lu mata bayyi xel la ndax daf ci atek ne moy sama ndigal señ ma bañi netti nako lool señ bi dafa wax ne bu ngeen dété boole goor ak jigeen lu ngeen gaaw na ngeen ci boole ñetti sarti yi ndax moy sama ndigal non la ko wax dal ne na doon ñu da and moy nawlonté goor ga bëgg jigeen ja bëgg te goor ga tane jigeen ja bi waxé lool daf né tek ab dir dal né li ma wax bu amul day tax jeewante te jeewante day yak ab sey day nakaril ab and né na ñet yoy mu wax bu amul len day waral jeewante day nakaril ab and da né bu ngeen démé nak ba boole ñetti sart yoy jafé ba ngeen cey bayyi bu mu doon goor ga tane jigeen ja dal né ndax aduna dafa melni neeg bu amul lamp jigeen melni silmaha soko go boole goor gu ko tanewut dafa melni da nga boole ñaari gumba ci neeg bu amul lamp bu boba dara luy leer du fa am kon señ bi lolou dinkane won nako moy fu ngeen ni boole goor ak jigeen ñetti sart yi señ Touba neen sama digel la ne goor gi bëgg jigeen ji bëgg te goor gi tane jigeen ji tañ da and neena bu ngeen ni bayyi sart yi nak bu mu doon goor gi tane jigeen ja lu mëna xew na goor gi tane jigeen ji ndax aduna dafa melne neeg bu amul lamb jigeen melne seen maxa boko boole goor gu ko tane wut day melne da nga boole ñaari seen maxa ci neeg bu amul lamb bu boba dara luy leer du fam lolu bok na ci nga xamne señ bi da naka denkané ci walu sey da na denkané yit di wax né ñet ñi ñom la suñu borom gëna bañ moy ndaw lu tollu ci wara dem du wara dem kër té nanguko ak nang mag mu nanguuta jaamu yalla ak ndaw lu nanguuta liggéey ndaw lu nanguuta liggéey mag mu nanguuta jaamu yalla ak ku tollu ci wara dem kër tay jigen té nanguuta dem lolé lu mata bayi xel la kon ci jamono ji señ ma bañ ni né ku ñu wax señ Mor Galaay Thiaw Diaw señ Mor Galaay Diaw da ma sa laaj señ Touba né ko da am day laaj ba xam jigen bu fekente ne dang ko yor te munta am dom ndax lolou man nga ko ci wacc man nga ko fasé ngir ñak am dom gi lolou tamit gis nga ne luy am la légui am na ñoo xamne bu ñeké ci kër bi sey suñ amul dom danaka seenu seydou tul neexati waye so lolou señ Touba ubbe na ci señ Mor Galaay Diaw bimu ko laajé lolou ne ko ndax jigen ñak am dom manes na ci tas af sey señ bi dañ ko dedet ndax af sey bañ koy fas lolou taxul won baña moy yalla mo taxone waye jigen ji bu ko wore ne man na tok baña moy yalla bu ko nexe baña sey waye bañi fas af sey dom taxul won kon dal ko xamane ko lolou mënu su ci tas af sey lolou lepp limi tektale moy jangale ci señ Touba don def amna ci soxna yi ko xamne ci wa keur gi la señu daf ko joxe won lolou señ ba bañ ni netal nako señ bi daf ko joxe won señ ma bañ ni lepp lum da netal ci señ Touba dañ wax ne fu señ bi noyé sax da fay noy nga xam dew ci baye dara amna soxna so xamne neena bobu señ bi daf ko joxe mu dem keur yeggu fa daldi del ci wat ñe bimu ñewé dañu gis ñass tuti señ bi daldi genn bimu ñewé ci ñom dal ne amul ku leen fi rombu fofu ñu ne ko aha kay mu ne mom ka dama ko joxe won yeggu fa daldi del ci wat ma gisat ko ci keur gi ma diko laaj muy waxi lay ma ne ko denk ba da dess dama bëgg nga xamne sey nakar wu sax dak la ak ciona bu sax dak te ab julit day mëna muñ ab ciona ab julit day mëna muñ nakar as gor day mëna muñ ab ciona te ko xamne dañ lay tuddu dima tuddu da nga don ab julit da nga don as gor dal di wax ne kep ku ci amati dom muy ku ci amati koy joxe muy dem keur nang ko denk denkané bobu def ko muy ab yobalam lolou señ Touba denkané nako ci walu sey bu da lemu yit señ abibu neena bu da lemu kuy dem keur mom señ bi neena bu genné ñetti baat yi lay wax dana ana aji dem ji bu ñeko mi ngi ni mu ne ko ñettal sekhun yalla sa borom mi la bind sa wayjuru goor ak sa wayjuru jigen tay nak ñepp genn nañ bayila kenn muy sa borom keur su la gëreme nga am gëreme muy ñatt ñepp neena lolu mo daan abdin kanem ciow yi kalaame yi masna bari lol ci sey señ bi dajale ñenn ci goor ñi ak ñenn ci jigen ñi soreele leen bañ sore mu ne ndax yeen goor ñi man ngeena mu jigen ñi ñu ne ko dedet mu ne yeen jigen ñi ndax man ngeena mu goor ñi ñu ne ko dedet mu ne ñaar buñ mënte muñante dañuy muñelante ñaar buñ mënte muñante dañuy muñelante lolu bokk na ci denkané yi nga xam da naka denkané ci walu kër bokk na ci yit amna ku ñew ne ko dama bëgg nga ñaanal ma ñaar ñi ci seen sey bi ndax ñu jugo señ ñu ne ko témalé na ñaanal ñu jug ba nopi dooro jugo dal ne ko yaq go gis ci aduna ñaar ñu jugo te jubu ñu ñoko yaq bari na sey bu yaq la ko waral moy dañoo boole ñaar ñu defaru ñaar ñu defaru buñ andé dañ manam buñ jubo ga moy musiba ma ndax buñ jubo dañuy yaq rek ñak jubo ga fi ni moy la ci gën mo do señ bi lepp loko wax rek dalay wax la ci gën amna yit ko ko don jambar soxnam señ ma bañ ji ñay netul na lool waye li la ko señ Touba ton bi ko jambalé señ bi dañ ko ndax nangu da and ak yow ngeen jaamu yalla mu ne ko waaw señ mi ne ko kon nak dama bëgg nga xamne li taxone ñu jox la ko modi da nga am jangoro jo xamne mom rek mo yor safara soko meuna safara te do ci am bakkar dal ne ko bu ko defé nak nga jappé ko muy safara safara jangoro sosa dal ne ko safara nak sa bo démé ba bëgg ko jappé ab dundu dang ci gis sik ndax day jur jangoro dal ne ko bari na lu ngeen di jambat te non rek la démé moy jigen ñi da am safara da am lo leen di doy rek dal ne ko waye boko bëgge jappé ab dundu nak day am day muju am lu mi amna ñoo xam dañ ci ëppal dañu ëppal ci kiliftef ci walu seeni soxna suñu xamal ko ne ko nak dang koy jappé rek lo xamne dang ci safara tawat ji dila dal te do ci am benn bakkar yoy yenn la ci yi nga xamne señ bi da nako wax diko denkané ci soxna yi amna yi ko ma sonal laaj lu am solo suñu bañji netti na lolu moy daf ko laaj ne ko ndax bokk ak neek sa soxna lolu la ko don laaj da wax señ bi ne ko man day dama am soxna ñu bokk benn neek may laaj nak wutal ko ak neek wala bokk ak mom ak neek lu ci gën señ ma bañ ñene bimu ko waxe señ Massamba dal dikoy wok bëkk ko xaj señ ñu ne ko Massamba bayiko rek da leen di andil xam xam da leen di andil ab xam xam dal di wax waaji ne ko ndax xam nga paax

dagan way lañ fa soxla moy nga wax la gën nga wax la gën señ djuba lolou dess nako jangale ci am jangal jigen ñi da na len jangal lepp lu ñuy def ñuy wax bismillah soxna maymunatu señ mor may ci la ko déggé mune señ soxay bu moko netlé né na bam ko koy wax da na ko ndax sa yaay masna la netti doori barkelu ya da na ko bis señ day xel li café señ mi ne ko maymunatu waxal bismillah mune ko waxna ko way dama ko wax ndank señ bi daldi jël ab yar gatti gatchal ko ko ne ko bu ëllëgé dé ko wax ci kaw motax ni sétlu na né sax koko wax digeñ ni ko ci wax né ko waxal bismillah da na dama ko wax ndank way señ bi da bëgg nga diko wax ci kaw ndax wax giñ koy wax ci kaw ci la ndariñ ni di epé sona xaripen na fal neena dama togg ba agal fekk mom dafa xawona tuti neena ñu yan ko boli bu mag mu diko andi ci señ bi lolou diñ ci déggalé yu woyofu señ bi neena bima ñëwé ci caisse gi fekk fa kenn ku dul señ bi neena mu taxaw señ mi ne ko xari da nga gisul kula yenni negal ma ñew yenni la neen dal ñew ne ma japp mu dal ma yenni tek ko ci suuf dal na ko xari yow da nga def ku xër ci sa togg ta man may ku neew ak jëfëndiko waye ma ngi lay denk fo defate dara ba nopi nang ci tek rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim neen lolou ko wax kéro bokku na ci yit ci tombam yoy mom señ bi moy jaxase lu bax ak lu bon lolou señ bi daan may tandiku la daan ko téré lol masna tek loxom baramam ci suuf bobu ma nga jollof dal ne li dalé fi jollof ba fa gëna sori ci salum ñi bëgg lu bax ak ne gañ lu bax té len tic xam ngeen lu ko waral ñu ne ko deedeen bakki mu ne lu bax dañe duma and ak lu bon ne duma and ak lu bax yalla suñu borom mi leen bind ne duma leen boole doomu adama bi mom def ñoket fasiyene jaxase lu bax ak lu bon dañ ne xam ngeen jaxase lu bax ak lu bon nu mel ñu ne ko deedeen mu ne mi ngi melne nga defar sa ngunu ba mu deugal nga wut say musi siru duggal ci bañu fess keur keuri ba am sa ginar duggal ko fa ne dang koy yar nga xam mos bo ubbe ngunu la musi ne jaw nga fay fek ak donc ni musi di def genar gi ni la jef ju bon di def jef ju bax kon bu len jaxaseetu lu bax ak lu bon dal na xam ngeen jaxaseetu lu bax ak lu bon nu mel ñu ko deet ñu ngi mel ne ku defar sa ngedd bam deugal nga jël say bukki def fa bañ fess keur keuri ba am sa gatt duggal ko fa ne dang ko yar dal ne ndaxam mos bo ubbe ngedd la ay bukki nga fay fek ak ay yah ni bukki yi di def gatt bi ni la jef ju bon di def jef ju bax dal na xam ngeen jaxaseetu lu bax ak lu bon nu mel ñu ne ko dedet mu ne mi ngi melni ku ñuy soow ci bari yire te lum sol bu ko sumé tek ko ci aptal dal ni fu muy mujjé ñu ne tek mu ne ci rafle rek lay mujj dal ni xam ngeen luy manam xam ngeen luy bukk yi ñu ne ko dedet mbacké mu ne moy raza'il yi ngeen di def dal ni xam ngeen luy gatt bi ñu ne ko dedet mu ne moy hasanat yi ngeen di def dal ni xam ngeen dal ni bu ngeen bëggee seeni gatt dundu da ngeen ray seeni bukki dal ni bukki nak li ñuy bari bari jenn jensi tup man na leena faagaagal ñom ñep non la ko da misale mom seeni daana wax ci mujgi lu bari ne jamono ji ñu tollu taxantaal xewina fimne ñing ci taxan lobbu taxantaal moy jëf lu baax ba nopp defaat lu ko yaq bëggoon na lool itam mom señ tuba waxin wu neex ndax li alquran di wax waxulu lin nas husnan mo ta da wax ne walayinil khawla li kulli nas fa innahu min shiyamil aqyas daana wax ne babakar jaxate lum am ci man xam waxin mako may ndax dafa xamoon num da waxe señ tuba manam da da xol waxin wu gëna jekk mu diko wax ak señ bi amna bisu am ne señ abibu neena señ bi daf ko wo di wax ak mom ba nopi ci mom dal ne beret dugg ci bir yaakar na dem na seigne babakar jaxati tok fa rek gannaaw seigne bi neewuko dem neena bi seigne bi ubbi waté nga xamne neena fitna ji ni defé mom seigne bi buntu bi dal ci seigne babakar seigne bi ne ko ana koko xam nga manon nako wax man la babakar jaxati waye dane ko xana jambu ab sangam nopi ci mom te yegul ne sang ba nopi na ci mom mune fa tot ne njibu moyum toba neena seigne bi da dadé muñ ba jël kala gi taf ko ci gemiñam fekk mom beugal seigne bi rek la ci djublu won waxin yoy seigne bi daf ko beugal mag ni dañ da wax ne seigne bi dafa jafé wona waxal ndax neena boy wax ak mom bo waxé lu nakari dotu la laaj bo fene mu genn ci yow bo ci dugalé batou tuba mu nopi ci wax ci non la da def bo fene yow day genn ci yow mom bo waxé lu nakari dotu laaj motax bu la da laaj dañuy wër fexé ba wax lu neex te duñ wax lu du deug motax gis nga seigne ma djow paxa seigne bi masnay tombal gañ ni deug ku yuxu seigne dañ ne lool lan la dañ ci gis ay teggi nit seigne ma djow paxa ne ko buñ ci amé ndigal netli ko seigne ne ko am nga ci ndigal mu ne ko koko day jaamu boromam la won bu doylu wut lako boromam wursagal mu fekk wursagu moromam jaamam mu don ci sakku ndolen te amu ci ndigal borom wursagu fekk ko fa ñom ñaar ñu and jidle di yok seeni jego bañ deme ba ci penc ma tout tank ya fa nekkon di len yokule jego ya mu melne nak ka jitu won mom lañu dab diko teggo ay bant muy salit bay waxe nonu muy waxe nga xamne waxna lim bëgg wax lepp te waxu ben baat bo xamne bu ñaaw la lol tamit limay faral di wax ne taskati xibaari fi ne waron nañu jël ñu melni ñi jàngé ci ñom nan lañuy jotale xibaar ndax man nga jotal xibaar bi te do gañ ci xibaar bi joggé ci mom do gañ ñing koy jox fi ne legi boy deglu xibaar sa fik du dal ndax niñ la koy joxé señ djuba nak nim da yalé gañ ku melni señ ma samba kandi buso señ bi daana bëgg muy fekk ay jotaayam ndax xamine waxine señ bi massa wax dara am ko ne lolo ko sew waye señ bi

0: FM.
1: Assalamu alaikum mbokki juliti, assalamu alaikum mbokki talibé yi ñu ngi leen di ziar bu baakha baax ci émission bi nga xamné yeen ngi koy top sa suné ñu koy amal fi ci radio bi di and ak yeen rek ci li nga xamné mo soxal walu mbaj buñ ko waxé nak walu ñaan ci la waye tamit walu karangé ak li ni mel mbokki nongoli Mustapha Coly mo nek ci cadeau gi tay ñu am kan bu mag ñukoy wax serigne modou fay bayfal serigne modou fay bayfal nak di yeungu ci walu ñaan waye tam yeungu ci li nga xamne ne modi walu fajum ciosan dina faji rap ak li ni mel dinañ ci ñew legi ci kanam ñu joxe rek li nga xamne modi localité fi mu dekké adresse am serigne modou fay bayfal nak mu ngi fété fi ci touba touba alom nga bo démé ba fofé bo waccé ci tableau dende yi bo ñëwé ba ci mécanicien moto jakarta yi nga laccé kër serigne modou fay bayfal adanañ la won kër gi budé numéro téléphoneam ben la nga mën ko jël mën diko jëfëndiko sa boko soxla woko mu fajal say soxla moy 76 478 05 52 kon mbokk yi damay jox cadeau gi ki di serigne modou fay bayfal mu andok ñi nga xamne ño di mbokk julité ak talibé yi
2: wa serigne mustapha ma ngi lay nuyu di la fay di la ziaré bu baax di wax ons billahi minash shaitan rajim di nuyu mbokk talibé yépp di nuyu ñepp ñi nga xamne ñu ngi ñuy déglu di ñaanal ñepp jamm di ñaan ci réew mi jamm di nuyu sama serigne mourla fall mu serigne cheikh modou mbenda fall di ziaré wat ñepp Serigne Mustapha
1: jerejeuf Serigne Modou Fay Bayfal mu melni rek émission bi dañ koy def ci 30 minutes waye dañ ci waxtan yu am solo ñu jëmele ko ci rap d'abord rap dañ koy dégg nit ni diko ciow diko wax ñu bëggona xam Serigne Modou Fay Bayfal yow lo ñuy andel ci rap lo ñu mëna expliquer ci rap
2: wa Serigne Mustapha li nga wax deug la rap mom ku nekk xam na ne amna té lu wër la té lu yag ak nit ñi la té ni yalla bindé doom arama yi non la bindé ay rap bon buñu waxé rap lu am la wayé li tax ñuy faj rap moy lan rap buñ koy faj ki mu dal wala ki ko am mom mo koy faju ji wayé ki rap duggu nan lay def ba xamé né rap duggu nako ak ki nga xamné dafa am rap war ko faje nan lay def ak ki nga xamné dafa am rap war ko bayyi ak bopam yoy yep dafa am buñ waxé rap nak rap dafa am ñaari façon ci doom arama yi ci nit ki nga xamné dafa jankonté ak rap wara faju ji nit ki dafa am rap ciosan am rap yo xamne dañu jog pour yakal nit legui ñaari façon rap yoyu bokkuñu legui rap bi nga xamne rap ciosan la bokul ak rap bi nga xamne rap bi duggu nit ki la manam baye nit ki ngelaw wala baye ko mbirum saytane diko yakal bokewul legui lolu bu amé nak kikoy faj dakoy ragnélé nit ki ko am itam day ragnélé mom lan la wara faju ci bopam wala lan la wara jilé ci bopam comme rap legui buñu waxé rap ciosan moy rap yi nga xamantene ni tay nit ki sa wajuru goor wala sa wajuru jigen wala sa mam da dan jeufandiko xam xam rap wala dan faj rap wala ñu amone ay anando yoron ay yu melne kay ay xamb wala yon ay mbir yo xamne dañ koy jeufandiko te mu nek ay mbiru rap wala ñu nekkon ño xam dañu and ak ay rap legi nak ñoñu buñu démé ba génn aduna moy waral ju dal rabu ciosan legi ñoñu tay buñu génné aduna njabot gi fi dess ci kër gi te fekk xamuñu won lañ daan jëfëndiko wala ñu bayyi loola wala sartu yoy nga xamné mom la rabbi daan jëfëndiko dañ ko bayyi defatuñ ko legi nak wala xamuñu ko moy waral ñu naan diw rap da koy yakal wala nit ki naan rap dama yakal loolu moy waral loolu nim la yakalé nak moy tay rabbi lam daan sekk ak sa wajur diko ar ci yenn yi wala diko protéger wala diko jox xam xam wala mu ci jëfëndiku di fajj ay nit wala mu ci jëfëndiku di manam daal yitté yum am sekk ko ak rab bobu té mu am lum daan sekk ak rabbi rab bobu da fay dess ndax tay buñ né rabbi and ak nit ki rab mo gëna day guddu fan day yag tay mu ngi melni liñ nane rawxan rek manam non lay doxé légui nak man na fay juggé lu yag té rabbi nekk fi koku nak day top njabot gi manam day top deret lay top manam top njabot gi legi nak bu la topé tay yow xamo wala nga bayyi la nga daan def te amo serigne bu bax kula meuna ñaanal wala kula man di digal ay sarax nga koy def da ngay dëkk ci ay jafé jafé nak man na nek febar tay sa bop di metti wala sa yaram di tang wala ngay tayel fo tollu wala tay bo nekkon ci place bala yag nga xulok borom place ba jugge fa wala bo nekkon ci place mom ko bala mo yag manam nga ne da ngay tuxu manam tuxu fenen bala fa yagat bala mbir ye doxat wala bu commencé dox sa xel nekkat ci tuxu fenen wala ngay jefandiko yo xamanteni di manam di dengo ak nit ñi wala nit ñi di jek jek di la teel en wala ngay manam ngay xat fo tollu manam lolou moy duggu sa digënté ak nit ñi manam nga melni yow nit ñi dañ la bañ wala da nga melni ku ñak bayré wala ko xamné ku amul xorom lay doon fekk rabbi mo koy def ngir lan mom dafa am lu mu sartonté yow te defo ko manam moy wara rabbi di duggu sa digënté ak nit ñi tay bo waxlanté nit mu melni ku la war wala bo diglanté nit ki lolou du ko def da ngay dem ba da ngay jëpp nit ñi da ngay mer dem banan man xawma lan la def yalla fekk na yow li nekk sa bop moy wara lolou mais du lo xamanté sa digënté ak nit ñi la nekk wala tay bo demone di liggey fenn wala ngay déposer ay kayit sa yaakar day tass ci lolu rab yoy day faral di def lolu wala sa tanki di metti fo tollu wala mou lay tiyé man lay tiyé di la galankor ci walu tank yu metti wala yaram yu metti wala fo tollu di énervé wala ngay gënt ay gëntu yu jaxaso manam gëntu yo xamné chaque jour gëntu yu jaxaso lay nek wala di gënt di nek ci ay mbolo wala di gënt di gënt gëntu yu doy war dal wala di tit ci ay nelaw di yew yoy yep rab yoy da koy def wala mou lay xagn budé jigen nga man na dem balay xagn do am jëkkeur manam goor go waxal rek bu waré tak rek day lol day yaquwat melni day am lu duggu sa digënté ak mom lu sew rek ngeen bayanté budé goor la it man nga yor alal ju bari waye pour nga am soxna man na jafé wala budé goor la pour nga réussir dara day xawa jafé manam tay ji man nga jekki jekki yor xaaliss bu bari bëgg def dara xaaliss bi jekki jekki benen soxla ñew nga duggal ko ci lolou wala ngay commencé di liggéey yor ay xaaliss bu bari commencé ko liggéey jekki jekki lolou sey yaqku doto xam lu ko yaq do xam lu ko yaq manam man nga nek yor ay millions yu bari jekki jekki dem ba yoroto dara ay borño la ci fekk fekk rab bobu moy def lolou waye lolou nak du ñepp lay dal dafa am ñenn ñu mi dal ci nit ñi neeku ne lu dal ni rek rab moko def waye li rab da koy faral di def ci nit ki
0: manam
2: ay mandarga la yo xamne rap man nakoy def legui nak rap yoy duñ la lor li waral ñu lay def loolu dafa am lu waral ñu la koy def niñu dëkke ak yow ci kër ga wala niñu dëkke ak yow te xamoko wala niñ la topé te xamoko moy waral ñu lay def loolu ndax tay nit man na la liggéey pour yaqal la ci liggéey bobu non nga nek comme yi ñu wax ni nit man na la liggéey pour def la fièvre wala nit liggéey la pour xagn la sa wërseuk wala nit liggéey la pour yaqal la rap bobu day dugg sa digënté ak loolu manam tay bo warno xey wayase yi wara def accident wala wara am galankor rabbi day dugg sa digënté ak lolu man nal sax won sarax me do ci baye xel parce que do xam lu mu tekki wala da ngay fatte gënt gi bo xeyé wala manam sa xel du ci nek légui nak lolu dina la ar ci lolu mais day baye ci yow toké toké jim lay bayal bu yagge mo lay tejj nak légui nak bo déggé ñu né diiw dafa tejju légui nak tejju yoyu man na nek rab légui bu nekké rab nak teju bobu day toke ji muy baye ci yow moy waral nak say mbir di yaqku lolou bu dajalew ci yow bu mu beuri rek moy yaq say ay mbir legui nak moy waral lepp lo duggati wala lo lal rek lolou du soti teju gogu fek deñul ci yow do ki manam umu ak teju du ben nit ki man ngay xey di am ludul jeex wala di xey di am xaliss mais fek da nga teju teju gi moy tay lo wara def rek am lu la gal encore nga def lenen rab yoy day faral di def lolou manam rabu ciosan legui nak faaw nga am ay ciangat yo xamne day meuna dindi toke joju ak ay ciangat yo xamne dalay meuna ubi ak di la ar ci côté bob rab bi dutula meuna yakal manam chaque jour da ngay nek ci sa jamm te dula meuna yakal lepp lo gënt gis koy day nek gënt gu leer nañ dang koy xam ba pare di nga dem ba am ay tektal yo xamne yenn yi ding koy man di moytu ba dutou fa meuna jaar wala dutou ko meuna def rab yoy day faral di def nonu legui motax nit ki lepp lo xamul dem ci kula tane mu xolal la ba xam li lan la mu wax la budé rab bi nga xamné dañ né nit ki dafa dof da koy doflo wala muy waxtu wala muy say wala muy daanu mbir fedine wala muy kris yaangi deg wala muy manam di fièvre yenn fièvre yo xamanteni fièvre yu doy war la yoyu rab yele da koy faral def manam rab yi nga xamné duñu ay rabbi julit nekkuñu ak yow da nga def lo wurta def amana comme nit ki ne dafa teud ak soxnam ci place bo xamne dafa am rab do man na ca soso rab bu bon bobu nonu jaar fa def la febar bobu nga dekk ci placeu rab lol da koy def moy waral keur yi ngay jek jek ñu ni dafa tak wala keur yi ngay jek jek difa gis yenn scandale yi jek jek ñu ray fa nit wala ñu def fa nit musiba ju jo xamne scandale bu mag lay doon rab yu bon yi dañuy faral di def lolu wala rab yi nga xamanteni tay da nga jaar ci seun fo warul jaar war nga tour ndox fo warul tour ndox wala nga tour jël ndox mu tang diko faral di def ci souf ci diko tour wala ngay tacc sa ndoxu sangokay ci beureup bayiko fa dem ba mu neex la nga ñew sangowat ko yoyu yeb baxut rab yoy dañ koy def wala di dox diggu njolor wala di faral di dox yenn heure yi goudi
1: deug ndjolor moy lan
2: nga manam comme susuma manam tay ji ay digeunte 2h ba 3h heure yoyu dafa wara am nuñ koy moyto waro di dox ci yenn yi ak yenn lek yi nga xamne nit ñi dañ koy faral di lek yenn heure yi goudi manam lek yu forox wala ñam yu forox yoy diko lek goudi gi di teud yoyu man la def fièvre parce que rap man na fa jaaré def la fièvre manam tay genre estomac wala tension wala yoy ñuy wax ay diabète yoy yépp rap da koy faral di tek nit ki waye day fekk nak nit ki xam li lan moko sabab ndax da ngay gis nit ku dem hôpital di faju ba sonu ñu def analyse lu nek ñu def ko duñu gis fièvre ba paré té duñ la mëna faj légui té yow mi fièvre xam nga né da nga fièvre gon amna lu xew légui té da ngay xam né jëmmé fièvre bi la dal fièvre la légui nak loolu rap man na fa sukkandiko def lako légui bu féké ku xamul la man nga wër sëriñ ci nek Sénégal yépp wala aduna bëpp té do wër day fekk ñu xam la la dal.

0: 478 05 52.
1: Légi xamna dang may may touti ma duggal fa ay laaj ndax dañuy waxtane rap té rap mom ku ci né xam nga nu muy diké ci yow légui par exemple ñi nga xamné par exemple da leen di diké ñuy sawlal wala soxna so xamné mu ngi teud ak borom kërëm di tour ndox yi ni mel ban façon rap la bobo
2: lolu faru rap da koy def faru rap day diké nit ki ngay sawlal wala mu lay diké ngay xulok sa borom kër lu béré béré wala so duggé ci kër gis sa borom kër sa xol bi day tang ngén di faral di jaxaso ay xulo yu metti wala soko gisé rek melna yow dafa am lu dugg sa digënté ak mom manam gis sa boutiti sax mo lay gënal nga gis ko lolu faru rab mo koy def manam faru rab nak ajuul ci rabu ciosan ajuul ci rab bo xamné rab bu la dugg la faru rab man na la gis comme jigen rab man nako gis bëgg ko
1: man na diko faylo diko waaw yu mel nonu
2: manam man na koy def sax lo xamné même fek rab ban ko bëgg non rek bëgg di nek ak mom man na la té am dom man na tiyé sa régal ndax nit ki bo doy seyté amo dom man na indi ay jafé jafé ndax man na dem ba xulo jaar fa sax sey ba tass far rab day def lon ndax day bëgg di nek ak yow
1: waaw
2: légui nak loolu muy def nonu wala ngay am dem bo ëmbé mu tour ëmb bi manam yaq ko légui bu ko yaqé bo sonné ci yoyu da ngay dem ba da ngay tayal né man dotuma faju légui nak bo dajé wut ak ko xam pour mu takaliko ak yow day xawa jafé légi nak lolu moy waral ñu ne la faru rab bobu non da la bëgg nek ak yow légi nak lolu ciagante man nako waral ci nit manam ñak karangé wala di def lo wurul def wala di ciol yenn sol yi manam nga fess ba paré di woné sa bop fo tollu rab da lay gis bëgg la
1: fess moy ku rafet xéss pécc wala nan
2: ba paré man nga rafet taru nexa xol ba paré tay jité sa fonko sa bop manam amo ay ñaan amo ay muslay ba paré yow fo tollu nit ñi di la tuddu rab yi ni la nit ñi bëgge non lañ lay bëgge bo tombé ak rab bu la bëgg nak da lay dugg far force nak nek yow di la yakal moy waral ngay gënt di sey wala bu fekente ne da nga am borom keur man ngay gënt di tour ndox légui nak nit ki bu fekke goor la man na décourager wu ci yow mu wacc la rab bi mom day konné nek ak yow
1: mais bu day goor la nak mu té sey kayam par exemple ay payam be mënul sey mu def ko genre impuissance yu mel non da koy meuna def mom rab
2: wa bobu itam batay cioro rab da koy def manam cioro rab manam bu bëgge nek ak yow man nga am soxna mu tiyé sa ngoro waye bobu nak ni muy tiyé ngoro man nako tiyé di nga am bis nak mu jek jek nga sey ak soxna ci mais da ngay gawa egg manam da ngay gawa paré légui nak xam nga yoyu bu yagge soxna ci bu contanul man na indi ay problème légui nak rab bi day commencer di am pouvoir sa kanam pour am li mu bëgg manam rab dafa bari ay pexé manam pexé bu mu duggu bu soti wut mu jël benen pexé
1: wa gis nga pexé yi ngay wax nonu sa ci rap dama ci duggal ben laaj yow noy meuna xamé pexé yow par exemple nit ki ñew consulter wu yan matukaay nga yor lan nga yor ban science nga utiliser pour meuna xam ni ki amna rap bu koy sonal
2: wa xam nga xam lu am la du luñ mëna léral ci radio
1: wala yefu séréer la
2: waaw xam rab manam dafa ne xam dafa nek lo xamne lu wër la té lu am la kikoy def dafa am wara am nu maramel dafa wara am lu tax muy def lolu légui nak mom digënté mak boromam ak limu xam motax muy def lolu légui nit kiko am bu ñëwé ak fébar bo mën ti yor bo ñëwé tok ak ñun suñ la xolé ñun dinañ xam ban fébar mo la dal manam bo togué ñun képp bo ñu waxul sax so gennon dem sax dinañ xam ni ki ndax dañuy dajé ak ay nit ci mbéd doŋ xam lu la dal té suñ yor nekul ci yow wala ñu dëkk ak nit bis di ñew ñu xamne dara dina la dal wala nangam na dal te duñ la xam gon koku lool mom rombu nañ fofu waye xam dal lu am la te lu woor la waye nit ki lepp loy def nang ko meuna ragnelé ndax febar yi dañoo bëri bokku ben cercle te neuro ñent yi dafa bokku ni muy def ci nit rap ku ñu liggéey ku dëmm japp ak ku ciat japp
1: dëmm nga wax
2: di waaw ñoo bokku même nu ñuy liggéey ci nit ki luñ bëgg liggéey ci nit ki façon buñ ko bëgg défé dañ koy def légui nak sëriñ bi koy def bu xamul tay rap dina la bëgg japp bol la ak dëmm japp la légi ngay faju dëmm fekk rab mo la jappalu légui do mëna wër yaay dégg rab dina la bolé ciat dila def comme signe rab di def hein ngay faju ciat waye loy day fekk ki koy def ki ko xam man ko ragné waye ñent yoy ku mënta garanté né du la dal fexel di farlu ci sa bop di wut ay muslay di wut karangé ba tay fo narona jarté xamone rab bi mu nga fa boko jubé mu daw
1: légi dang may dimbali rek ma fatélé sa adresse Serigne Modou Faye Bayfall mu ngi fété fi ci Touba Touba Alomga bo démé ba fofé bo waccé ci tableau dendé yi bo ñëwé ba ci mécanicien moto Jakarta yi nga laccé kër Serigne Modou Faye Bayfall adanañ la won kër gi budé numéro téléphoneam ben la nga mën ko jël 76 478 05 52 76

0: 678 05 52. Mi waxtane rap xamna ni dinañ dugg ci benen domaine legui ndax waxtu wi xamna ni 30 minutes lañu am yaangi wax sank ci walu rap mais amna leneen lo xamne rap mën na ko def xeyna comme ñi ngi doon wax par exemple ci walu new katana gi ñu men ay noxum cité ak yoyu est ce que dinañ ci mëna ñew ñu mëna dugg ci leneen après xeyna ñu mëna delu soir ci rap
1: waaw fam émission bi comme da gatt lepp duñ ko mëna ki waye danaka rap buñ ci doon wax fi ba 2 heures de temps luñ la ci wax man nañ la wax ne ni li lay mel wala nit ki li motax mu dugg ko ak nangam yoyu dañ koy fajj batay ndoxu cité batay dafa am ciosan comme ni rap amé ciosan non la ndoxu cité amé ciosan manam tay rap ni nit ñi nekké ay xéet non la nekké xéet ndoxu cité ni nit ñi nek ay xéet non la nek ay xéet dafa bëri ay façon signe bu mu ci def bu nek amna garab bu ko wara faj manam signe bu ne tay bu ne la ndoxu cité day tang yaram nit ki amna garab bu ko wara faj bu ne la nit ki yaramam day xessene amna garab bu ko wara faj bu ne la day ngacc nit ki amna garab bu ko wara bu ne la day def ay heure amna garab bu ko wara faj yaangi deg bu ne la day teggi wey amna garab bu ko wara faj bu ne la nit ki ay loxom day wow kongu te ndoxu cité diko def nonu bu ne la nit ki maniwom dafa febul te ndoxu cité diko def manam lol day am bu ne la day karas wala beudi day xessene wala beudi di lendeum di ñuul wala tanki di nagam wala fu mu tollu digeunte tankam yi di ñak digeunte fi tollok awra yi di xub di xessene di mboyan yoyu dafa am ay garab yu koy faj bu fekke daf lay niwlo katan batay non lay deme waye city dafa bari façon yu muy def nit ki manam nit ki city dina la japp di wañi sa carton wala muy lak sa manew bi do meuna am dom wala budé jigen muy té sa régal yi pour nga gis régal day xawa jafé wala day fat wala bu ñew ay lumbu lay def wala bo gisé ci wër blanc ko gisat day yag yoy yep ndoxu city da koy faral di def man na té jigen di tangal bir bi ba pour mu am dom day xawa jafé dalay tiyé manam lu fa ñew wara taxaw rek da koy lak mu gennat ndoxu city day faral di def non légui nak yoy bu koy def ci nit ki faaw da ngay faju ba mu wër nga dog di am jam comme ci li nga bëgg
0: est ce que nit mënul am ndoxum cité ba yakkar dafa am rap
1: moy liñ la wax dañ na la ñent amna xéet yo xamne day niro février day niro waye du bok xam nga man lélé nit ñew né ma dama yor rap man gisoon na ko xamne enseignant la won Casamance da doon daanu ay rap fu mu toll day crise di daanu mbir fedine néna ma ñaar fukki at faju nako mënul wër chaque jour day daanu ñett yoon ci bis bi wala mu daanu ñent yoon bi mu ñëwé né ma rap lay faju ma xol ko faju mako rap ndoxu cité la ko faj ba fi may wax ak yow ni mot na ñenté ab daanotul mu ngi dëkk buñu wax Velingara ba légui daanotul kon dafa am yo xamné dañ ko wara rañé tay ndoxu cité su démé ba yegg ci sa kang mi liquide bi muy def xam nga lélé nga gis ku yor ndoxu cité muy génné ay liquide di génn liquide bob bu yéggé ci sa kangu bop bi ba yegg ba ci kaw liquide bi sa xam nga day tang day waw day tang tangor wo muy tang nak ni muy baxé ci sa your gi mo lay crislo manam faaw lol dang koy meuna xam ragne ko moy ragne gi mala wax legui manam nit ki lula dal te xamoko tay da ngay dem ci ki la tane mu dimbali la fajal lako yaangi deg manam non lay demé tay ñun amna tay comme li nga laaj legui ne tay bu nit bu ko dara dalon te xamoko tay amna garab go xamne tay bu nit ki yoron febar bo xamne yow xamoo luko dal te bu demé def analyse ken du gis febar soko joxe garab gi mu nan ko juroom ñaari fan febar bi day dajalo ci ben côté bu ñewate da ngay xam febar bi febaru lu mu doon
0: machallah legui di fatali rek be legui Serigne Modou Faye Baye Fall mom lañu dalal Serigne Modou Faye Baye Fall nak di ko xamne di yëngu ci walum pajum ciosan waye di faj rap ak lini mel di ñaan itam buñu ne itam adressam Serigne Modou Faye Baye Fall nak mu ngi fété fi ci Touba Touba Alom nga bo démé ba fofé bo waccé ci tableau dendé yi bo ñëwé ba ci mécanicien moto Jakarta yi nga laccé kër Serigne Modou Faye Baye Fall adanañ la won kër gi budé numéro téléphoneam ben la nga mën ko jël 76 478 05 52 waxtu wi duñu xaar new katan bo mo ci mënon wax
1: waaw new katan dañ koy faj bobu ci ben fan lañ koy faj kep ku mu dal mo xam yag ak yow wala mu am ak yow fan wérat wala mo am ak yow ñaar fukkat so ñëwé ci ben fan man nañ la ko fajal mu wër yaangi deg waye new katan dafa bëri ay façon nit ñi dañ koy jaawalé télé dafa am
0: télé mëno dara
1: waaw nit ki nga xamne day gaawa egg nit ki nga xamne bo timé sa soxla awra bi day waccat nit ki nga xamanté ni manam sa yoy sey sa maniw bi du genn man nga dem ba egg te do genn dara ci maniw ñoo yépp day am waye bu mu ci man di doon mo xam city tek la ko mo xam emirate mo xam rap mo xam da nga manone ba monoto bu mu ci man di don bo ñewé ci carte nu yalla ben fan rek suñ la joxé liñ lay jox rek ci guddigi inshallah nga takaliko ak mom nga connait traitement bi mu bañati la dal
0: inshallah machallah jeureujeuf serigne modou fay baye fall di fatali numéro téléphone bi rek ñu mën ko jël 76 la 478 05 52 76 478 05 52 ñu wax tamit sopis mom ban xétu fébar la
1: wa sopis day dal gor manam jangoro lo itam juy walaté légui sopis moy nit ki nga xamné sa awra bi day génné dérèt wala muy génné deut wala muy génné liquide wala bu démé ba infecté nak sa souf sidit bi sa awra bi jogaté rek souf sidit bi day metti manam day metti wala sa awra bi bob bi di xessen yu metti sax wala mu def ay pitch
0: day walé
1: wa day walé légui nak yoy boko amé té fajo ko rek bu yagge rek bo joté sa soxna rek man nga ko wal motax kumu dal rek dang ko wara gaw faj ko bala mo infecté waye sopis mom ci ben fan rek lañ koy fajal nit ki mu takaliko mom inshallah
0: machallah wa kon mu ngi nonu sopis fièvre buy walé la baxul mom itam kon nañ ci bayyi xel bu baxa bax serigne modou fay baye fall ñu dukk ci li nga xamné dina metti nit ki bop bu metti bu ñu né ndig luy metti tank yu metti lolu lepp di metti dang koy fajj
1: waaw lepp luy metti ci yax rek mo xam bop mo xam tank mo xam ndig lum ci man di doon bu ñëwé bañu xam ban façon la ndax lu ci né rek bokku na ci lu koy waral ci nit liggéey da koy def ci nit seuf da koy def ci nit joggi liggéey da koy def ci nit
0: joggi
1: waaw jaar fa wurul jaar da koy def ci nit ngelaw da koy def ci nit dëmm da koy def ci nit rab da koy def ci nit yaangi deug chat da koy def ci nit wa yoyum ci man doon moy liñ la wax legi rek da ngay ñew ñu tok bañ xol ko ba ragne ko ban mo la ci dal wala ban mo waral bi di metti ñu xam garab bañ la wara faje ñu faje lako ñu non lañuy liggey
0: wa man lima jaaxal moy bo ne li metti ay joggi ay nangam joggi ay liggey ak yu mel nonu wala dëmm japp la ak yu mel nonu daf may jaaxal mais lolu xam xamu ciosan la wala lan la exactement
1: wa ñun xam xamu ciosan la ndax tay ji suñ la waxe suñ ne la sereer wax la ciosan suñ la waxe suñu dëkk wax la ciosan lepp lu ñuy def manam nit ki lepp li nit ki def mu nek ciosan wala mu nek ndono wala mu nek lu sa mam daan def nga ñew diko def ba pare mu wuy si la xam nga nit ki man na doon dara te du deugar doko man parce que doone sama mam da doon def nangam rek dama koy def dedet day nek lo am ndigal mu nek lu wër nek lo xam itam nek jaglek suñu borom tay man na ma saña taxaw man mané ci réew mi do wër ba gis kune ma jangal señ modou xam xam bi muy def do ko wër aduna yépp boko don wër do ko gis gon amna lo xamné côté bam nekké nañ ko fa bayyi rek té li nga xamné mo yittel nit ki ñu sékk ak mom lolu aajom faju wa nit ki liko yittel ci man moy manam lamuy sakku na aajom faju man tam luma yittel ci jam ñi moy bép tawat bu nit yor dama xol ba xamné man na ko faj ak lu man di xew dina fexé ba faj la ba nga wër
0: man nima ko gisé moy señ modou fay da ngay neub sa bop waxo lepp dal
1: waaw lima xam moy li intéresser nit ñi moy dañu fébar té bëgg leena dimbalé amna fuñu nekk difa yëngu yaangi dégg waye fi xam nañ né fi lañ dëkk té tay suñu lepp fi la nekk motax nit ñi fi nekk té tawat wër ba sonu tay képp ku ci ñëw fo man ti dem ci aduna ak fo mëna dem ci aduna fo mëna pass dem ak fo mëna dugg ak sëriñ bo man di dem faju ji fa wiro te xamoo li la dal da ngay lambatu rek so ñëwé ci carton yalla buñ ko xolé ba man la faj dinañ la dimbalé faj la ba nga wër té do ci am choono loolu moy li wër ndax dimbalé nit ñi mo ñu taxaju té fi dekk yermane la té lepp luñ fi def itam dinañ ko tek ci xam xam tek ko ci yermane ba képp ku yor tawat dinañ fexé ba faj la ba nga wër ci carton yalla inshallah
0: machallah jërëjëf di fatali ni serigne modou fay baye fall mu ngi fété fi ci touba alom nga bo démé ba fofé bo waccé ci tableau dende yi bo ñëwé ba ci mécanicien moto jakarta yi nga laccé kër serigne modou fay baye fall adanañ la won kër gi bu dé numéro téléphoneam ben la nga mën ko jël 76 478 05 52 76 478 05 52 sank ñu ngi doon wax ci rap be tuddu bayré wax nañ ko fi walu karangé ak li ni mel bayré moy lan exactement ci yow boko don tek yow bayre
1: wa bayre de moy nit ki nga xamantene ni dafa bëgg turam dem wala nit ki nga xam waaw nit ki nga xamne day yëngu ci dara bëgg lolu siiw
0: doxle da
1: waaw doxle nit ki nga xamne day bëgg fu mu ne teul nit ñi bayiko xel nit ki nga xamne bu ne teul ci mbolo ñu xamne diwa nga ñew nit ko xamne da ngay bëgg fess ci sa biir famille nit ko xamne da ngay bëgg gëna fess ci sa biir ay nawle nit ki nga xamne da nga bëgg yëkëti ko bayra nak bu ko nit ki xasse am amna sens pour buntu yu bari ubbeeku ci mom ndax ñepp dañ lay yéene dañ lay bëgg fu ne yit man nga fa am connaissance ku nekkit man nga ko xam njariñ lu nekkitam man na ñew ci yow lolo tax bayre bax waye bayre mom lu am la te lu ñuy liggey la waaw
0: machallah
1: te bayre lu bax la bayre nak boko defale nit ki ba mu am karange dara jombu ko ci aduna waaw waye dal bu fekkone ni tay ni mala ko meuna misale man sumay jox nit bayre dama lay jox signe yi nga xamanteni boko gisul ci yow bu la nexe nga ñewat lepp luñu sekkone budé xaaliss la man na la ko dello moy tay nit ki bo demone ba koñ ba nga dekk buñ la rombé duñ la nuyu wala tay nga nek fenn ragné wuñ la wala manam kula rombu duñ la bayyi xel manam suñ la défalé bayré képp kula rombu dina bëgg am ci yow soxla
0: machallah
1: manam képp kula rombu la manam dina djéggi dayo dal bayré dal lu am la té lu woor la té xam nañ né man nañ ko carrément ba nga xamné buñ ko liggéelé nit ki man na dem ba del ci wat ci ñun né ñu wañ ko wala wutal ñu karangé waaw
0: deug ndan deug la Serigne Modou Fay Baye Fall kon mu ngi nonu ñu daané lay rek ak rap bu féké amna lo ci doli ndax mbokk yi di téwlu ñu tagowalé
1: wa rap dal luma ci wax moy amna ndariñ ci bénn côté amna lumuy defal nit ki ci lu bax amna lumuy defal nit ki ci lu bon moy kené rap nit da koy sakku tay amna serigne yo xamné dañuy
0: sakku nga
1: wax waw da ngay sak nit day sakku rap ba paré diko topoto comme limu bëgg nga koy defal tay rap rek mo man tay information bo xamanteni bu gaaw lay doon tay rap ñu koy waxé tay ñu né la bo déggé ñu nan jalang jalan ci xéetu rab la bok tay nga gis xéetu bejeen yi ngay gis ñuy sox ci xéetu rab la bok ni mu bokké ci rab moy tay bejeen bobu xam xam bi koy sox hein xam xam bobu xam xamu rab la tay nit ki koy xam day fekk mu am rab wala mu yor lu muy sekk ak rek
0: di ko defal waaw
1: su guddé tay yow mi tay boy dem ci serigne bo xamné day liggéey ak rab dina ne ko diw sangam dina ñew ci yow wala nit ku mel nangam dina ñew jambat la febar sangam sangam waye garab sangam mo koy faj légui so xéy rek bu nit ki ñewé boko gissé rek da ngay xamné ki la garab bobu it bokoy jox ci katnu yalla day wër ken du échec yaay dégg du échec moy waral xéet yi ngay gis ni nit ñi diko def manam yu demé ni ay bejeen wala yenn xéet yi galaaj yi ngay gis mu lay jaaxal yoy ci rab lay juggé manam rab mo koy jox nit mais nim la koy joxé day fekk yow amna lu sékk rab bi xam nga ko bam wër té nga yor rab bi diko liggéelo manam muy dox ci say mission rap rek mo man tay ji nit nek terminal nga yabal ko mu dem jaxé six bi nako defo dara demal sa yoon rap rek mo man lolu ci lu gaaw sax yaay deug rap rek mo man tay nit ñew fi ci bureau bi dila sonal rek nga yabal nga wo sa serigne nako ah man de ma ngi dugg beurep sangam mais dina fi jele fitna de wala diw nga ñew sama bureau te bu ñewé tay du leer ndax dama ko wara jox nangam te yurumugo manam mom day dugg rek def li muy def rek wax ko rabbi rek wo turu rabbi ci tur bi mu koy woy wax ko rek demal ci diw rek neko na jugge fofu nit ki day jek jek rek ne la way say ma ngi dem wala nañ baye ba benen yoon wala rendez-vous bi fausé na manam rab day liggey motax man la rab man na defar man na yak mais lu ci ne bokoy def nang ko xam sokoy wowi tam da nga xam li ngoy wowe so beugé dekk ak momi da nga xam ni ngay dekké ak mom da nga xam ni ngay jëflanté ak mom waye lu ci ne amna ay façon
0: mais biñu waxé rab rek moy jinné da
1: na waw ben la rek waye comme arab moy wax jinné olof di wax rab nañu wax niñ ko tam xamé ci niñ ko xamé ñun wa ndax sérel la nan diw ka fangolel han wala diw de ka jinné rokin wala diw ka chek pangol wala ka chek taxar so dege kuñ ne ka chek taxar wala ka chek jine wala ka chek pangol rek lolou sereer moy wax lolou leen buñ ne diw ka fangolel legi ñom dañuy seen xel day dem ci diw ka fangolel dafa am xam xam wala rap da ko japp diko deflo yenen wala nonu waye dal xam xam mom lu am la te lu leer la waye comme nit ñi dañoo sonu ci xéet yi muy émérite muy lum ci mandi doon bu nit ki ñëwé ci carte yalla dinañ ko fajal inshallah
0: kon mu ngi nonu émérite ku ñëw mu fajal lako li nga xamne moy ndoxum siti bo ñëwé mu fajal lako rap da ci yëngu waye tam li nga xamne modi bop bu yu metti ndig lu yu metti tank yu metti nga bëgg bayré wala karangé ci sa jëmm yi bop wala ci sa bëre bu liggéey kay ci na ngay doxalé lepp bo ñëwé rek mu jappalé la sa bu baaxa baax kon mu ngi non émission bi mu ngi ni di jeex Serigne Modou Fay Baye Fall mom lañu dalalon mu ngi fété fi ci Touba alom nga bo démé ba fofé bo waccé ci tableau dendé yi bo ñëwé ba ci mécanicien moto Jakarta yi nga laccé kër Serigne Modou Fay Baye Fall adanañ la won kër gi bu dé numéro téléphone am ben la nga mën ko jël 76 478 05 52 76 478 05 52 kon mbokk yi lañ leen andi lon tay ci émission walu patch ak ciosan nongole Mustapha Coly mo nekkon ci cadeau gi jeere ngeen jëf
2: yene gi deglu jant BFM
3: nañ leen deglu ma deloti fenta daj ba say sidi batin julé gënu maaj nañ leen deglu ma deloti fenta daj ba say sidi batin julé gënu maaj damay walbati mbollem way ni sodan ba fem yep di batin bu jadd setan damay walbati mbollem way ni sodan ba fem yep di batin bu jadd setan dama rombu ku sietal muna makay laaj ku jital li ma jital lula neex laaj masien bir mamu jital jarul ay ngañ ma faf jog ne ko tubal malaka day gañ kandak kima andal lu dem ba tuba faral jebulu mo ganul torox su baba kandak kima andal lu dem ba tuba faral jebulu mo ganul torox su baba kandak kino andal lula neex laaj serigne de jara andal

0: Ñeñe FM.
1: Maya u kabadrin nelen ko taver awajo ara usnin mamay kutimer maya u kabadrin nelen ko taver awajo ara usnin mamay kutimer mamba mamba ke kusietel ngara mamde lula ne khala da ngay saye fu di kebu inalo fu pa kusietel ngara mamde lula ne khala da ngay saye fu di kebu inalo fu pa kusietel ngara mamde lula ne khala da ngay saye fu di kebu inalo fu pa kile jar joxe sey yef ba def lo koy neem ha dunya ak li ci biram du te ma ngay biin kile jar joxe sey yef ba def yo koy neem a dunya ak li ci biram du te ma ngay biin kile jar fa se dunya te jam ci okhra te sa ku ngaram am nangal ak busra kile jar di ko way moy khadima aduna ma dib jewelam mo salang lu majan kile jar di ko way moy khadim adnan te ma dib jewelam mo salang lu majan abul fallilu haqan khadim taha wa sashiftu habibin wa na ala jaha satu balla balla wax negam khamodam ya rabb sangi mbakee sangu Serigne Dam setu balla balla wax negam xamo dam ya ramu sañi mbakee sangop Serigne Dam ciakum keur maram moy digal banuy ras ñitew a ñivitew la sal du jeune mas ciakum keur maram moy digal banuy ras ñitew a ñivitew la sal du jeune mas ma way na malakatun te geti wa fas teraw yarami fasak rije limukunas ala lam tara hayna yamis la sayhe kamalan wa jamalan asa la wasxe ala lam tara hayna yamis la sayhe kamalan wa jamalan asa la wasxe serin banba du jeune ma bando du jeune mas na ngeen deglu bi dem bi borom aras mas ma musa kené serigne banba du jeune ma bando du jeune mas na ngeen deglu bi dem bi borom aras mas pirim gis bu balaw wax dana ko ñambas ba ngeen xamné serigne banba la di rambas pirim gis bu balaw wax dana ko ñambas ba ngeen xamne serigne banbala di rambas serigne de jaraway ma kemo yeyotas dama yeb ci saxaram tala jumay bas serigne de jaraway ma kemo yeyotas dama yeb ci saxaram tala jumay bas serigne de jaraway ma ke mo yeyotas dama yeb ci saxaram tala jumay pass serigne de ko ngol mustafa ba ci mol te deexul wangolon setaxul banim yol se gay ki ñi ngatay na mu jottek mar te batam dana ñolet beti milax yar se gay de ngatay na mu jottek mar te batam dana cholet badi milax yar reyul tuti wulon gatulon badi duñ buda reedu ko kekul dana saxo muñ reyul tuti wulon gatulon badi duñ buda reedu ko kekul dana saxo muñ da ko bi sanayaw shahru layla aw siraju salamin ana ra layla dada buru di yariyati kala yi ñor

0: kadafite walu nday jor sumuray mané melxet sikki mané las de saflari wurus moka jekay fas sumuray mané melxet sikki mané las de saflari wurus moka jekay fas ke jesul mané bekit favul diaw ñu yarawa karata melni jani ngolol te xesul bané pekit fawul daw ñul yarawa karata melni jani ngolol te leeru yaramam taxna cer ya xereer dada jolli ci badil basa ci cieñer te leeru yaramam taxna cer ya xereer dada jolli ci batin sakki cieñer ki am xar kanamam day nurok magu wer ki nurok bakanam day nurok ngoru sunar mam bamba ki am xar kanamam day nurok magu wer ki nurok bakanam day nurok ngoru sunar gëtem ya gëna lamsal durok du geso borom kër salawon daawu dox diriso gëtem ya gëna lamsal du rok du geso borom kër salawon daawu dox diriso sëriñ ban ba du geso bëtam la daaxol di jallar bi di lamsal du xolé ni mool sëriñ ban ba du geso bëtam la daaxol di jallar bi di lamsal du xole ni mool doxinam dafa simple mu jek ay peer bu da wax diko ndankal te baat be day rir doxinam dafa simple mu jek ay peer bu da wax diko ndankal te baat ba day rir melaw tank yirinkul la sul faful nooj soxom njappa taxol la xiyala ba shawru melaw tank yeriankul la sul faful nooj soxom njappa taxol la xiyala ba shawru te jegom ya du jegeti yonu jakam ca tempam la xalaate yo nu l'islam te jegom ya du jegeti yonu jakam ca tempam la xalaate yo nu l'islam te jegom ya du jegeti yonu jakam ca tempam la xalaate yo nu l'islam wala men show masyan bi ardi tuba walam yabluhu tolan jiba laleba kelebul barulon mom darul khanaate te lamin watakul ku waxal dalay di kelebul barulon mom darul khanaate te la min watakul ku waxal dalay de lawo noru jalalin yuri jalala lawo noru jamalin yuri jamala lawo noru jalalin yuri jalala lawo noru jamalin yuri jamala mamba mamba ke fitam wa gëna reey melni abdou jambar amul soxla ki captain wari yu soldar fitam wa gëna reey melni abdou jambar amul soxla ki captain wari yu soldar ci kul lay telephone kel ma raw na dps xolam ba gëna leer lampu buñ jafal mes ci kul lay telephone xel ma raw na dps xolam ba gëna leer lampu buñ jafal mes su ceer yey ne la wit xol ba mom ma ngay xol su nekkul di bindit bo ma ngay yëri mool su ceer yey ne la wit xol ba mom ma ngay xol su nekkul di bindit bo ma ngay yëri mool su gëd yey ne la wit ru ga dem aras mom xana warna buraq ba mu war ci ay soom Telayla du côté dem ci pays diwan ci page ñu sa quel rijal ya layna telayla du côté dem ci pays diwan ci page ñu sa quel rijal ya layna la kharaba mi ya rijal li khayba kama masa saraban asa rahayba baram tar bile semal na saru margan tabarak majangal ko sharu furkhan baram tar bile semal na saru margan tabarak majangal ko sharu furkhan te semal na nyada way arab chaday man te jaxal na nyada way hajam ci sodan mam bam ba te semal na nyada way arab chaday man te jaxal na nyada way ajam ci sodan te yaram ya fi da way ngene li adna kabo sayri wa kabur gel basan bu tewritu ñowaton nga melni Musa bu en jilu ñowaton nga Farisa bu tawretu ñowon tan nga melni Musa bu en jilu ñowaton nga Farisa shabura ngi nga lambo ba melni Dawud ke furkhanu nga yesal ba Fardi Mahmud shabura Ninga lambo ba melni Dawud ke furkhanu nga yesal ba far di Mahmud segeju ikamet rawna geje Luqman sa waqtanu hadisit sawalna Nuhman segeju ikamet rawna geje Luqman sa waqtanu hadisit sawalna Nuhman qazayit yinga talif mane suko mol hajayib yinga fegnal mane suko jel qasayib yinga talif mane suko mol hajayib yinga fegnal mane suko jel setiri hasidai buti law imahfos baram kun dila gagan timbake ya fes Setere khasidai boti law imahfos baram kun dila gagan timba kafe kemul kok malakot ngay fana namajal malakai jaburut wer la far di sabal kemul kok malakon ngay fana najmajal malakai jaburut wer la far di sabal kemul kok malakon ngay fana namajal malakai jabarur wer la far di sabal khawarikh ya fi yonen ya da kharay ba kharatal ngako wa makka bamba ya ba khawarikh ya fi yonen ya da kharay ba kharatal ngako wa makka bamba ya ba mujizati rasuloy saheti kharba khana yow dambake geni fulaba mujizati rasuloy saheti kharba
1: jamuti wonde jamuti ande kiyaka
2: Allah

Este.

0: deglu ji wolof gal sen
1: waxaguma li man
0: ah wax nga ci mburu mi Mustafa nan doy lol
1: ah mburu mi nga bo mayem ci mburu mi
2: ah
1: yow dou nga bama mburu mi
2: momo
1: bama mburu mi de
0: man dama nga nak yeen ñaaral ku ci bama mom moro mom mburu
1: kon jerejeuf Abou Bakarine
0: yeen ñaar kassela yeen ñaar la di jënt len ko waaw kon xamna dañuy dem jël wolof gal sen ak oustaz mam cheikh lo wolof gal sen xamna bu jappande ala di rek wolof gal sen
3: wolof gal sen wolof gal sen
4: djé djou oustaz mam cheikh lo xamna Abou Bakri li nga xamne mom la do waxone mom la indi tay sax dama ka xaw soppi tay nak dama am ñaari wat yo xamne dama ko indi dina ko jaglél nak monsieur le directeur Ibrahima Cissé dafa am ñaari
0: wala
4: chef d'antenne amna ñaari wat yo xamne ñu bari duñu ko xamuñu wat yi fan lañ ko wara tek ak fuñ ko warul tek xamna dinañ wax né toujours lool lay fa sa su né lool lay wax muy sargal ak ndokalé
0: sargal ak ndokalé
4: wa amna ko xamne tay ji ni bu défé mu tudé djaloré dañ koy sargal dañ ko ci sargal manam man nañ ka tek ci digg pench mi jaajeufal ko waxal ko lu bax man nañ ka wo téléphone jaajeufal ko waxal ko lu bax waye tay ji ki nga xamne nak da am lu mu yéssal mo xam da am xew da am tout tank wala da am set bu bess wala yu ñu mel wala bok da defarat dekk wayam comme niko Ibrahima defé dañ koy ndokalé ño lañ ko alage a ndokalé bu né a ndok sa wala ndax dafa def dal lo xamné yéssalat wala am lu bess ma dekk way bu bess mo xam mom dañ koy ndokalé
0: comme si studio bi ni mu bessé
2: ni comme si studio bi ni mu bessé kon da dañuy wax Ibrahima ndokalé
4: ci yéssalat bi mom nak xamna bu boba daf ñu nan ndok sa
2: waaw
4: bu de ñi nga xamne nak comme dañu am tout tank ki am tout tank surtout jigen dañ ko nan ndok sa bakkan ndok ba nga batay ndokale la ndok bi nga joté sa bakkan waaw comme niñ koy waxé rek nan benn bis ba xawla yobbu fele lolo tax su ko defé momi tamit ndok sa wala lay wax waaw
0: kon dal sargal nga indi ak ndokel ñaar yépp du benn
4: fi nga xamne mom fa lañ koy waxe day honoré nit ñaar yépp day honoré nit
0: waye nak bokku ñu fiñ leen di utiliser comme tay
4: ndokalé dang koy wax da ngay wax nit ki ndokalé ba di nga def ay jéggo nak dox ñew ba fofu ne ko ah ndokalé wala ndok sa bakkan wa budé sargal bi nak mom ñu comme ni ñu defon ak ki nga soxna soxna si nga xamne mom mo jëlon na ki gagné won jang katu alquran bi su boba mom li nga xamne mom lañ koy jox defal koko dañ koy sargal
0: jerejeuf moy lam solo Mustafa ndokale ak sargal ndokel ak sargal nokoy jangate
1: jerejeuf Abou Bakari ndokale ak sargal lepp rek nit lañ koy defal ci digante nit ak nit la kon bo dege ñu ne ndok li wala sargal ci digante nit ak nit la li len wutale nak len rek Abou Bakari ndokuli kenn man nako def mais sargal mom pour mo am xorom mbolo doy lon waaw kenn man na dem ndokuli ji nit waye nak bu fekke ne sargal la kenn nit rek mënu di sargal kenn da ngeen di bolo ba doono say dogo mana sargal kenn ci lam wara def nga yakar na def nako
0: te damay dege ci sa wax ni sax sargal ni lay sargal dinañ may doole sargal ga
1: waaw
0: amna ñu lay sargal
1: waaw
0: du may doole sargal
1: gi dess waaw motax lu ci am solo la ndax tay gi motax ñi sargalaté da no wara xam ñoy ñan ndax yow war nga sargalaté wala waro sargalaté nda bu fekke bokkon nga ci ñikoy xalat te itam amon nga dayu diko xalat te amna ñu la deggal ci xalat ba nga don xalat bu ngeen bolo wi am ku ngeen jital ngeen yaakar na la ngeen ko santone amna lu ci joto def wala def nako ba nopi mbolo momay ñoy dajalo nak ndax

0: Le réseau
1: de diffusion triangulaire de lumière. Dakar, Touba, Louga. Sur Diantib FM, Tchener FM et Lergue FM.
0: Le réseau
1: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet l'air de Djoko, Djougé Dakar, Touba, Agloga, Djar, Tchener
2: FM. Dakar, Pekin, Talibouma, Estation Talibouma, Bonyeba, Estation Talibouma, Grec, Galadi, École 6. Bonyeba, École 6, Birengaladi, Supermarché, Wala Auchan, Bonyeba, Buntu Auchan, Birengawa, Samali, mon téléphone, Boy 77 475 88 88. Maï Dakar, Pikin, Talibumak, Station Talibumak, Bonyeb, Station Birang, Galadi, Galadi, École 6, Bonyeb, Buntu, École Birang, Gao, Samali, mon téléphone, Boy 77 475 88 88.
3: Jul Aziz Aidal Johnny Johnny kep ko xamne da nga deglu emission bi daw sil gaaw nga tetti ko ndax moy ci jappale jaamu yalla ci walum emory mo xam bu neub ba mo xam bu feñ ba kep ko xamne da nga yore li nga xamne moy impuissance sexuelle gorgu tele gorgu man niou neew gorgu neew katam da koy fajj yemul ak kenn ci walum ndoxum siti ndax da ci am ay grave yu spécial diko fajje lu spécial day fajj tamit lepp lu jëm ci walum mo xam muy glaucom mo xam muy cataract moy fajj lepp lu jëm ci walum jabet mo fajj lepp lu jëm ci walum prostate infection sax bayiwuko serit bi lolou ñu ci wax ni le dang koy fajj
4: dama koy fajj yeb febar bu ne dama koy fajj insha allah rabbi su yalla ande
3: legi nak dañuy dugg ci febar bi nga xamne mom lañu nane hemorrhoïde amna bu neub amna bu feñ ba bu neub beeg bu feñ bi nan lañuy mel
4: amna hemorrhoïde amna bu ndabu aga bu feñ aga hemorrhoïde bo xamne da ngay jekki rek ngay gis sa birbe day soti direct hemorrhoïde bu ndabu moy indi sa birbe day serré wala sa birbe day yo wala sa birbe day joy wala bo dem douche da ngay togo bo sonno dara duñu galaw rek moy jinn hemorrhoïde bu dem bu japp san deggel bi bu ndabu bi bu japp san deggel bi day wañi sa kattan bi wala mu yak mani yobi wala mu yak def ci gaawu daanu bi hemorrhoïde bu fen ci bopam ñaari façon la amna bu fen day gindi ben picc ba jorum ñaari picc amna bo xamanteni suufu nit moy genni lutaa mu genni da ngay dem douche forcer ko li ngay wara genni ci wanat sa suuf yi moy genni lolu moy hemorrhoïde bu ndabu ak bu fen bi mais amna bu fen day gindi ben picc bu jorum ñaari picc mais ko am lolu insha allah rabbi bo ñew ci man kissaaje la lay joxo garab nga am resultat bi kissaaje insha allah rabbi
3: borom resultat yi ci stati ken du yow Serif Abdou Aziz ay dara jodi jodi manam day ñew legi mu fakke legi nga wër legi hemorrhoïde dafa am ñetti façon amna hemorrhoïde juma hemorrhoïde bu ndabu aga bu fen aga hemorrhoïde bo xamne dafa jek rek ngay soti direct hemorrhoïde dafa jaxale aduna legi surtout Sénégal yi mais hemorrhoïde bu ndabu moy indi sa birbe day serré wala sa birbe day yo wala sa birbe day joy wala bo dem douche da ngay togo bo sonno dara duñu ngalaw rek moy jinn wala san diggli day metti ba fegay bu dem bu japp san diggli day wañi sa kattan bi wala mu yak mané yebi wala mu yak daf ci gaalu gaawu daanu bu dé jigen lay japp day indi problème régal wala mu indi problème taxaway bi lolu moy hemorrhoïde bu ndabu bu fen ci bopam ñaari faaso amna benn picc day gën ju benn picc bu jurum ñaari picc amna bo xamanteni suufu nit moy jinn lutaa mu jinn da ngay dem douche forcer ko li ngay wara ginni wanat sa suuf yi boko forcer sa suuf yi moy metti ginni day metti comme safa comme kani lolu moy hemorrhoïde bu ndabu aga bu fen mais ko am lolu insha allah rabbi bo ñew ci man dama lay faji bu nga takale ko aga mom ci hemorrhoïde mais hemorrhoïde bu de bu ndabu la benn fal la bu fen ñetti fal la koy faji nga takale ko aga mom insha allah rabbi
2: fay Dakar Pikin Talibouma ci station Talibouma bo ñew ba station Talibouma rek galaji école 6 bo ñew ba école 6 bi rek galaji supermarché bi wala Auchan bi bo ñew ba buntu Auchan bi rek nga wo ma sama numéro téléphone moy 77 475 88 88 maay Dakar Pikin Talibouma ci station Talibouma bo ñew ba station bi rek galaji école 6 bo ñew ba buntu école bi rek nga wo ma sama numéro téléphone moy 77 475 88 88
5: man Mamadou Dia
3: Mamadou Dia tay nga ñew ci Serif Abdul Aziz ay dara joni joni lo fi doon def
5: wa dama won jangoro wa nga hemorrhoïde externe mo sonalon wa ak ndoxu siti
3: ak ndoxu siti hemorrhoïde externe bi mom moy bi nga xamne moy feñ di génné direct
5: wa muy wa bobu la moy génné tamuy def def muy def picc bul
3: dafa defon picc
5: wa dafa defon picc wa
3: ndax fañ nako
5: alhamdullah fañ nako wa nak mo ñëw bi wa semaine passée la fi ñëwon mu joxon moy garab garab bi jël na ko ak joxtu traitement bi yeggul way ma sha Allah affaire mom yalla daf na sutura tan na bu baax baax woon na
3: yow hemorrhoïde bu génné nga amone bo xamne dafa def picc bay génné direct nga ñëw ci Serif Abdul Aziz ay dara joni joni mu fajj ko
5: wa mu sonalon ma lolu faj nako de
3: nu doon mel ci sa yaram
5: dafa dem japp sama yaram do duma daan dem toilette dafa sonna la no jappon na sama yaram mom dara tangou tout
3: bi nga ñewé ci mom lum la jox
5: dafa wel jox na may garab dañu jox na ma pomade mo ci jox na ma za suppositoire ak garab mo ci diw mo ci diw ta yu may te dak lu may nar sa yu may te
3: mën nga ñu fatali ku ñaari jangoré yi ñal la
5: am amaru buy genn ak ndox ci
3: mën nga ñu fatali ku su tour ak fan nga nek fi ci ties
5: ah may man momadou dia may dekk fayu
3: momadou dia kon dal cheikh abdoul aziz aydara joni fac na la kon ni koy gaay waxe borom joni
5: waaw
3: ma sha Allah lokay ñaan ak lan ngay wax client yi nga xamni ñu lay deglu
5: tay mo tay lu ko am jangor bi dal da fexé da tu ñow fi yalla bu ko doxé bu yalla jibul la gëna des success resultat insha Allah mo diko ñaanal le gudd fan wanda ko wër ak yalla yokko xam xam mu yag taxaw asan
3: lan mo nekkol sa tank
0: sama tank da dem la deg pourom mo am lu aziz ay dara jël mu ñiss ci wettu boulangerie samba far dérem boko déggé nak rek fever bu ma yoré li mo def ko mëna fajj
3: ban fever nga yoron
0: ak yoré somori
3: Emory
0: ak ndoxum city
3: ak bëj yu metti légui bi nga ñëwé ci mom lu la wax
0: bi mu ñëwé ci mom dafa ma xolal ci ma ci nga xol né ma yow sa fever bi dafa xawa yagg dafa chronique woon
3: ah fever du chronique
0: waaw né bu nekké jubo nañ bu soobé yalla dina la fajj
3: mba jubo ngeen
0: waaw ñu jubo ba paré ma commencé ci dama don tok ñaari fan dama genn dem douce légui nak ma commencé benn bout rek wax dëgg ma commencé di dem normal légui suba bu jott dina dem ñaari yoon
3: ah ma sha Allah lolu amna solo di lepp Cheikh Abdoul Aziz ay dara mom mo la ko fajj
0: wallahi mo ko fajj sama yaram bi lum doon metti yepp wax deug tanena
3: ci bi ndakala
5: Idrissa Diakhaté
3: fo bayiko
5: yamma
3: gën lan mo nekkon say tank tay fi ci cabinet Cheikh Abdoul Aziz
5: ay dara mo deug ñu diko arrangé ah lolu ci taxañu fi ñe jox la baye garab yi mo joxe tam dara la tabaxal bo tax mo ki baye continuer di dem di ñël garab traitement yi baye tabaxal li mo yiss jox la yu bare musuma ko gis ci kulul bo
3: ban jangoro mo la fi indi won ba tax nga ñew ci serif bi neub la wala bi feñ
5: ci biir la nek
3: ah bi nek ci biir la
5: wala parce que garab yi boko jëlé dafa ben sama bi ñu gën ci def ay pétal muy lolu way ba xam la rek mo clébar bi lay do ray no
3: waaw nan la daan manifesté wu ci yow bi mu la dalé ndax da la daan def séré wala balotement
5: ci lolu duma mala dem douf lo wara def bala ba dem douf dal dama jël garab wala waaw naan ko lo nga mala dem douf dina tok ñetté fan duma dem douf bu ma toge ñetté fan do dem douf ba do ko jël garab wala yoy naan ko mu ndaw sama bi bu ko jëna te def na ko ati mo na dem na yaay ci sidi yi ay bu ñu la joxe garab da ay mom garab ba do dal dal na sama xel dara dina do xala alhamdullah bu ñu legi dal boko totalé motagul fukki fan
3: motul fukki fan te lepp lu nekkon ay mouride ci yow fiñ tol ni yegëdo ci dara
5: bare dem na ci dem ma fi nak di jël ci garab ya ko te am na yaakar la lepp dina
3: jërëjëf Idrissa jërëjëf te ay mouride bi ban la won bu genn wala bu feñ bu genn bi nga yoron manam moy bi nga xamne moy def ci di genn dret
5: waaw
3: bobu ndax fagn nako
5: mo fagn nako joni kay ma sha Allah
3: Cheikh Abdoul Aziz ay dara joni nga na fagné sa hémorroïde bi nga xamné fa gennul bay genn dret
5: waaw yo fagn nako baax ma sha Allah
3: manam joni lako fagn wala daf la joxone ay rendez-vous
5: mo ko joni lako joxo fagn wax di garab joni lako fagn dama jox garab bi mo ne bala bis bi delu ci way bala bis bi delu ci mom mu fagn
3: han la lolu yema ne di
5: wallahi lo ko dama joxone li ki lu ñu nan bi mo nané mom ci yu di ma jéré garab bi sur bo la gi sobe tam
3: sen bi no tuddu
6: man ma ngi tuddu Abdoulaye
3: ban fièvre mo la dalon
6: bok na ci city bok ci hemorrhoid télé bok na ci hitamé ak katara waye man mom wax deug yalla sa barakallah man mom lima gis ci mom ta barakallah ma sha Allah fajna ma be fi nek ni dama yaakar ni nit ku nek man ma gina wer city nek man ma gina wer hemorrhoid nek man ma gina neex gis tay yi alhamdullilah ma ngi sante yalla di wo wa Sénégal képp ko xamné am nga ci metti lula metti ci yaram jangaro bu munta do lepp lu sa tawat na nga ñew fi nga wax ko bëm leer nañ ci mom ci amna yaakar bu soobe yalla ak yonante bi bu defé ak yow dem koy gis lu leer
3: waye dañuy dem duggu ci benen sabar bo xamne mënu ñaan impuissance sexuelle gor gu télé gor gu manu ñew gor gu neew katan gor go xamne mënu to dara ci sa soxna Cheikh Abdoul Aziz ay dara joni so ci jappu du bax de
7: impuissance sexuelle bi ku degg ko mu contane ci bir bala mu joge ñew ci man
3: parce que tax nga ne ko degg day contane bala muy ñew
7: parce que dama koy faji ci sa sa la koy faji dama koy def legi nga gis nga am résultat bi legi parce que gaaw daana dama koy dindi bu la ne une heure de temps dang koy def ci kaw jigen
3: ko ci sirif une heure de temps bari ni de
7: une heure de temps bari wul
3: deugil
7: fo mo am une heure de temps
3: mais yo sirif ñak la tete worul de
7: ah juma goor deugil fo mo am une heure de temps
3: très bien
7: waaw mais parce que gaaw daana dama koy dindi bu la ne une heure de temps dang koy def ci kaw jigen ku saydu am ma ñew da dama lay may muñu ko xamne mani yubi da fay oyof munul am do dama lay faji mani yubi delo normal mu am ci sa se ngay am resultat bo jele garabu MP sans secteur bi bala 2 minutes ngay commencer gis mu deger ci
3: la ilaha illallah way li motax kay gaay tuddé ko Cheikh Abdul Aziz ay na ra joni
7: man joni la xam
3: señ bi do tuddu
5: man tuddu Pape Mamadou Diaw
3: wa Pape Mamadou tay nga ñew ci Cheikh Abdul Aziz ay dara joni lan nga fi don def
5: ah Cheikh Abdul Aziz ay dara dama amon ay fever ak ñew katam mo ne ko ci man du yag lo deger bu ñew ci man wax mu bu ñew ci man wax ko ko am na ci yalla may de essay bu jox mu ko teel ma essay ñu ñal bu Allah mu jeex ñu bu bëggal lepp gis na ko
3: bu ma la déggé bu baax da nga amon problème ñew katan manam do meuna am satisfaction ci sa ñewu sey nga ñew ci mom mu jox la benn bouteille bala bouteille be jeex nga gis sa bop ndax yeeng sa bop bu baaxa baaxa baax
5: na sa bop bu baax actuellement yeeng sa bop bu baaxa baaxa baax
3: ñew katan bi kon dal dem na
5: yalla na wax sax so yalla dina dem na complètement sama kenn xarit ci xol na do amé dafa amé dafa yor fièvre bo xamné gi nga doxum ci la
3: ndoxum ci ti men
5: sama benn xarit
3: waaw mu am ndoxum ci ti
5: ndoxum ci bo ko mom
3: la
5: way bu ñewé dal mo ngi mo ngi na ñaari kilo ñet
3: ah
5: marshal ta gono mom aga ci dal ñu wax ci joni joni nga joni joni deug la
3: la ilaha illallah borom joni joni kon fañ na ndoxum ci ti mi fañ na la yéri
5: joni yalla may nako dé aga ci yalla may nako dé
3: ha
5: ko leena né yalla may nako lool wax deug yalla
3: borom joni joni ngi non kum fañu wul do fañu
5: wa ku bëgg da ku ñu ndoxum ci dama nga ñew katan ba katara bo ñu fañ la
3: ha
5: leen yalla boole bo ñu fañ la ku muy deug da ndax am ñew ñew katan wala nga yoré katara wala nga yoré ndoxum ci ti nga ñu
3: kon ñi nga demul ñepp fañ la mom rek mo la fañ
5: fañ nak na fu ne ak juroom ci ni ak ñett juñu ñent juñu me dara
3: jere jeuf señ bi contant nañ ci yow bu baax
5: waaw yalla yalla contant jere jeuf
3: señ bi do tuddu
5: ma mam tuddu mamadou ba
3: tay ma ñew fekk la ci keur Cheikh Abdul Aziz ay dara joni joni lo fi doon def
5: waaw dama amon jangor
3: lan mo nekkon sa jangoro
5: ba nga amon do new katan ak emory
3: da nga yoron new katan ak emory tay nga ñew sepp ci Cheikh Abdul Aziz ay dara joni joni sa new katan bi ak emory bi ndax fajj nako
5: waaw fajj nako joni joni kay
3: joni joni la fajj sa ñaari jangoro yi
5: joni joni la ko fajj
3: waaw wax ma nan la ko fajj lum la jox lu ñuy lek wala lu ñuy nan
5: lu ñuy nan dañuy def la ma jox lu ñuy nan
3: sa febar bi nga xamne moy new katan lu doon def ci yow aw ci dem ak soxna ci
5: ah mo day wax de dara mom sama kër mom mukk sama kër sama kër jëm ki dañu wajj dañu wajj tax mom dañu wajj tax
3: han ci kër dañu wajj tax
5: bu fekke am nga ak bu fekke amo lol mom am nga rek lol lol ni soxna ci nangu nangu yenn yi
3: du nangu yenn yi wax nga deug
5: wallahi wallahi way way wax li dara mom fañ ko ci woni joni kay ma sha Allah fu mu fa ni kay ma ngi ne kek kay ko kay borom joni joni lam ndax mom fañ na mom bu baax baax wax digal la waaw ma ngi baye ko telephone
3: ya ngi baye ko dalifor
5: don ko la baye ko waaw
3: fi ci dakar
5: ma ngi tuddu mohammed ba
3: assalamu alaykum
5: wa alaykum salam
3: señ bi do tuddu
5: ma ngi lay ñaanal
3: tay nga ñew ci señ abdul aziz ay dara joni joni lan mo nekkon sa febar
5: sa febar am na ci mari ci sama ngol wañe ko na am na ndoxum ci ci katara yepp gul ko gul ko yoy yepp am na ko won
3: kagn nga ko marché ñew ci mom di faju ci
5: samedi bu le ci ginnaw ñu ma jox samedi la ma ko jox ci suba
3: samedi ci suba moy samedi bi nga ñewon do faju ci suba lum la jox
5: lay do bouteul la ma
3: jox bi nga koy jëfëndiko bi nga démé sa kër
5: wotel bu guddi ba guddi nga koy jëfëndiko
3: guddi ba guddi nga ko doon jëfëndiko
5: waaw
3: bi nga koy jëfëndiko lan nga ci gis
5: bako ñëw ci guddi ci biir guddi gi la yëg de mon ni ay ay yoon yoon am lu mu def ci man
3: han señ bi loolu
5: reene ni wëru la la wax
3: allahu akbar señ bi Abdul Aziz joni joni nga ne mom mo la jël jox la benn bouteille samedi bi nga xamne ci nga ñëwé nga jëfëndiko bouteille bi ci guddi gi nga yëg sa bop
5: ci guddi la yëg de man ni am lu mu def ci man mo ngi julli dama dan tok
3: han
5: mais guddi guddi gogum mako jël ci fajj gi muy julli dama taxaw
3: allahu akbar
5: fek kontene am am dong moy tax mu jël mu jox ma dara bok ko duma ko jox dama jëmbalé sa yalla tax
3: kon suma la déggé bu baax Cheikh Abdul Aziz ay dara joni joni mom day fajj ñi nga xamne amuñu ak ñi nga xamne am nañu ñepp
5: ñepp la yamal
3: inshallah kon bokk mbokk yi kepp ko xamne dang ko bëgg jot mom Cheikh Abdul Aziz ay dara joni joni nak
2: bay Dakar Pikine Talibou Mack ci station Talibou Mack bo ñëw ba station Talibou Mack rek nga la di école 6 bo ñëw ba école 6 bi rek nga la di supermarché bi wala Auchan bi bo ñëw ba buntu Auchan bi rek nga wo ma sama numéro téléphone boy 77 475 88 88 77 475 88 88 bay Dakar Pikine Talibou Mack ci station Talibou Mack bo ñëw ba station bi rek nga la di école 6 bo ñëw ba buntu école bi rek nga wo ma sama numéro téléphone boy 77 475
8: Am na glaucome, am na trachome, am na myopie.
4: mais cataracte dafa am cataracte amna demi cataracte cataracte bu dem bu fermé lolou kissasse la koy dindi mais demi cataracte dama ko stop faji ko commencement cataracte ga ngay saboti day flou wala saboti day lenn wala saboti day joy wala saboti day kilim wa lolou moy cataracte bi inshallah ko am lolou bo ñew ci man inshallah dama ko stopé faji ko bu mu sey ci bir mu dem inshallah
3: suma la déggé bax nga né dang koy stopé faj ko stopé faj ko ci naka
4: dama ko stopé faji ko traité ko bu mu ñuur après ma dindi ko kissasse nga takalé ko ak mais cataracte bu dem bu farmé lolou kissasse la koy dindi 2 minutes la la wax juma dama koy dindi kissasse borom bi mu ñëbbe pako
3: cataracte bu démé bu tuju nga xamné waji gisu tul dara nga né dang koy ñew mu faj ko ci tass
4: kissasse la koy def
3: joni
4: la koy def da ngay ñew légui ma fajal la légui nga ñibbi sakri légui
3: ma sha Allah ah mais yow shérif nak ya ngi wax lu neex dé
4: ah lu neex lay wax parce que limamul lo munul dang koy def wa lo munul dang koy def nit ñi ñu gis ko wolfu ñay na né xotté fo bala ngay lakale
3: ma sha Allah lolu amna solo trop koku mo moy shérif abdul aziz ay dara joni waye shérif bi duma genn ci febru beudi dé parce que amna ci bo xamné tassio beud lañu koy wax ñu nan ko glokom
4: dafa am glokom bu dem bu fermé lolu man mën mako faji mais glokom tanké mi nga gis ciuti mën na ko stopé faji ko mais commencement glokom da ngay gis saboti day flou wala saboti day lindep wala bo ginné naaji saboti day metti day xelli ndo wala saboti day xonko cioj lolu moy commencement glokom bi mais wala sa gis bi leerul lolu moy commencement glokom yi mais glokom wal fu ñay na né xotté ko bala ngay lekkelé da ngay gaawu ñew mu fajal la bala mu farmé
3: parce que machallah
4: bu dem bu fermé lolou man mën mo ci dara kenn mëno ko fajil fo nga da ngay télé ñu bul wax dama jaar fi bul wax lolou da ngay bo gis la ngay gis tout rek da ngay télé ñu ñu fajal la nga am sa jam nga togg sa kër
3: légui nak no def ak katrak bi
5: ma ngi sant yalla bu baax
3: ya ngi gis légui gis bu leer
5: ma ngi koy muté ci comme ni ma la wax ma ngi sant yalla dal bu baax
3: émorite bi nemi
5: dal amul moro
3: ah seen bi kon yow dal fièvre général mom mo la dalon te lolou lepp bi nga ñëwé ci serigne abdul aziz ak ay dara joni la faj
5: moy
3: dañe do to
5: sama sama bop la djegi
3: way
5: yalla
3: ko def
5: yalla
3: ma ko la min tok yalla ko yalla mu sétal ni do ma adam amin way ah bu fi yagge de ko ni la yo fajj yalla yalla wërel ci dem amin way dañe yalla yok xam xamam amin
5: ak bala nga ngay la tu buma li ma wax ni bu nepp won ko duma ko wax
3: deugul
5: ma xale bo wax ma ngi ci ay juroom gën fukki ak juroom yoy
3: ok yow ma nga
5: wa da lo xati yalla ha su def ci mon lu bari te
3: jere jeuf te kontan nañ ci yow
0: bo ci tamit da doon metti di las wala di sotuma di ben las dama gis normal
3: ah bu di dañ doon metti di las aussi
0: waaw
3: légi gisoto ben las
0: dedet
3: ah yow soxna ci li nga témoin reyna ci cheikh abdul aziz aydara kon loy wax ñi nga xamne ñom ño nek di la deglu jamono ji
0: waaw lool la wax nak mané ñepp ñuko dégg sama baat may wax képp ko am fièvre bobu nañu xéssi ko
3: moy ndanan bi
0: waaw moy ndanan bi abdul aziz aydara joni wax deug man liam baax na ci man ku bëgg rek ñew bu soob yalla dingali
3: ah moy borom joni de moy borom kess de ku bëgg fañu da nga ñew ci mom
0: waaw ma ngi koy sant diko gëreum
3: légui da nga ñewon rendez-vous xana
0: waaw dama ñewon rendez-vous jël ci sama garab
3: jox na lay garab ba paré
0: waaw
3: ah machallah kon lokoy ñaanal
0: ma ngi koy ñaanal gudd fan ak wër gu yaram yalla tek ko ba ci kanam muy dimbal ay julit yo xamne dañu am tawass
3: machallah soxna ci fatelu ko ñu su tour ak fo dekk
0: farmata la tuddu
3: waaw
0: farmata baal dekk sampati de
3: waaw baxna jeureujeuf soxna ci ngi lay jeureujeufal bu baax waaw mais na téle ñew gi cëpp kuy ñew da ngay wax adresse mu leer nan fan lay ñew
2: bay Dakar Pikin Talibou Mack ci station Talibou Mack bo ñewé ba station Talibou Mack rek nga la di école 6 bo ñewé ba école 6 bi rek nga la di supermarché bi wala Auchan bi bo ñewé ba buntu Auchan bi rek nga wowa sama numéro téléphone boy 77 475 88 88 77 475 88 88 bay Dakar Pikin Talibou Mack ci station Talibou Mack bo ñewé ba station bi rek nga la di école 6 bo ñewé ba buntu école bi rek nga wowa sama numéro téléphone boy 77 475
4: Prostate
7: sad moy indi sa bo dem so so sobe day sof wala so sobe day metti wala bo bugu sof da fay sahati bi wala sabir bi sanaka bi day metti wala sabir bi day metti wala seram bi day dis day tayel lolou moy prostate mais kuko am bo ñewé ci man 24 heures la wax juma buram bi mu sow normal insha allah rab mais dama koy faj une semaine la koy faj buram bi mu takale ko ak mom complètement
3: mais bima ñewé legi don nga mo won ben mbous daf ci garab na mom moy prostate bi fo ko la jëlé
7: bobu dama koy jëlé bobu Burkina Faso la koy jëlé insha allah
3: mais ku ñew ci yow nan lay def day dag ci ki wala
7: ku ñew ci man day dag ci ki sama consultation bi 5000 francs
3: légui chérif bi aussi bëgg nañu xam manam yow say garab ci ñëlen jëlé deug la waye nañu say garab dañu naturel wala naturel
7: nat garabu naturel la man garabu naturel la yor man garabu joggé ci garab mom la yor
3: señ bi damay ñëwaat légui ci benen fièvre bo xamné fièvre bu doy war la ñene chérif Abdul Aziz Aïdar jooni jooni baram ties mom mo la ko fajj ban fièvre la
8: wa ñu prostate bi wa prostate bi mom la mo fajj parce que dama am prostate mais fay day metti ñu rata day jam ba bari tout mo taw ko tout mo la ko sa sa dama dem hôpital ci mu xadma mo meuna faaw
3: señ bi ngeena da nga yoron prostate chérif Abdul Aziz Aïdar jooni jooni bi ñaw bi nga xamé né mi ngi metti soy saw day metti ngay dem bay dem hôpital nga jakarlo ak chérif Abdul Aziz Aïdar jooni jooni mu fajj la
8: wa mo mo fajj mo wata alhamdullah ma ngi sant yalla kal
3: lolu yémené de nan la fajj prostate bi
8: mom dal bi mo joxe ben bu ko dal ci la commencé la bi saw normal mom mi metti bi bayyi da ñu won jam yépp dal di bayyi mo commencé yépp sama bokk bu baax baax
3: kon dal prostate bi bo lan saw di lan metti ba paré di jam ngay dem hôpital di fa sawé nga jëw jakarlo ak chérif Abdul Aziz jooni jooni mu fajj la
8: wa wa wallahi mom mo fajj mo la kal
3: est ce que lan ngay wax ñi nga xamné kon ñoy yor prostate
8: wa mom koy mañ yor tepp ko prostate mom da bëgg fajj bo lan ñoo ci mom bo ñoré dina la fajj inshallah ba ma kontan
3: ma sha allah prostate kep koy fajj mom won nañ la takal no mbay tank parce que prostate bi febar bu ndaw te yow mi di wax ak aduna bi senegal yep li deug rawati na waties nga ne chérif Abdul Aziz Aïdar jooni jooni mo la fajj li nga xamne moy prostate
8: wa lool mu deug la wallahi ni sa prostate gëna wax
3: ma sha allah legi señ bi meun nga fatali ko ci tour ak fo deug fi ci ties
8: wa ma ngi di bëgg dal yaay deug instant
3: Boubacar jere jeuf ma sha allah kon mbokk yi kep ko xamne da nga soxla chérif bi mom chérif Abdul Aziz Aïdar jooni jooni
2: bay Dakar Pikine Talibou Mack ci station Talibou Mack bo ñëw ba station Talibou Mack rek nga la di école 6 bo ñëw ba école 6 bi rek nga la di supermarché bi wala Auchan bi bo ñëw ba buntu Auchan bi rek nga wo ba sama numéro téléphone boy 77 475 88 88 77 475 88 88 bay Dakar Pikine Talibou Mack ci station Talibou Mack bo ñëw ba station bi rek nga la di école 6 bo ñëw ba buntu école bi rek nga wo ba sama numéro téléphone boy 77 75 88 88 77 475 88 88
3: kok mom moy chérif Abdul Aziz Aïdara baram jooni jooni baram adresse bu baax bi waye chérif bi ku ñew ci yow day dag tiké wala du dag tiké
7: day dag ku ñew ci man day dag tiké mu xol yaram mi
3: ma ci consultation bi ñata la
7: 5000 la
3: jundi ngay fay quoi
7: wa jundi ngay fay
3: mu ko defé nga xol yaram bi
7: mu xol yaram mi ma xam bam febar mo nek ci yaram bi ma xam febar bi degré bi fu mi am ci yaram bi ma joxala garab pour mu ñu takkal ko ak mom kessas
3: machallah lolou amna solo waye chérif bi aussi beggon nañu xam yow fi yeen jour nga fi nek ak yeen jour
7: man fi dama nek fi samedi dimanche la nek fi 8h ba 18h samedi dimanche rek la nek Dakar yeneen jour yep ma ngi ties station R100 terminus vers Balambi am face boulangerie Samba Fa fofu la nek yeneen jour yep
3: mais yow kilifa nga ci walum fadja man jornal ci de sun
7: waaw man kalifa la man moy fadji gaay
3: man machallah yow yay fadji gaay ya mun gaay do mo rom gaay lolou mu dafa leer nañ
7: waaw do dafa leer nañ waaw
3: pour kep ko xamne dal dafa yoro lepp lu jëm ci walum hémorite mo xam bu neubo mo xam bu feñ ba kep ku yor impuissance sexuelle gor gu télé gor gu man ñu neew gor gu neew katan kep ku yor ndoxum siti manam siti nday jangoro yi ak siti bi lu mu graw graw ak lepp lu jëm ci walum beut moy katrak moy wu gulu gum ak lepp lo xamne ko jëm ci walum prostate ak diabète bi bu ñewé ci yow am nañ ci yaakar daan na dang koy fajj chérif bi waye chérif bi dañuy jël su bu baax nga dugg nak ci li nga xamne moy fièvre bi nga xamne fièvre sucre lañ koy wax moy fièvre diabète
7: diabète dama koy fajj juma diabète bu def defal goom lolou man mën mako fajj mais diabète moy indi da ngay saw yu bari wala sa yaram bi yep day metti wala bo jugu legi da ngay mir lolou moy commencement diabète bi mais bu amé diabète bo ñëw ci man inshallah dama koy traiter 15 jours nga takalé ko ak mom inshallah
3: ci 15 jours manam 2 semaines nga fajj ko
7: 2 semaines la lay fajj nga dem dama lay jox garabu bi nga dem bo de bo garabu yi jeex da ngay dem hôpital nga ñëw jox ma résultat bi
3: seigne bi no tuddu
9: tuddu fallu kan
3: fallu kan tay nga ñewon ci serigne abdul aziz aïdara jooni jooni baram r100 dend ak boulangerie serigne samba fall lan la nekkon sa jangoro ba tax nga ñew fi
9: man dama rayewon sucre
3: da nga yorewon sucre manam diabète wala debi diabète wala diabète bu yag
9: affaire bi yag na ci man kay
3: affaire bi yag na ci yow
9: waaw
3: nga ñewon ci mom di sax ci ndimbal pour faju ci bi nga ñewé ci mom mom la wax
10: ma ñew mu consulter ma
3: mu consulter la waw
10: ma yow da nga am sugar ak hémorroïde
3: da nga yor sugar yor hémorroïde hémorroïde ban la bu neub wala bu feñ
10: bu neub bi la
3: bu neub bi la bi nga xamne moy def ballonnement de ventre bo lekke du gaaw rek ngay tayal di jeex fo meunti toll
10: waw mu nga demé nak
3: ñaari jangoré yi ndax fañ nako
10: wa ma ngi tan yalla bu reub soobar ma wax
3: jamono ji ak nit yépp ñu ngi lay deglu rawati na waccès yow nga ñewon ci serigne abdoul aziz aydara bërem joni joni indi fi li nga xamne mom moy jabet ak li nga xamne moy hémorroïde bu neub nga wax ak sénégalais yi ak ñi lay deglu nan la la faje ak ndax am nga ci yaakar ne dina la faj ba nga wër
10: ndax sans problème mo sin tourni comme lima mën ni mënuma ko won sama yaram mi da don tang fuma toll di sonu dal ma ngi sant yalla bu wër wër wër
3: légui dal yaangi sant yalla bu wër ndax grâce à serigne abdoul aziz ay dara bërem joni joni
10: waaw waaw waaw
3: légui dal jabet bi noko gisé ni nga don touré ndox ak ñom seen yoy wañéku na ndax
10: ñéku na baax baax baax
3: han
10: waaw
3: okay légui nak hémorroïde bi nak li nga don yek
10: ma do yoy mom vraiment ma ngi sant yalla bu wër
3: han
10: waaw
3: té lool lepp serigne abdoul aziz ay dara joni joni moko waral
10: waaw waaw
3: ma sha Allah lan ko la ak lan ko ñaanal
10: am fan gu do yeram rek borom jox xewal yépp
3: amin way
10: barke borom du wax
3: ak sa amin way jere jeuf señ bi content nañ ci yow bu wax fatal ko ñu sur ak fo jugé
10: fallukan
3: ci ersan
10: waaw
3: jere jeuf fallukan machallah mbokk yi kon yeen ñu doon deglu ki mom moy fatkat bu baax bi moy cheikh abdoul aziz aydar joni joni dama lay bayyi nga taggo joxe sa adresse ma jox tecc ak sa adresse
2: fay dakar pikine talibou mag ci station talibou mag bo ñewé ba station talibou mag rek nga la di école 6 bo ñewé ba école 6 bi rek nga la di supermarché bi wala auchan bi bo ñewé ba buntu auchan bi rek nga wowa sama numéro téléphone boy 77 475 88 88 may dakar pikine talibou mag ci station talibou mag bo ñewé ba station bi rek nga la di école 6 bo ñewé ba buntu école bi rek nga wowa sama numéro téléphone boy 77 475 88 88
3: loy taggo ak wa dakar
4: ma ngay taggo askan bi yeb ma lay nuyu askan bi yek khalifa dina khalifa adis
3: jere jef mbok yi yakar na na leer na nañ ak cheikh abdoul aziz ay dara joni joni ken du mom
2: may dakar pikine talibou mag ci station talibou mag bo ñewé ba station talibou mag rek nga la di école 6 bo ñewé ba école 6 bi rek nga la di supermarché bi wala auchan bi bo ñewé ba buntu auchan bi rek nga wowa sama numéro téléphone boy 77 475 88 88 may dakar pikine talibou mag ci station talibou mag bo ñewé ba station bi rek nga la di école 6 bo ñewé ba buntu école bi rek nga wowa sama numéro téléphone boy 77 475 88 88 77 475 88 88
3: Cheikh Abdoul Aziz Aydara jere ngeen jëf Cheikh Abdoul Aziz Aydara ñuy naan
4: walay ñu mbokk wa Dakar yeb kenn neku ne ak tour ak santam malla Cheikh Abdoul Aziz Aydara joni joni
2: bay Dakar pikine talibou mag ci station talibou mag bo ñewé ba station talibou mag rek nga la di école 6 bo ñewé ba école 6 bi rek nga la di supermarché bi wala auchan bi bo ñewé ba buntu auchan bi rek nga wowa sama numéro téléphone boy 77 475 88 88 may dakar pikine talibou mag ci station talibou mag bo ñewé ba station bi rek nga la di école 6 bo ñewé ba buntu école bi rek nga wowa sama numéro téléphone boy 77 475 88 88 77 475 88 88
3: yeen jour nga fi Abdoul Aziz ay dara joni joni kep ko xamne da nga deglu emission bi daw sil gaaw nga set ci ko ndax moy ci jappale jaamu yalla ci walum hémorroïde mo xam bu neubu ba mo xam bu feñ ba kep ko xamne da nga yore li nga xamne moy impuissance sexuelle gorgu tele gorgu man niou new gorgu new katan da koy fajj yemul ak kenn ci walum ndoxum siti ndax da ci am ay grab yu spécial diko fajj lu spécial day fajj nami lepp lu jëm ci walum mo xam muy glaucome mo xam muy cataract moy fajj lepp lu jëm ci walum jabet mo fajj lepp lu jëm ci walum prostate infection sax bayiwuko cheikh bi lolou ñu ci wax ni le dem koy fajj
4: dama koy fajj yep febar bu ne dama koy fajj inshallah rabbi su yalla ande
3: legui nak dañuy dugg ci febar bi nga xamne mom lañu nane hémorroïde amna bu neub amna bu feñ ba bu neub be bu feñ bi nan lañuy mel
4: amna hémorroïde amna bu ndabu aga bu feñ aga hémorroïde bo xamne da ngay jekki rek ngay gis sa bir bi day soti direct hémorroïde bu ndabu may indi sa bir bi day serré wala sa bir bi day yo wala sa bir bi day joy wala bo dem douche da ngay togo bo sonno dara du ñew galaw rek moy jinn hémorroïde bu dem bu japp san deggel bi bu ndabu bi bu japp san deggel bi day wañi sa katan bi wala mu yak mani yobi wala mu yak def ci gaawu daanu bi hémorroïde bu fen ci bopam ñaari façon la amna bu fen day gindi benn picc ba jërum ñaari picc amna bo xamanteni suufu nit moy genn lu ta mu genn da ngay dem douche forcé ko li ngay wara genn ci wanat sa suufi moy genn lolu moy hémorite bu ndabu ak bu fen mais amna bu fen day genn ben picc bu jërum ñaari picc mais ko am lolu inshallah rabbi bo ñew ci man kissa la lay joxo garab nga am resultat bi kissa inshallah rabbi
3: borom resultat yi ci stati ken du yow Cheikh Abdul Aziz ay dara jodi jodi manam day ñew legi mu fakke legi nga wër legi hémorite
4: dafa am ñetti façon amna hémorite juma hémorite bu ndabu aga bu fen aga hémorite bo xamne dafa jek rek ngay soti direct hémorite dafa jaxale aduna legi surtout Sénégal yi mais hémorite bu ndabu mo indi sabir bi day séré wala sabir bi day yo wala sabir bi day joy wala bo dem douche da ngay togo bo sonu dara duñu ngalaw rek moy jinn wala san diggli day metti ba fegay bu dem bu japp san diggli day wañi sa kattan bi wala mu yak mané yebbi wala mu yak daf ci gaanu gaaw daanu budé jigen lay japp day indi problème régal wala mu indi problème taxaway bi lolou moy hémorite bu ndabu bu fen ci bopam ñaari façon amna benn picc day ginn ju benn picc bu jurum ñaari picc amna bo xamanteni suufu nit moy jinn lu ta mu ginn da ngay dem douche forcé ko li ngay wara ginn wanat sa suufi boko forcé sa suufi moy metti ginn day metti comme safa comme kan lolou moy hémorite bu ndabu aga bu fen mais ko am lolou inshallah rabbi bo ñew ci man dama lay faji bu nga takale ko aga mom ci hémorite bi mais hémorite bu de bu ndabu la benn fal la bu fen ñetti fal la koy faji nga takale ko aga mom inshallah rabbi
2: fay Dakar Pikin Talibou Mack ci station Talibou Mack bo ñew ba station Talibou Mack rek nga laaji école 6 bo ñew ba école 6 bi rek nga laaji supermarché bi wala Auchan bi bo ñew ba buntu Auchan bi rek nga wo ma sama numéro téléphone moy 77 475 88 88 77 475 88 88 bay Dakar Pikin Talibou Mack ci station Talibou Mack bo ñew ba station bi rek nga laaji école 6 bo ñew ba buntu école bi rek nga wo ma sama numéro téléphone moy 77
5: ma wiya ko wallahi ma sha Allah feer mom yalla dafa sotu ko tanena bu baakha baax worna
3: yow emory bu genn nga amone bo xamne dafa do picc bay genn dret nga ñew ci Cheikh Abdul Aziz Aidar joni mu fajj ko
5: wa mu sonnalon ma lol fajj nako de
3: num doon mel ci sa yaram
5: dafa dem japp sama yaram do duma daan dem toilette dafa sonnalon na jappon na sama yaram mom daana tangu tout
3: bi nga ñewé ci mom lum la jox
5: dafa wén la joxna may garab dañu joxna ma pomade mo ci joxna ma za suppositoire ak garab mo ci diw mo ci diw ta yu may tedd ak lu may nane sa yu may tedd
3: mën ñu fatali ku ñaari jangoré yi ñal la
5: emory bu genn ak ndoy cité
3: mën nga ñu fatali ku sutu ak fan nga nek fi ci ties
5: ah man Mamadou Dia may ndek fayu
3: Mamadou Dia ko dal ci Abdou Aziz ay dara joni fac na la kon nikoy gaay waxe borom joni
5: waaw
3: ma sha Allah lokay ñaan ak lan ngay wax client yi nga xamne ñu lay deglu
5: tay mo tay ko am jangor bi dal da fexé da tu ñew fi yalla bu ko dofé bu yalla jibulal la gëna def ci ci resultat inshallah mom diko ñaanal le gudd fan wanda ko wër ak yalla yoko xam xam mu yag taxaw asan
3: lan mo nekkon sa tank
0: sama tank da dama deg pouram Abdou Aziz ay dara jor minis ci wetu boulanger li samba far dere bi ko degge ne rek febar bu ma yoré li mo def ko mu na fajj
3: ban febar nga yoron
0: ak yoré somori
3: Emory
0: ak ndoxum city
3: ak bëdd yu metti légui bi nga ñëwé ci mom lu la wax
0: bi mu ñëwé ci mom daf ma xolal ci ma ci ngam xol ne ma yow sa fever bi dafa xawa yagg dafa chronique won
3: ah féw du chronique
0: waaw néna bu nekké jubo nañ bu soobé yalla dina la fajj
3: mba jubo ngeen
0: waaw ñu jubo ba faré ma commencé ci dama don tok ñaari fan dama genn dem douce légui nak ma commencé benn bouté rek wax dëgg ma commencé di dem normal légui suba bu jott dina dem ñaari yor
3: ah ma sha Allah lolu amna solo di lepp Cheikh Abdul Aziz ay dara mom mo la ko fajj
0: wallahi mo ko fajj
3: ma
0: sama yaram bi lum don metti yepp wax deug tanena
3: bi ndakala
5: di so jaxate
3: fo bayiko
5: yam mag
3: lan mo nekkon say tank tay fi ci cabinet Cheikh Abdul Aziz
5: ay dara mo deug ñu diko annoncer ah lolu ci taxani bu fi ñewi jox la baye garab yu mo joxe tam dara la sama xel bo tax mo ki
11: bari continue di dem di ñëw gëna traitement yi waye tabarakallah lima gis def na ci yu bare bare musuma ko gis ku dul bo
12: ban jangoro mo la fi indi won ba tax nga ñëw ci serif
11: affaire imori
12: bi neub la wala bi feñ
11: ci biir la né
12: ah bi nekk ci biir la won
11: ay parce que garab yi boko jëlé dafa bari sama bi di gën jëd def ay pétale muy muy lolu way ba xam la rek mo prévoir bi lay doon ray non
12: waaw nan la daan manifester wu ci yow bi mu la dalé ndax da la daan def séré wala balotement
11: ci lolu duma mala dem du wala da bala ba dem du dal dama jël garab wala waaw pour nan ko lo nga mala dem du na tok ñetti fan duma dem du bo toge ñetti fan du dem du ba do ko jël garab wala yoy nan ko mu ndaw sama bi mu ko jël non te def na ko ati ati at mo na dem na jaay ci sili bi sili ni ay bu ñu ma joxe garab da ay mom garab ba do dal dal na sama xel dal na dina do xala alhamdullah bo fi ñew legi dal boko totale mo tagul fukki ba
12: matul fukki fan te lepp lu nekkon ay mouride ci yow fiñ tolni yegado ci dara dara
11: bare bare dañ na ci dem baax fi nak di jël ci garab ya ko te am na yaakar la lepp dina
12: la jëf idrissa jërëjëf jërëjëf
3: te ay mouride bi ban la won bu genn wala bu feñ bu genn bi nga yoron manam moy bi nga xamne moy def ci di genn dress
11: waaw
3: bobu ndax fagn nako
11: bo fagn nako joni joni kay ma sha Allah
3: cheikh abdou aziz ay dara joni joni nga na fagné sa hémorroïde bi nga xamné dafa gennul bay genn dré
11: waaw joni fagn nako baax baax ma sha Allah
3: manam joni joni lako fagn wala daf la joxone ay rendez-vous
11: mo ko joni joni lako joxo fagn wax di nga joni joni lako fagn ma jox garab bi mo ne bala bis bi delu ci way bala bis bi delu ci mom mu fagnou
3: han la ilaha lolu yema ne di
11: wallahi lo gam dama joxone li ki lu ñu nane bi mo nane mom ci jour bi ma jéré garab bi jour bo la gi sobal tam
3: señ bi no tuddu
6: man ma ngi tuddu abdoulay ba
3: ban febar mo la dalon
6: bok na ci city bok ci emerald ene bok na
13: ñukay ziaré bu baax muy serigne khadim mbacke mom serigne moustapha mbacke mom serigne abdoullah aziz mom serigne bara yakarna kon ko présentation bu ñamone fofu rek dana doy seuk seuk da ci serigne bi waye muy ko xamné wax deug yalla ab yengom lepp ñu ko jëmal ci ligël mam ju tedd ci dëkk bi waye ci wañu xam xam kon ñu am bëkté bu baax diko dal ci réseau DTL ci ñëw gi nga xamné ñëw nako ba ci studio réseau DTL jant bi FM fi ci Touba ngir and ak ñun ci jotaay bi waxtane thème bo xamné thème social la bu am solo bo xamné yakarna né moy base bi di fondement société bi kon ma ngi nuyu baaxa di nuyu waat Seigne Moustapha Seigne Moussa mi nga xamné sama digënté ak Seigne Khadim ci mom la jaaré Seigne Moustapha di suñu wëlëré di kenn ci ñun ko xamné ku baax momit ñu bokk waari mok Seigne Khadim mi ndax ci jang ak jangale ci xam xam la yëngu yor ay daara ci yëngu bu baaxa baax di liggéeyal maam ci xam xam kon momit ñu koy ziar baax baax kon Seigne Khadim mom lañu fassiyene andal ngir waxtaané lepp lu aji ci walum sey sey ak li nga dañ dugg ci point bu soob yalla waye lepp lu aji ci sey rek nga xamné kon xam nañ ni sey moy régulariser société bi ndax réew mi ni mi doxé yakarna kër yépp am lu mel non kon faaw ñu waxtaané ko ngir xol ba xam naka lañ ci taxawé ba njumte yu bari nga xamné mi ñu ci dal té ñak xam nañ am ñu fexé ba yoy ñu tagg ak mom kon ma ngi nuyu baax Cheikh Blaye Sam mi nga xamné mo nek ci technique bi moy ma ngi koy ziaré bu baax baax damay daal di jox rek Seigne Khadim kon mu daal di nuyu mbokk auditeur yi réseau DTL su ko defé ñu daal di mëna tabbi ci biir waxtaan Seigne Khadim bismillah
14: a'udhu billahi samihil alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi wa asna khadimihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm al-din assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh serigne ahmadou ñi yëkëti nuyu bu tedd bobu di la ko jëmé di la siyar itam di nuyu di ziyara képp ku ñuy dégg ak fu mu mëna nekk waye di jital di nuyu ak ziyar bi sunu serigne bi yalla def mu jita njabotu serigne touba muy cheikh mohammed muntaha mi nga xamne ab sag la ci l'islam rawati na ci yoonu seigne touba bi diko xamne bepp julit bo xamne sa diine ñor na la te muy deug boko xamne di nga ko safo te di nga ko itte wo mbira mi dina la neex Allah mom leppam yalla la leppam yaronte bi sallallahu alaihi wasallam leppam itam serigne touba la te yoy yep ben la may beral nu yoy itam sama kilifa ci bop moy serigne abdoul aziz mo serigne mustapha mi nga xamne moy khalifa serigne mustapha abdul aziz di sunu mak di sunu xarit di sunu fete ci lepp diko ñaanal sunu borom degeeral ko lol may ko gudd fan lol ak wër ba mu agalé ay yenem agalé itam yene kilifa yamu woto ñuy bérel no yoy itam ni ngi ko waxé serigne mustapha mu serigne mustahin di sunu kilifa gu bax momit go xamné sunu ko tew fi ci mom la ko yalla jaaralé ñu diko siyar diko ñaanal jamm ak tawfiq ci gattal dal bayiwu ñu kenn ñi ngi nuyu ñepp di siyar ñepp di am bekté bu baaxa baax ci émission bi ak dalal gi di ñaan gep kaddu guñu fi jëkëti rek na nek luñu wax ngir jëmmé yalla kessé kessé té sunu borom def ko muy djub def ko itam muy ngërëmam def ko itam muy luy jariñ ñukoy dégg kon ñu dégglu la rek inshallah ñu ñëw ci waxtaan
13: bi jërëjëf Seigne Khadim ci nuyo bu am solo ba kon mbokk yi mu ngok yeen tamit buñu démé ba 21h30 ba 22h30 dañ mo di téléphone bi ñi nga xam ñoo bëgg participer ci jotaay bi dañu da def 88 628 1337 Seigne Khadim xamna buñu waxé walu sey buñu né sey mom yakarna la ci bax moy ci ñëlbeen ga ñu xam le lan moy sey ak ay atem ndax fi né day dañu bari ad yo xam na ñun dañ ci jékk di ci sabax rek ta fekk lu bari duñ ko ci xam ndax dafa xew rek gis nga ko wara ko la wara denc ñu daan ci bismillah daal di maye te deug deug ñi maye sax duñ tok di waxtaan ak ñi nga xam ñoy aji dem yi naka lañ wara comporter wala naka lañ wara logo tax nak laaj bobu la nek tambali bi nek laaj am solo muy ñu xam lan moy sey ak lan moy ay atem ci l'islam
14: bismillah wax xam nga diine ji ñu yalla jaglel moy diine l'islam te mo yoniko ki mu gëna fonk ci minde fam ñu andil ñu ko muy sayyidina muhammad da fay diina ju mat yo xamne da fay soralé dunduk nit ki ak étape bu mëna tollu jamono bu ne mu diko tek ci aw yoon wo xamne bu ko topé ndariñam lay doon adina ndariñam lay doon al-akhirah lepp lo xamne xam ko lu ko amal ndariñ la rek diina ji léralal ko bamu mat fekk bayiwu dara walu sey di lo xamne lu ama am solo la ci l'islam mom nak sey ci gattal dañu wax ne ap pass pass la rek bo xamne da fay bolé goor ak jigen ño xamne man naño bolo ci lolu pass pass bo xamne bu amé limi jariñ moy li haramone ci sen digënté da fay yëkëti ko dootu ci amati pass pass bo xamne da fay waral kenn ko na ci ñom ñaar ay ak ci sa morom am itam yellef yu mu la jox ci mom muy pass pass bo xamne bu amé sen digënté da fay waral ku ci ñëk faatu ñom ñaar ka ca def man ko donno muy pass pass bo xamne it limuy mëna amé moy ci digëlul kilifa wala ko kilifa batalé ngir mu mën ko amal ci la fass fass li mëna amé mom nak liko mëna jéxal rek moy faatu am ci kenn ci ñom ñaar wala fassé am lool rek mëna jéxal sey fassé nak ci loxol borom kër la né mën nako defal bopam wala yit xeyna bu démé ba mbir mi ag ci loxol yoon attaka tam mëna fassé bu joté da koy def té bu ko défé démé né borom kër bi ko def rek mom nak day lo xamné bu dé ci walu shariaa atté bi mu amé dañuy wax né mbolém ahkamu hukmi shar'i yi nga xamné juroom la ndax shariaa lépp lu mi atté ci mbir kenn ci juroom yoyu la ci atté juroom yoyu kenn ku ci né nak man na dal ci kaw sey shariaa atté ca lola ba ci ñëk moy luñu sop lolu moy kessan sax ci walu sey ndax téré yu bari buñu day jàngalé sey fañ koy tambulé moy sop nañ ci kiko soxla té am lu mëna yoré mu tak soxla kon sey man nañu ko sopp ci doomu adama mu def ko kañ koy sopp ci mom moy ki nga xamne amna lu meuna yore soxna fi te ak yakor ci mom man nako joxe te itam bu tekkur soxna du ko taxa dugg ci lu haram koku moy ki ñu sopp ci mom mu tak soxna su fekke ki nga xamne amna lu ko meuna yore man nako joxe itam ak yu ko war man nako matale donte ka lam koy dundale lu haram la su fekkante ne mom bu takkut soxna tak gi da koy yobbu ci mu dugg ci lu yalla haramal moy yalla ci walu gogou koku tak day nek waru gar ci mom su boba du nekati luñu sop rek donte ka sax lam koy dundale dafa haram ndax su boba dañu wax ne ñaari lor buñ dajé dañu xol bi gëna woyof manam dundale gi lu haram ak njaalo gi buñ dajé dañu taamu dundale gi lu haram te bayyi njaalo gi manam motax ki nga xamne amna lum yore soxna té bu ko takut dina dugg ci lu haram té ak yawar ci mom man nako matalé su boba koko tak day nek waru gar ci mom donte kalam koy dundalé da fay nek itam lu haram légui ki nga xamné takk soxna dafa haram ci mom moy ki nga xamné xamna né bu takké soxna fi dina ko lor mënta matalé akam masalan ak jiko war ci neeg bi dal manuko wala ak ya ko war ci wal dépasse worna ko né manuko amut fenn fu ko mëna dundalé tay itam ñaka takk soxna du ko taxa dugg ci lu haram du ko taxa moy yalla ci walu wowo koko tak da fay haram ci mom fim tollo wa manam su fekente ne mom worna ko ne bu takku du ko taxa moy yalla te bu takke soxna ci lor ko koko tak da fay haram ci mom fim tollo ki ci dess moy ki nga xamne dañ ko sip ci mom kuñu sip tak soxna ci mom moy ki nga xamne soxna ci loro wu ci masalan ben yorna ben soxna wala ñaar te xamna ne bu ca dolle kenen tam lam koy dundale lu diini sip ko ko dundale don lo rek la ko mën dundale mënugo dundale len fi ne koku sip nañ mu tak soxna wa luñu sip nak moy lo xamne boko defé do ci am bakkar way bañ koy def mo gën ki ci mujju moy ki nga xamne tak soxna dafa dagan ci mom te moy ki nga xamne soxna ci loru wu ci manam loru wut ci tak soxna te amna lu ko mëna dundale waye nak mom yaakarut soxna ci njabot wala sama njabot taxuko ju jëmbi bandex bi mu ci am kep kep moko ci taxa dug koku fi ne tak ko dagan la ci mom ngir bandex ba kesse kesse waye ci dagan la yam nak waaw waaw kon juroomi atté yoyu bu ci né man na dal ci kaw sey mi ngi aju rek ci nit ki tak kim doon
15: waaw machallah lool leer na xam nga ba dox légui sey bo ci am solo moy ndeké amna ño xamné tak dagan na ci mo amna ño xamné tak dagan na ci ñoo lool nak dafa melni ñun ci suñu réew suñu digëdi duñ ko bayyi xel dañuy fexé ba kenn ku nekk rek nugu yeug nga defa fekk na l'islam mom day diina jo xamne dafa dig doomu len rek kenn ku nek mu fekk la ci li nga xamne fala sa man tollu nga wara doxé non kon nañuy baña lor kon wala ñu lorante ndax ki nga xamne yow da aram ci yow ba paré dafa aram tak aram ba paré nga diko def mëno ko yer wala amna lu sik lo xamne yakarna ne ci biir nek bi man na ca feñ ba paré nga wagn ko nak di tak lolou dafa melni kon yu bare bare yu am lolou mo koy waral te donte sax nit ki wërta sukkandiko sax ci lor yi kene ngeen def ay lor wala ngeen def bakkar sax donte lolou bu jaadu waye comme do badama do badama kess la leg leg yu mel non day da ci am ta kon lu mata bayyi xel la ci digëtu kon ma sha Allah seen kon seen bi jogé fofu ci nga xamne moy xamlé akati mom xamlé ci lèr na ma sha Allah tokkal waye ñu kan mo haram kon li nga xamne ño haramante ci digëtu ñi nga xamne ñoy wa déccante yi
14: waaw
15: waaw lu mata lèr la ndax xam nga fi ne rew mi dafa tassaro mbokki tassal legui ko xamne mana dem neub fa tak fa soxna ki dugg fi genn su ko defey goné ci téléphone yi man nañu gissante ba taxna yu bare bare man dal mom tout tarkala bismillah cheikh khadija
14: waaw lolou it xam nga dafay mata xam ndax xam nga li ñu wax ne wa fi'lu shay'in khabla an ya'lama ma حكم فيه مطلقا رب السماء مما على مكلف قد حرم خدم على عبادة تعلما وفي الكتاب فاسألوا أهل الذكر توبى لمن هم به الإنسان مثلا سن توبا كو واخ دا فا واخ ني دا ني حرامال تي مكلف مي مو جوغ دي سونغو دارا ديكو ديف تي خمود لولا يان اتي لا تي صريحه

0: bu dé walu sey nak dañ lay limal ñi haram nga xamné ko ci déggut bokku ci ñi haram dañu safano manam mirage dañuy lim ñi donno nala nangam la nga xamné ko ci déggut donnut bu dé sey nak dañ lay limal ñi haram nga xamné ko ci déggut haramut légui ñi haram ci walu sey nak dañu koy def ñatti manam dañ koy def ñaari xaj yu bokku ñaari xaj da ci am xaj bo xamné dafa haram faw nga xamné dara mu nda tax mu dagan am ci xaj bo xamné dafa haram waye jamono mëna dem ba ag ci nak mu dagan légui xaj bi nga xamné dafa haram faw nga xamné mu nda dagan ba adna tukki xaj bobu fi dañ koy defaat ñatti xaj yu bokut xaj bu ndek moy bi nga xamné dafa haram té aw askan haramal sey bi nga xamné bokku ñu bokku ci askan motax sey bi haram nga xamné seenu sey mu nda nek ba faw ñoñ nak buñ koy lim kënte ñëkke moy wajuru wu jigen nit ki wajuru wu jigen bi ko jur haram na ci mom te buñ waxe wajuru jigen tam dafa yobale bepp mamam bu jigen bo xamne dafa soxé ko ci mom direct mo xam mam bu jigen bi ci côté bayile fété wala ci côté yaay ñoyam yaay da len di yobale kiko ñaarel moy dom bu jigen bi nga xamne nit ki moko jur dom bu jigen bobu dafa yobale itam bepp seut bu jigen mo xam goor ko jokale ci nit ki wala jigen ko jokale ci mom kep ko bayiko ci mom rek ci walu seut dombu jigen da koy yobale kiko netel moy mbok nak ci l'islam ñett la ki nga bokal nday rek wala ki nga bokal bay rek wala ki nga bokal nday ak bay ku net ñom dafa haram nit ki muñ te sey ak mom ki ci topat moy bajjan nak man na bok ak baye nday kefe man na bok ak mom baye kefe man na bok mom nday ak baye way kum ci mana don dafa haram ci nit ki munte sey ak mom kiko juromel moy nday ju ndaw koku moy ki bok ak yaay nday kefe wala baye kefe wala nday ak baye nit ki munte sey ak mom ki ci topat moy dom ju jigeni mbok mu gor sa mbok mu gor mi nga bokal baye wala ngeen bok nday wala ngeen bok nday ak baye dom bu jigen haram na la faw mu noko takke kiko jurom ñaarel moy dom bu jigeni mbok mu jigen moy sa mbok mu jigen mi nga bokal baye kesse wala nday ak baye domam bu jigen dala haram mun leena fay ba faw lolu jurom ñaar la legi xaj ñaarel moy ñi haram ci walu gorom lente ñi ngi tollu ci dilim ñi nga xamne dañu haram ba faw mu ñu dagan kiko ñaarel moy ñi haram ci walu gorom lente ñoñu nak kante ñeekeli moy soxna sa baye nit ki kessa baye xass denti mënatuñ la ko may donte ka dañ ko fas ci sansi mo fasé ko ci sansi donte jotay bañ ko don fasé fala ko fasé fini nit ki mënu ko denti
1: ci sansi mo
0: fas ci sansi waaw kiñ may bayam manam jotay bañ ko fasé bañ fasé ba nopi ci la ko fasé fini mënu ko denti aram na ci mom ba faaw
1: deug la
0: te buñ waxé baye tam da fay yobale bepp mam bu gor manam baye ak bayatam jëm kaw kep ko xamne nit ki soxi ko na ci mom ci walu gor rek kuñ ko xass may aram na ci mom kiko ñaaral moy soxna dom bu gor manam sa dom bu gor bi nga jural sa bop soxna sum xass yor koku aram na la mom la alquran di wax wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum day fekk nak mu nek dom ju gor jojural sa bop fekke ko xamne sa mbokk ko jur donte yena bokku nday ak baye sax fina domam bu yoron soxna wacc ak man ko tak lolou ci walu adal la jur
1: tax adal lay
0: ba mais sari haru ko bañ
1: machallah
0: kiko ñettel ci ni aram ci walu gorom lente moy nday soxna manam soxna fini la xass may ndayam aram na la momit fini jotay biñ ko fasé boko fasé won fini ndayam aram na la digeen buñ ko mayon nit fagn ko maye la ko fasé fini nday digeen ci haram nako ba faaw mu nu ko tak kiko ñentel moy manam sa dom ju jigen soxna manam soxna fini lamay fekk dafa am dom bu jigen avant ñu la koy may li ñu wax domi jidlé wa koku nak mom bala haram ci nit ki day fekk mu wét ci nday ji ba paré manam sa dom bu jigen soxna la wax manam
1: mu ñew ci kër gi andal dom bu
0: jigen wa manam andal dom bu jigen bobu manam da fay haram ci nit ki waye nak bala haram day fekk nga wet ak ndey ba pare mu soga haram.

0: assalamu alaykum mbokki julit yi assalamu alaykum mbokki talibey ñu ngi len di ziar bu baakha baax ci émission bi nga xamné yeen ngi koy top sa suné ñu koy amal fi ci radio bi di and ak yeen rek ci li nga xamné mo soxal walu mpaj buñ ko waxé nak walu ñaan ci la waye tamit walu karangé ak li ni mel mbokki nongoli mustapha koli mo nek ci cadeau gi tay ñu am kan bu mag ñu koy wax serigne modou fay bayfal serigne modou fay bayfal nak di yëngu ci walu ñaan waye tam yëngu ci li nga xamné né modi walum fajum ciosan dina faj rap ak li ni mel dinañ ci ñew légui ci kanam ñu joxé rek li nga xamné modi localité fi mu dëkke adresse am serigne modou fay bayfal nak mu ngi fété fi ci touba touba alom nga bo démé ba fofé bo waccé ci tableau dende yi bo ñëwé ba ci mécanicien moto jakarta yi nga laccé kër serigne modou fay bayfal adanañ la won kër gi budé numéro téléphone am ben la nga mën ko jël mën diko jëfëndiko sa boko soxla woko mu fajal say soxla moy 76 478 05 52 kon mbokki damay jox cadeau gi ki di serigne modou fay bayfal mu andok ñi nga xamne ño di mbokk julit ak talibey
1: wa serigne mustapha ma ngi lay nuyu di la fay di la ziaré bu baax di wax ons billahi minash shaitan rajim di nuyu mbokk talibey yep di nuyu ñep ñi nga xamne ñu ngi deglu di ñaanal ñep jamm di ñaan ci rew mi jamm di nuyu sama serigne mourla fall mu serigne cheikh modou mbenda fall di ziaré wat ñep Serigne Moustapha
0: jerejeuf Serigne Modou Fay Bayfal mu melni rek émission bi dañ koy def ci 30 minutes waye dañ ci waxtan yu am solo ñu jëmele ko ci rap d'abord rap dañ koy dégg nit ni diko ciow diko wax ñu bëggona xam Serigne Modou Fay Bayfal yow lo ñuy andel ci rap lo ñu mëna expliquer ci rap
1: wa Serigne Moustapha li nga wax deug la rap mom ku nekk xam na né amna té lu wër la té lu yagg ak nit ñi la té ni yalla bindé doomu arama yi non la bindé ay bon buñu waxé rap rap lu am la wayé li tax ñi faj rap moy lan rap buñ koy faj ki mu dal wala kiko am mom mo koy faju ji wayé ki rap duggu nan lay def ba xamé né rap duggu nako ak nga xamné dafa am rap war ko faji nan lay def ak ki nga xamné dafa am rap war ko bayyi ak bopam yoy yep dafa am buñ waxé rap nak rap dafa am ñaari façon ci doomu arama yi ci nit ki nga xamné dafa jankonté rap wara faju ji nit ki dafa am rabu ciosan am rab yo xamne dañu jog pour yakal nit legi ñaari façon rab yoy bokkuñu legi rab bi nga xamne rabu ciosan la bokul ak rab bi nga xamne rab bi duggu nit ki la manam baye nit ki ngelaw wala baye ko mbirum saytane diko yakal bokewul legi lolu bu amé nak kikoy faj dakoy ragnélé nit ki ko am itam day ragnélé mom lan la wara faju ci bopam wala lan la wara jilé ci bopam comme rap legi buñu waxé rabu ciosan moy rab yi nga xamanténi ni tay nit ki sa wajuru gor wala sa wajuru jigen wala sa mam da dan jëfëndiko xam xamu rap wala da dan faj rap wala ñu amone ay anando yoron ay yu melne kay ay xamb wala yon ay mbir yo xamne dañ koy jëfëndiko té mu nekk ay mbiru rap wala ñu nekkon ño xamne dañu and ak ay rap légui nak ñoñu buñu démé ba génn aduna moy waral ju dal rabu ciosan légui ñoñu tay buñu génné aduna njabot gi fi dess ci kër gi té fekk xamuñu won lañ daan jëfëndiko wala ñu bayyi loola wala sartu yoy nga xamne mom la rab bi daan jëfëndiko dañ ko bayyi defatuñ ko légui nak wala xamuñu ko moy waral ñu naan diw rab da koy yakal wala nit ki nan rap dama yakal lolou moy waral lolou nim la yakale nak moy tay rabbi lam dan sekk ak sa wajur diko ar ci yenn yi wala diko protéger wala diko jox xam xam wala mu ci jëfëndiku di fajj ay nit wala mu ci jëfëndiku di manam dal yitte yum am sekk ko rab bobu te mu am lum dan sekk ak rabbi rab bobu da fay dess ndax tay buñ né rab bi and ak nit ki rab mo gëna day guddu fan day yag tay mu ngi melni liñ nane rawxan rek manam non lay doxé légui nak man na fay juggé lu yag té rab bi nek fi koku nak day top njabot gi manam day top deret lay top manam top njabot gi légui nak bu la topé tay yow xamoo wala nga bayyi la nga daan def té amu sëriñ bu baax kula mëna ñaanal wala kula mën di digël ay sarax nga koy def da ngay dëkk ci ay jafé jafé nak man na nek fièvre tay sa bop di metti wala sa yaram di tang wala ngay tayel fo tollu wala tay bo nekkon ci place bala yag nga xulok borom place ba jugge fa wala bo nekkon ci place mom ko bala mo yag manam nga ne da ngay tuxu manam tuxu fenen bala fa yagat bala mbir ye doxat wala bu commencé dox sa xel nekkat ci tuxu fenen wala ngay jefandiko yo xamanteni di manam di dengo ak nit ñi wala nit ñi di jek jek di la teel en wala ngay manam ngay xat fo tollu manam lolu moy duggu sa digënté ak nit ñi manam nga melni yow nit ñi dañ la bañ wala da nga melni ku ñak bayré wala ko xamné ku amul xorom lay doon fekk rabbi mo koy def ngir lan mom dafa am lu mu sartonté yow te defoko manam moy wara rabbi di duggu sa digënté ak nit ñi tay bo waxlanté nit mu melni ku la war wala bo diglanté ak nit ki lolu duko def da ngay dem ba da ngay jëpp nit ñi da ngay mer dem banan man xawma lan la def yalla fekk na yow li nekk sa bop moy wara lolu mais du lo xamanteni sa digënté ak nit ñi la nekk wala tay bo demone di liggey fenn wala ngay déposer ay kayit sa yaakar day tass ci lolu rab yoyu day faral di def lolu wala sa tank yi di metti fo tollu wala mu lay tié man lay tié di la galankor ci walu tank yu metti wala yaram yu metti wala fo tollu di énerver wala ngay gënt ay gënt yu jaxaso manam gënt yo xamné chaque jour gënt yu jaxaso lay nek wala di gënt di nek ci ay mbolo wala di gënt di gënt gënt yu doy war dal wala di tit ci ay nelaw di yew yoyu yep rab yoyu da koy def wala mulay xagn budé jigen nga man na dem balay xagn do am jëkkeur manam goor go waxal rek bu waré tak rek day lol day yaquat melni day am lu dugg sa digënté ak mom lu sew rek ngeen bayanté budé goor la man nga yor alal ju bari waye pour nga am soxna man na jafé wala budé goor la pour nga réussir dara day xawa jafé manam tay ji man nga jekki yor xaaliss bu bari bëgg def dara xaaliss bi jekki benen soxla ñew nga duggal ko ci lolu wala ngay commencé di liggéey yor ay xaaliss bu bari commencé ko liggéey jekki lolu sey yaqku doto xam lu ko yaq do xam lu ko yaq manam man nga nek yor ay millions yu bari jekki dem ba yoroto dara ay borño la ci fekk rab bobu moy def lolu waye lolu nak du ñepp lay dal dafa am ñenn ñu muy dal ci nit ñi neeku ne lu dal ni rek rab moko def waye li rab da koy faral di def ci nit ki
2: manam
1: ay mandarga la yo xamne rap man nakoy def legui nak rap yoy duñ la lor li waral ñu lay def loolu dafa am lu waral ñu la koy def niñu dekké ak yow ci kër ga wala niñu dekké ak yow té xamoko wala niñ la topé té xamoko moy waral ñu lay def loolu ndax tay nit man na la liggéey pour yakal la ci liggéey bobu nonu nga nek comme yi ñu wax ni nit man na la liggéey pour def la fièvre wala nit liggéey la pour xagn la sa wërseuk wala nit liggéey la pour yakal la rap bobu day dugg sa digënté ak loolu manam tay bo warno xey wayase yi wara def accident wala wara am galankor rabbi day dugg sa digënté ak loolu man nal sax won sarax me do ci baye xel parce que do xam lu mu tekki wala da ngay fatte gënt gi bo xeye wala manam sa xel du ci nek legi nak loolu dina la ar ci loolu me day baye ci yow toke jim lay bayal bu yagge mo lay tejj nak legi nak bo degi ñu ne diw dafa tejju legi nak tejju yoyu man na nek rap legi bu nekké rap nak tejju bobu day toke ji muy baye ci yow moy waral nak say mbir di yaqku loolu bu dajalewé ci yow bu mu bëri rek moy yaq say ay mbir legi nak moy waral lepp lo duggati wala lo laal rek loolu du soti tejju gogu fek deñul ci yow do ki manam umu ak teju du ben nit ki man ngay xey di am ludul jeex wala di xey di am xaaliss mais fekk da nga teju teju gi moy tay lo wara def rek am lula gal encore nga def lenen rab yoy day faral di def lolou manam rabu ciosan legui nak faawu nga am ay ciangat yo xamne day meuna dindi toke joju ak ay ciangat yo xamne dalay meuna ubbi ak dila ar ci côté bob rab bi dutula meuna yakal manam chaque jour da ngay nek ci sa jamm te dula meuna yakal lepp lo gënt gis koy day nek gënt gu leer nañ dang koy xam ba pare di nga dem ba am ay tektal yo xamne yenn yi ding koy man di moytu bu duto fa meuna jaar wala duto ko meuna def rab yoy day faral di def nonu legui motax nit ki lepp lo xamul demal ci kula tane mu xolal la ba xam li lan la mu wax la budé rab bi nga xamné dañ né nit ki dafa dof da koy doflo wala muy waxtu wala muy say wala muy daanu mbir fedin wala muy kris yaangi deg wala muy manam di fièvre yenn fièvre yo xamanteni fièvre yu doy war la yoyu rab yele da koy faral def manam rab yi nga xamné duñu ay rab julit neeku ñok yow da nga def lo wurta def amana comme nit ki ne dafa teud ak soxnam ci place bo xamne dafa am rab do man na ca soso rab bu bon bobu nonu jaar fa def la febar bobu nga dekk ci placeu rab lol da koy def moy waral keur yi ngay jek ñu ni dafa tak wala keur yi ngay jek difa gis yenn scandale yi jek ñu ray fa nit wala ñu def fa nit musiba ju jo xamne scandale bu mag lay don rab yu bon yi dañuy faral di def lolou wala rab yi nga xamanteni tay da nga jaar ci seun fo warul jaar war nga tour ndox fo warul tour ndox wala nga tour jël ndox mu tang diko faral di def ci souf ci diko tour wala ngay tacc sa ndoxu sangokay ci beureup bayiko fa dem ba mu neex la nga ñew sango wat ko
2: ah bon
1: yoyu yep baxut rab yoyu dañ koy def wala di dox diggu njolor wala di faral di dox yenn heure yi goudi
2: diggu njolor moy lan
1: nga manam comme susuma manam tay ji ay digënté 2 heures ba 3 heures heure yoyu dafa wara am ñu koy moyto waru di dox ci yenn yi ak yenn lek yi nga xamne nit ñi dañ koy faral di lek yenn heure yu goudi manam lek yu forox wala ñam yu forox yo diko lek goudi gi di teud yoy man la def febar parce que rap man na fa jaaré def la febar manam tay genre estomac wala tension wala yoy ñuy wax ay diabète yoy yépp rap da koy faral di tek nit ki waye day fekk nak nit ki xam li lan moko sabab ndax da ngay gis nit ku dem hôpital di faju ba sonu ñu def analyse lu nek ñu def ko duñu gis febar ba paré té duñ la mëna faj légui té yow mi febar xam nga né da nga febar gon amna lu xew légui té da ngay xam né jëmmé febar bi la dal febar la légui nak lolu rap man na fa sukkandiku def lako légui bu féké ku xamul la man nga wër sëriñ ci nek Sénégal yépp wala aduna bëpp té do wër day féké ñu xam la la dal légui nak da ngay dindi sabab ba li sabab lolu dang koy dindi ba paré do nga mëna faj nit ki mu wër waye birna mbir luy laxasu ci mom rap andando ak lolu def ko legui nak bokay fajj te xamo luy dindi lolu wala xamo luy waral lolu manam pour nga fajj nit ki réussir day xawa jafé
0: serigne modou fay baye fall nak mu ngi fété fi ci touba alom nga bo démé ba fofé bo waccé ci tableau dende yi bo ñëwé ba ci mécanicien moto jakarta yi nga laccé kër serigne modou fay baye fall adanañ la won kër gi bu dé numéro téléphoneam ben la nga mën ko jël 76 475 52 76 478 05 52. Légui xamna dang may may touti ma duggal fa ay laaj ndax dañuy waxtane rap té rap mom ku ci né xam nga nu muy diké ci yow légui par exemple ñi nga xamné par exemple da leen di diké ñuy sawlal wala soxna so xamné mu ngi teud ak borom kërëm di tour ndox yi ni mel ban façon rap la bobo
1: lolu faru rap da koy def faru rap day diké nit ki ngay sawlal wala mou lay diké ngay xulok sa borom kër lu béré béré wala so duggé ci kër gis sa borom kër sa xol bi day tang ngén di faral di jaxaso ay xulo yu metti wala soko gisé rek melna yow dafa am lu dugg sa digënté ak mom manam gis sa boutiti sax mo lay gënal nga gis ko lolu faru rab mo koy def manam faru rab nak ajuwul ci rabu ciosan ajuwul ci rab bo xamné rab bu la dugg la faru rab man na la gis comme jigen rab man nako gis bëgg ko
0: man na diko faylo diko waaw yu mel non
1: manam man nako def sax lo xamné mam fek rab ban ko bëgg non rek bëgg di nek ak mom man na la té am dom man na tié sa régal ndax nit ki bo dé sey té amo dom man na indi ay jafé jafé ndax man na dem ba xulo jaar fa sax sey ba tass far rab day def lon ndax day bëgg di nek ak yow légui nak loolu muy def nonu wala ngay am dem bo ëmbé mu tour ëmb bi manam yaq ko légui bu ko yaqé bo sonné ci yoyu da ngay dem ba da ngay tayal né man dootuma faju légui nak bo dajé wuta ku ko xam pour mu takaliko ak yow day xawa jafé légi nak lolu moy waral ñu né la faru rab bok non da la bëgg nek ak yow légi nak lolu ciagante man nako waral ci nit manam ñak karangé wala di def lo wurul def wala di ciol yenn sol yi manam nga fess ba paré di woné sa bop fo tollu rab da lay gis bëgg la
0: fess moy ku rafet xéss pécc wala nan la
1: paré man nga rafet taru nexa xol ba paré tay jité sa fonko sa bop manam amo ay ñaan amo ay muslay ba paré yow fo tollu nit ñi di la tuddu rab yi ni la nit ñi bëgge non lañ lay bëgge bo tombé ak rab bu la bëgg nak da lay dugg far force nak nek yow di la yakal moy waral ngay gënt di sey wala bu fekente ne da nga am borom kër man ngay gënt di tour ndox légi nak nit ki bu féké goor la man na décourager wu ci yow mu wacc la rab bi mom day konné nek ak yow
0: mais budé goor la nak mu té seyukayam par exemple ay payam ben mënul sey mu def ko genre impuissance yu mel non da koy mëna def mom rab
1: wa bobu itam batay choro rab da koy def manam choro rab manam bu bëggé nek ak yow man nga am soxna mu téé sa ngoora waye bobu nak ni muy téé ngoora man na ko téé di nga am bis nak mu jék jék nga sey ak soxna ci mais da ngay gawa egg manam da ngay gawa paré légui nak xam nga yoyu bu yagge soxna ci bu contane man na indi ay problème légui nak rab bi day commencé di am pouvoir sa kanam pour am li mu bëgg manam rab dafa bari ay pexé manam pexé bu soti wut mu jël benen pexé
0: wa gis nga pexé yi ngay wax nonu sa ci rab dama ci duggal ben laaj yow noy meuna xamé pexé yow par exemple nit ki ñew consulter wu yan matukaay nga yor lan nga yor ban science nga utiliser pour meuna xam ni ki amna rab bu koy sonal
1: wa xam nga xam lu am la du luñ mëna léral ci radio
0: wala yefu séréer la
1: waaw xam rab manam dafa ne xam dafa nek lo xamne lu wër la té lu am la kikoy def dafa am wara am nu maramel dafa wara am lu tax muy def lolu légui nak mom digënté mak boromam ak limu xam motax muy def lolu légui nit kiko am bu ñëwé ak fièvre bo mën ti yor bo ñëwé tok ak ñun suñ la xolé ñun dinañ xam ban fièvre mo la dal manam bo togué ñun képp bo ñu waxul sax so gennon dem sax dinañ xam ni ki ndax dañuy dajé ak ay nit ci mbéd doong xam lu la dal té suñ yoon nekkul ci yow wala ñu dëkk ak nit bis di ñew ñu xamne dara dina la dal wala nangam na dal te duñ la xam gon kok lool mom rombu nañ fofu waye xam xam dal lu am la te lu woor la waye nit ki lepp loy def nang ko meuna ragnelé ndax febar yi dañoo bëri bokku ben cercle te neuro ñent yi dafa bokku ni muy def ci nit rap ku ñu liggé ku dëmm japp ak ko ciat japp
2: dëmm nga wax
1: de waaw ñoo bokku même nu ñuy liggéey ci nit ki luñu bëgg liggéey ci nit ki façon buñ ko bëgg défé dañ koy def légui nak sëriñ bi koy def bu xamul tay rap dina la bëgg japp bol la ak dëmm dëmm japp la légui ngay faju dëmm fekk rap mo la jappul légui do mëna wër ya ngi dégg rap dina la bolé ciat dila def comme si ñi rap di def hein ngay faju ciat waye loy day fekk ki koy def kiko xam man ko rañé waye ñent yoy ku mënta garanté né du la dal fexel di farlu ci sa bop di wut ay muslay di wut karange ba tay fo narona jarté xamone rabbi mu nga fa boko jubé mu daw
2: légui dang may dimbali rek ma fatali sa adresse serigne modou fay bayfall mu ngi fété fi ci touba touba alom nga bo démé ba fofé bo waccé ci tableau dende yi bo ñëwé ba ci mécanicien moto jakarta yi nga laccé kër serigne modou fay bayfall adanañ la won kër gi budé numéro téléphone am ben la nga mën ko jël 76 478 05 52 76 478 05 52 muy waxtane rap xamna ni dinañ dugg ci benen domaine legui ndax waxtu wi xamna ni 30 minutes lañu am yaangi wax sank ci walu rap mais amna leneen lo xamne rap mën na ko def xeyna comme ñi ngi doon wax par exemple ci walu neew katan ak ñi men ay noxum cité ak yoyu est ce que dinañ ci mëna ñew ñu mëna dugg ci leneen après xeyna ñu mëna delu soir ci rap
1: waaw xam émission bi comme da gatt lepp duñ ko mëna ki waye danaka rap buñ ci doon wax fi ba 2 heures de temps luñ la ci wax man nañ la wax ne ni li lay mel wala nit ki li motax mu dugg ko ak nangam yoyu dañ koy faj batay ndoxu cité batay dafa am ciosan comme ni rap amé ciosan non la ndoxu cité amé ciosan manam tay rap ni nit ñi nekké ay xéet non la nekké xéet ndoxu cité ni nit ñi nekké ay xéet non la nekké ay xéet dafa bëri ay façon signe bu mu ci def bu nek amna garab bu ko wara faj manam signe bu ne tay bu ne la ndoxu cité day tang yaramu nit ki amna garab bu ko wara faj bu ne la nit ki yaramam day xessen amna garab bu ko wara faj bu ne la day ngacc nit ki amna garab bu ko wara bu ne la day def ay heure amna garab bu ko wara faj yaangi deug bu ne la day teggi wey amna garab bu ko wara faj bu ne la nit ki ay loxom day wow kong te ndoxu cité diko def nonu bu ne la nit ki maniwom dafa faible te ndoxu cité diko def manam lol day am bu ne la day karas wala beudi day xessen wala beudi di leundum di ñuul wala tanki di nagam wala fu mu tollu digeunte tankam yi di ñak digeunte fi tollok awra yi di xub di xessen di mboyan yoyu dafa am ay garab yu koy faj bu fekke daf lay niwlo katan batay non lay deme waye city dafa bari façon yu muy def nit ki manam nit ki city dina la japp di wañ sa carton wala muy lak sa manew bi do meuna am dom wala budé jigen muy téy sa régal yi pour nga gis régal day xawa jafé wala day fat wala bu ñew ay lumbu lay def wala bo gisé ci wër blanc ko gisat day yag yoy yep ndoxu cité da koy faral di def man na téy jigen di tangal bir bi ba pour mu am dom day xawa jafé dalay tiyé manam lu fa ñew wara taxaw rek da koy lak mu gennat ndoxu cité day faral di def non légui nak yoy bu koy def ci nit ki faw da ngay faju ba mu wër nga dog di am jamm comme ci li nga bëgg
2: est ce que nit mënul am ndoxum cité ba jakkar dafa am rap
1: moy liñ la wax dañ la ñent amna xéet yo xamné day niro février day niro waye du bok xam nga man lélé nit ñew né ma dama yor rap man gisson na ko xamné enseignant la won Casamance da doon daanu ay rap fu mu toll day crise di daanu mbirfedine néna ma ñaar fukki at faju nako mënul wër chaque jour day daanu ñett yoon ci bis bi wala mu daanu ñent yoon bi mu ñëwé né ma rap lay faju ma xol ko faju mako rap ndoxu cité la ko faj bu fi may wax ak yow ni mot na ñent ab daanotul mu ngi dëkk bu ñu wax Velingara ba légui daanotul gon dafa am yo xamné dañ ko wara rañé tay ndoxu cité su démé ba yékk ci sa kang mi liquide bi muy def xam nga lélé nga gis ku yor ndoxu cité muy génn ay liquide di génn liquide bobu bu yéggé ci sa kangu bop bi ba yékk ba ci kaw liquide bi sa xam nga day tang day waw day tang tangor wo muy tang nak ni muy baxé ci sa yuur gi mo lay crislo manam faaw lol dang koy meuna xam ragne ko moy ragne gi mala wax legui manam nit ki lula dal te xamoko tay da ngay dem ci ki la tane mu dimbali la fajal lako yaangi deg manam non lay demé tay ñun amna tay comme li nga laaj légui né tay bu nit bu ko dara dalon te xamoko tay amna garab go xamné tay bu nit ki yoron fièvre bo xamné yow xamo lu ko dal té bu démé def analyse kèn du gis fièvre soko joxé garab gi mu nan ko juroom ñaari fan fièvre bi day dajalo ci ben côté bu ñëwaaté da ngay xam fièvre bi fièvre lu mu doon
2: machallah légui di fatali rek ba légui serigne modou fay baye fall mom lañu dalal serigne modou fay baye fall nak di ko xamné di yëngu ci walum pajum ciosan waye di faj rap ak li ni mel di ñaan itam buñu né itam adressam serigne modou fay baye fall nak mu ngi fété fi ci touba touba alom nga bo démé ba fofé bo waccé ci tableau dende yi bo ñëwé ba ci mécanicien moto jakarta yi nga laccé kër serigne modou fay baye fall adanañ la won kër gi budé numéro téléphoneam ben la nga mën ko jël 76 478 05 52 waxtu wi duñu xaar new katan bo mo ci mënon wax
1: waaw new katan dañ koy faj bobu ci ben fan lañ koy faj kep ku mu dal mo xam yag ak yow wala mu am ak yow fan wérat wala mo am ak yow ñaar fukkat so ñëwé ci ben fan man nañ la ko fajal mu wër yaangi deg waye new katan dafa bëri ay façon nit ñi dañ koy jaawalé télé dafa am
2: télé mëno dara
1: waaw waaw nit ki nga xamne day gawa egg nit ki nga xamne bo timé sa soxla awra bi day waccat nit ki nga xamanteni manam sa yoy sey sa maniw bi du genn man nga dem ba egg te do genn dara ci maniw ñoo yépp day am waye bu mu ci mandi doon mo xam city tek la ko mo xam emirate mo xam rap mo xam da nga manone ba monoto bu mu ci mandi doon bo ñewé ci carte yalla ben fan rek suñ la joxé liñ lay jox rek ci guddigi inshallah nga takaliko ak mom nga koone traitement bi mu bañati la dal
2: inshallah machallah jeureujeuf serigne modou fay baye fall di fatali numéro téléphone bi rek ñu mën ko jël 76 la 478 05 52 76 478 05 52 ñu wax tamit sopis mom ban xétu fébar la
1: wa sopis day dal goor manam jangoro lo itam juy walaté légui sopis moy nit ki nga xamné sa awra bi day génné dérèt wala muy génné deut wala muy génné liquide wala bu démé ba infecté nak sa souf sidit bi sa awra bi jugaté rek souf sidit bi day metti manam day metti wala sa awra bi bob bi di xessen yu metti sax wala mu def ay picc
2: day walé
1: wa day walé légui nak yoy boko amé té fajo ko rek bu yagge rek bo joté sa soxna rek man nga ko wal motax kumu dal rek dang ko wara gaw faj ko bala mo infecté waye sopis mom ci ben fan rek lañ koy fajal nit ki mu takaliko ak mom inshallah
2: machallah kon mo ngi nonu sopis fièvre buy walé la baxul mom itam kon nañ ci baye xel bu baxa bax serigne modou fay baye fall ñu dukk ci li nga xamne dinaay metti nit ki bop buy metti bu ñu ne ndig luy metti tankuy metti lolu lepp di metti dang koy fajj
1: waaw lepp luy metti ci yax rek mo xam bop mo xam tank mo xam ndig lum ci mandi doon bu ñewé bañu xam ban façon la ndax lu ci ne rek bokku na ci lu koy waral ci nit liggéey da koy def ci nit suuf da koy def ci nit joggi liggéey da koy def ci nit
2: joggi
1: waaw jaar fa wurul jaar da koy def ci nit ngelaw da koy def ci nit dëmm da koy def ci nit rab da koy def ci nit yaangi deg chat da koy def ci nit waay yoyum ci man doon moy liñ la wax legi rek da ngay ñew ñu tok bañ xol ko ba ragne ko ban mo la ci dal wala ban mo waral bi di metti ñu xam garab bañ la wara faje ñu faje la ko ñu non dañuy liggey
2: waaw mais man lima jaaxal moy bo ne li metti ay joggi ay nangam joggi ay liggey ak yu mel nonu wala dëmm japp la ak yu mel nonu daf may jaaxal mais lolu xam xamu ciosan la wala lan la exactement
1: wa ñun xam xamu ciosan la ndax tay ji suñ la waxe suñ ne la sereer wax la ciosan suñ la waxe suñu dëkk wax la ciosan lepp luñuy def manam nit ki lepp li nit ki def mu nekk ciosan wala mu nekk ndono wala mu nekk lu sa mam daan def nga ñew diko def ba pare mu wuy si la xam nga nit ki man na doon dara te du deugar doko man parce que doone sama mam da doon def nangam rek dama koy def dedet day nekk lo am ndigal mu nekk lu wër nekk lo xam itam nek jaglek suñu borom tay man na ma saña taxaw man mané ci rew mi do wër ba gis kune ma jangal señ modou xam bi muy def do ko wër aduna yépp boko don wër do ko gis kon amna lo xamné côté bam nekké nañ ko fa bayyi rek té li nga xamné mo yittel nit ki ñu sékk ak mom lolu aajom faju wa nit ki liko yittel ci man moy manam lamuy sakku na aajom faju man tam luma yittel ci jam ñi moy bép tawat bu nit yor dama xol ba xamné man na ko faj ak lu man di xew dina fexé ba faj la ba nga wër
2: man nima ko gisé moy señ modou fay da ngay neub sa bop waxo lepp dal
1: waay lima xam moy li intéresser nit ñi moy dañoo fébar te bëgg leena dimbalé amna fuñu nekk difa yëngu yaay dégg waye fi xam nañ né fi lañ dëkk te tay suñu lepp fi la nekk motax nit ñi fi nekk te tawat wër ba sonu tay kep ku ci ñew fo man ti dem ci aduna ak fo mëna dem ci aduna fo mëna pass dem ak fo mëna dugg ak sëriñ bo man di dem faju ji fo wiro te xamoo li la dal da ngay lambatu rek so ñewé ci katanu yalla buñ ko xolé ba man la faj dinañ la dimbalé faj la ba nga wir té do ci am choono loolu moy li wir ndax dimbalé nit ñi mo ñu taxaju té fi dekk yermane la té lepp luñ fi def itam dinañ ko tek ci xam xam tek ko ci yermane ba kep ku yor tawat dinañ fexé ba faj la ba nga wir ci katanu yalla inshallah
2: inshallah jeureuf di fatali ni serigne modou fay baye fall mu ngi fété fi ci touba touba alom nga bo démé ba fofé bo waccé ci tableau dende yi bo ñëwé ba ci mécanicien moto jakarta yi nga laccé kër serigne modou fay baye fall adanañ la won kër gi budé numéro téléphone am ben la nga mën ko jël 76 478 05 52 sank ñu ngi doon wax ci rap be tuddu bayré wax nañ ko fi walu karangé ak li ni mel bayré moy lan exactement ci yow boko don tek yow bayre
1: wa bayre de moy nit ki nga xamantene ni dafa bëgg turam dem wala nit ki nga xam waaw nit ki nga xamne day yëngu ci dara bëgg lolu siiw
2: doxle da
1: waaw doxle nit ki nga xamne day bëgg fum ne teul nit ñi bayiko xel nit ki nga xamne bu ne teul ci mbolo ñu xamne diwa nga ñew nit ko xamne da ngay bëgg fess ci sa biir famille nit ko xamne da ngay bëgg gëna fess ci sa biir ay nawle nit ki nga xamne da nga bëgg yëkëti ko bayre nak bu ko nit ki xasse am amna sens pour buntu yu bari ubbeeku ci mom ndax ñepp dañ lay yéene dañ lay bëgg fu ne it man nga fa am connaissance ku nekk it man nga ko xam njariñ lu nekk itam man na ñew ci yow lolo tax bayré bax waye bayré mom lu am la té lu ñuy liggéey la waaw
2: machallah
1: té bayré lu bax la bayré nak boko défalé nit ki ba mu am karangé dara jomb ko ci aduna waaw waye dal bu fekkone ni tay ni mala ko meuna misalé man sumay jox nit bayré dama lay jox signe yi nga xamanteni bok gisul ci yow bu la nexé nga ñëwaat lepp luñu sekkon budé xaaliss la man na la ko dello moy tay nit ki bo demone bokkon ba la dëkk buñ la rombé duñ la nuyu wala tay nga nekk fenn ragné wuñ la wala manam kula rombu duñ la bayyi xel manam suñ la défalé bayré képp kula rombu dina bëgg am ci yow soxla
2: machallah
1: manam képp kula rombu la nuyu manam dina jéggi dayo dal bayra dal lu am la té lu woor la té xam nañ né man nañ ko carrément ba nga xam né buñ ko liggéeyé nit ki man na dem ba del ci wat ci ñun né ñu wañ ko wala wutal ñu karangé waaw
2: dëgg ndan dëgg la Serigne Modou Fay Baye Fall kon mu ngi nonu ñu daané lay rek ak rap bu féké amna lo ci doli ndax mbokk yi di téwlu ñu tago walé
1: wa rap dal luma ci wax moy amna ndariñ ci bénn côté amna lumuy defal nit ki ci lu bax amna lumuy defal nit ki ci lu bon moy kené rap nit da koy sakku tay amna serigne ñoo xamné dañuy
2: sakku nga
1: waw da ngay sak nit day sakku rap ba paré diko topoto comme limu bëgg nga koy defal tay rap rek mo man tay information bo xamanteni bu gaaw lay doon tay rap niñ koy waxé tay ñu né la bo déggé ñu naan jalang jalang ci xéetu rap la bok tay nga gis xéetu bejeen yi ngay gis ñuy sox ci xéetu rap la bok ni mu bokké ci rap moy tay bejeen bobu xam xam bi koy sox hein xam xam bobu xam xam mu rap la tay nit ki koy xam day fekk mu am rap wala mu yor lu muy xek rek diko def waaw su guddé tay yow mi tay boy dem ci serigne bo xamné day liggéey ak rap dina né ko diw sangam dina ñëw ci yow wala nit ku mel nangam dina ñëw jambat la fébar sangam sangam waye garab sangam mo koy faj légui so xéy rek bu nit ki ñëwé boko gissé rek da ngay xamné ki la garab bobu it bok koy jox ci katnu yalla day wër ken du échec yaay dégg du échec moy waral xéet yi ngay gis ni nit ñi diko def manam yu demé ni ay bejeen wala yenn xéet yi galaaj yi ngay gis mu lay jaaxal yoy ci rab lay juggé manam rab mo koy jox nit mais nim la koy joxé day fekk yow amna lu sékk rab bi xam nga ko bu mu wër té nga yor rab bi diko liggéelo manam muy dox ci say mission rap rek mo man tay ji nit nek terminal nga yabal ko mu dem jaxé six bi nako defo dara demal sa yone rap rek mo man lolu ci lu gaaw sax yaay deug rap rek mo man tay nit ñew fi ci bureau bi di la sonal rek nga yabal nga wo sa serigne nako ah man de may dugg beurep sangap mais dina fi jele fitna de wala diw nga ñew sama bureau te bu ñewé tay du leer ndax dama ko wara jox nangam te yurumuko manam mom day dugg rek def li muy def rek wax ko rabbi rek wo turu rabbi ci tur bi mu koy woy wax ko rek demal ci diw rek neko na jugge fof nit ki day jek rek ne la way say ma ngi dem wala nañ baye ba benen yoon wala rendez-vous bi fossé na manam rap day liggey motax man la rap man na defar man na yak mais lu ci ne bokoy def nang ko xam sokoy wowe tam da nga xam ling koy wowe so beugé dekk ak momi da nga xam ni ngay dekké ak mom da nga xam ni ngay jëflanté ak mom waye lu ci ne amna ay façon
2: mais biñu waxé rap rek moy jinné da
1: na waw ben la rek waye comme arab moy wax jinné olof di wax rap nañu wax niñ ko tam xamé ci niñ ko xamé ñun wa ndax sérel da nan diw ka fangolel han wala diw de ka jinné rek wala diw ka chek pangol wala ka chek taxar so dege kuñ ne ka chek taxar wala ka chek jinné wala ka chek pangol rek lolu sérel moy wax lolu leen nak buñ né diw ka fangolel légui ñom dañuy seen xel day dem ci diw ka fangolel dafa am xam xam wala rap da ko japp diko def lo yenen wala nonu waye dal xam xam mom lu am la te lu leer la waye comme nit ñi dañoo sonu ci xéet yi muy émérite muy lum ci man di doon bu nit ki ñëwé ci kat ni yalla nañ ko fajal inshallah
2: kon mu ngi nonu émérite ku ñëw mu fajal lako li nga xamne moy ndoxum siti bo ñëwé mu fajal lako rap da ci yëngu waye tam li nga xamne modi bop bu yu metti ndiglu yu metti tanku yu metti nga bëgg bayré wala ut karangé ci sa jëmmé bop wala ci sa bëru bu liggéey kay té na ngay doxalé lepp bo ñëw rek mu jappalé la sa bu baaxa baax kon mu ngi non émission bi mu ngi ni di jeex Serigne Modou Faye Baye Fall mom lañu dalalon mu ngi fété fi ci Touba Touba alom nga bo démé ba fofé bo waccé ci tableau dendé yi bo ñëwé ba ci mécanicien moto Jakarta yi nga laccé kër Serigne Modou Faye Baye Fall adanañ la won kër gi budé numéro téléphone am ben la nga mën ko jël 76 478 05 52 kon mbokk yi lañ leen andi lon tay ci émission walu patch ak ciosan nongoli Moustapha Coly mo nekkon ci cadeau gi jeure ngeen jëf.
3: Vous écoutez le réseau de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM, Tchenar FM et Lerke FM.
4: Le réseau
3: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet Ler Yujoko, Djougé Dakar, Touba ak Louga, Diar ci Tchenar FM ak Diantibé FM, Indi Lerke FM, Di Bati Jam, Djaplante ak Wolente Gu Andak Yaka.
5: Man Mustafa wallahu li mughlidun safi.

Thank you.

وكل شجاع رسس الكفر يجزه ولا المدي ينزل لهم صوت جره.

فمن يأسهم فالمدح مدح أبو ذكره سجي خزو الصدق والوفاء

وسبحانه أمري ودار الموطن نويت بما يأتي شكرا بخدمة

0: Кенек FM.
1: كتبت وقلبي شكر ربي مخاطبا لمن حبه

0: Gelera fate kolu fate kolu nan jokunu ci gennu bu dehrotul ustad solo
1: jërëjëf mbokk juliti jërëjëf mbokk talibé jërëjëf mbokk yi nga xamni yeen ngi doon and ak seen radio jant BFM 95.2 ci Touba ak Tiéñaram 88.6 ci Dakar
2: leer gi FM 94.6
1: mbokk yi ñi ngi dalu di leen sant bu baax baax te di leen gëreem ci li nga xamni mo di deglu bekk baay gi xel li nga xamni mo di programme bi leen xamal ni nak ak seen fi nga xamni fi lañu fassiyene yamal li nga xamni mo di suñu programme tay inshallah su ko defé rek jox leen di dajé inshallah niki suba ak jamm ci katunu yalla la borom bi geureum di wax rek ngeen xamé ko non lé di ñaan kon suñu borom rek defal ñu li nga xamné rek mom mo di fanaanu jamm wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.